Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Atinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagbalik ang oras na oras sa Pilipinas, mga kabiyanan. And para yung nandun na yung ito nga topic ko ng istorya, no? Ginaban ang mga ginaprohibit, no? Ang EV, ang HEV sa pipila ka mga shipping companies, mga kabiyanan. So if you are traveling, and if you will be traveling, i-check nyo anay ang sa ilang mga contact number or website or whatever. Okay, importante mabaloan nyo. Ano po silingon sini delikado ining mga EVs sa salakyan. Di na tayo mapakal EV, kay delikado kali. Now, here's the crucial distinction, mga binan. EVs are not automatically more dangerous cars. Okay? So, dapat siguraduhon, klaruhon natin, nga hindi automatic, nga delikado na ning mga electric vehicle nga ini. No? Kay dirining ang public discussion bala kisa dirining naga mislead sa isa kagisa sa aton eh. No? Well, the fact nga ang EV maka-experience ang thermal runaway, wala ini nag-establish nga ang EV ya amo ni ang nag-cause sa June Aster fire. Pareho man bala sa cellphone naton. Ang cellphone naton pwede gid maglupok damo ta nakita bla. In fact, hindi lang isa, duha, tatlo, apat, lima nakita naton. In fact, sang nagliligan to gani may unit sa cellphone or may specific cellphone nga wala ginapasugtan sa mga airline companies nga isa kay gingaman galupok ang battery. Oh, di ba ano tong cellphone to nalipat ko basta may nadumduman ko nga specific cellphone nga wala ginapasugtan nga dalon sa pasakay sa eroplano. Oh, kay may tendency nga maglupok ang battery sa cellphone. But it does not mean nga tanan nga cellphone delikado malupok, di ba? The same with the EVs, mga kabiyanan. Ha? Well, wala nagambala itong mga investigador nga mga EVs amuni ang cause ng June Aster fire. But the investigation is still ongoing. No? Ang DOE, Department of Energy specifically, na-recognize silang concern pero nagambal sila that there is no confirmed finding yet nga ang EV ang nag-cause ng June Aster fire. Okay? Kay di may ara mang gihapon conventional internal combustion vehicles nga ara da eh. Kag iban nga posible nga mga sources sang kalayo aboard the vessel. Hindi lang ta makasiling ati ang ibig to ya ang nagplupok to, ang ibig to ya. Hindi mga biyanan. Diri ni ang misleading nga discussion eh. Pareho man bala sa imo cellphone, may mga cellphone nga nagalupok. May mga cellphone nga nasunog, but it does not mean nga perme nagalupok ang cellphone o peligro ang cellphone. Yes, kung matamaan yung charger, hindi galupok eh. So the fact nga makita naton, dapat ma-distinguish naton, fact number one, an EV was aboard June Aster. That's fact number one. Fact number two, the fire began lapit sa cargo hold. Fact number three, survivors reported very rapid fire development. Fact number four, EV batteries can present particular firefighting challenges when thermal runaway occurs. Ang fact, or ang wala pa na-establish mga biyanan, that the EV caused the June Aster fire. So this last distinction is very important. Now nga ginadala ang mga HEVs mga kabiyanan. Lain ang EV pure gina di kuryente. Ang HEV mga kabiyanan ha, hybrid pwede, kuryente pwede diesel ha, or gasoline. Now, kung ang hybrid cars nga may ara gihapon gasoline engines, nga gin-intra man sila sa van. Ha? Kay man mga biyanan, ang hybrid electric vehicle also contains a high voltage traction battery. Amo na nga gindala sila gihapon sa van. Okay? So, generally mga biyanan, may mga lain-lain nga types ng hybrid. At ito rin nasuryahan ito nito eh. But generally, ang hybrid nga salakyan is may ara fuel tank, may ara internal combustion engine, plus conventional

as may high voltage battery. Ha? Ang EV naman, mga kabayan, battery EV, may ARA electric motor, may ARA large high voltage battery, large ha, kinalain sa hybrid, high voltage battery lang, but the EV, a pure EV, battery EV, large high voltage battery, kag wala siya gasoline engine. Ha? Now, therefore, if ang concern is specifically high voltage lithium iron battery safety, ha? Kung ang EV lang i-ban sang ato niyang mga shipping companies nga na hambal kagina, it wouldn't necessarily eliminate the particular hazard nga ang aton mga shipping companies nga sa ila concern bala. Kay may battery magyapon ng hybrid eh. No. Now, ano kinalain sang kalayo sa barko kag sa kalayo sa duta? Now, this is probably the biggest reason kung nga ining issue mga bina kinanglan sang aton nga serious attention. So imagine, kung may EV or electric vehicle nga nasunog, again ha, wala pa naton ginambal nga ang EV gid ang nagtugas ang kalayo sa June Aster. But let's differentiate. Okay? Kay amo ni ang gisulod sa utok sa mga aton nga mga shipping companies eh. No, advance sila mag-isip. Mungkin naman na importante, di ba? May negosyo ka, dapat advance ka mag-isip. Now, for example, kung ang EV ara nasunog sa parking lot, pwede gid magkatuan sa mga bombero. Ha? Pwede gid madalaan kalayo, kalayo tubig. Nasunog na ganit, dalaan pa kalayo. Ay na, ano man. No? Okay, yung gasolod siya kung utok eh. Fire truck. Ano ang karga sa fire truck? Fire. Di tubig. Kani nung gintawag na lang ng water truck eh. Anong ginadriven mo? Water truck. Okay, tubig man ang karga eh. Oh, di ba? Well, it's another story. Ha? So kung ang EV dira nasunog sa parking lot sa duta, pwede gid magkatuan sa mga bombero. Ha? Papaswitan siyang tubig, so on and so forth. Ma-evacuate ang nearby buildings. Now, put the same vehicle inside the cargo deck of a ship. Dira susulod sa barko. May ara ka limited space, may ara ka enclosed deck, passengers sa babaw. Sa babaw ng mga passengers, di ba? Dasun, may fuel, may cargo sa palibot. Limitado ang iyong mga firefighting access. Although ara ka mo sa dagat, tubig ng kapalibot sa inyo. But then limitado, may pipila lang ka mo ka mga tubo na guros ang fire extinguisher. No? Dagat pagid, smoke pagid, hindi ba sa basta makatuan sa mga bumbiro? Tason gabi pa natabo, dulom. O tason balod pa bi, for example. Ha? The ship itself is moving, mga kamyanan. Ha? So hindi pwede mapagkatuan sa mga buso and so forth. So this is a completely different risk environment. So kapag ginpanumdom na inis ang ato niya ng mga ginpanumdom na ini sa aton yung mga shipping companies mga binan. So amo ning ilang nga mindset kun nga nagamuni sila nga decision. So again ha, kung nagbiyahe ka mo, kung mabiyahe ka mo ha, sa kundiin man ka mo makadto across the sea kagadala ka mo sila kyan, i-check nyo anay kapin pa kung may EV kag may HEV ka mo, i-check nyo anay maayo sa inyong mga sakyan nga barko sa Roro kung nagabaton sila sang EV kag HEV sa ilang kargo. Kaya kung wala sila nagabaton, di mas maayo makommute na lang or madala ka mo sang lain yung salakyan. Nakapin po kontak dua dua yung salakyan. Basta na all dua kabilo yung salakyan. So, ang biyan na nasalante dari anay sa itong nga listoryahan na sa sining adlaw kag gana. Happy 56th year anniversary sa DYVS kag antis kita manamilit mga kabiyanan. By the way, ara kita subong sa Loop West Mandalagan o kagina to sang alas city nagsugod. Wala ko nambal kagina no. Kagina sang alas city nagsugod ang aton yung special anniversary celebration fellowship mga kabiyanan sa Loop West Mandalagan dira sa may City Harvest Church. Hasta pati 11 so kung ano ka pwede ka maka-chat, maka-register, maka pwede ka to kahingagaw
Kung magdala ka food to share, pwede gid. Ngagaw lang. Ha? Hasta pata 11 a.m. dito mga biyanan.

sa atong venue, okay? So, salamat tadri anay, kagantis naman na milit, mga muyo tanay. May naman ng langit doon, Diyos sa mga blan, dayon kagisatag sa mga mabuhi. Salamat gino sa sining adlaw, salamat gino sa sining agan. Thank the Lord for this day that we are able to celebrate your goodness. For 56 years, Ginoo, ginupdan mo gid kami. For 56 years, Ginoo, naging maayo kagid sa amon. And we are here celebrating your faithfulness sa amon tagsa, Ginoo, ka mga kabuhi. Salamat, Ginoo, sa imong katutom. Salamat, Ginoo, sa imong pagpakamaayo. And thank you, Lord, kay wala kagid nagpabaya sa amon. And for the next years, Ginoo, mga kabuhi, sa imo lang kami gyapon nagkasalig. Kagabay, Ginoo, sa tanan mo mga ilikutong sa sining adlaw, updi, pangunahi kami, kagtuy-tuy kami, Ginoo. At tanan ginampo, ginapasalamatan, in Jesus' name, Amen. Maabiyan na nalindri sa studio ko po natin sa atong control si partner Julie. Oh, pane si Kapitana Julie. Once again, ini ang inyo abiyan sa kanginan, Jigs and Ilyang, Regisiling. Life is short and simple, don't make it complicated. Hanggang sa muli, ini ang oras na Pilipinas, diri sa 12:33 Radio DYVS. See you tomorrow, God bless, and bye-bye!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
1: Isang mapagpalang araw ng Huwebes, mga kaagapay. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang programang Serbisyong OFW, sumasapit tuwing 9:30 ng umaga hanggang 8:30 to 9:30 ng umaga. Yan po ay Lunes hanggang Biyernes. Ibagamat mayroong iba-iba pong nag-host, araw-araw po ang programang ito. Sa araw na ito ng Thursday, ito po ang sagot kita. Tumutugon sa mga inyong naipapadalang mga katanungan upang bigyan daan at masagot dito sa programang ito. Sa araw na ito, hindi ko po kasama si Pastor Rene Bunsoy sapagkat siya po ay may kailangang asikasuhin, napakahalagang dapat asikasuhin ang ating birthday boy kahapon. Hello, Pastor Rene. Ako muna ang bahala dito at happy birthday sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. At doon po sa mga nakikinig na at nagko-comment na sa ating comment section ng ating broadcast ay paki-like and share na rin po ang ating programa para po mas maraming makapanood at makapakinig sa ating mga kasagutan sa tinanong mula sa ating mga sources, mula sa GFM, mula sa mga personal PM at maging dito sa 702 DZAS mga pinapadala. Kaya nawa, pagpalain po tayo ng Panginoon at ngayon pala ay September 24, 2026, talagang ang bilis ng panahon. October na. At sa araw na ito, mga kababayan, bago tayo magpatuloy, tuloy-tuloy lang po ang inyong mga komento. At kung mayroon kayong tanong, ay pipilitin nating sagutin mismo kung kayo may mga tanong dyan sa comment section nitong FB Live po natin. At binabati na rin po natin, mga kababayan, yung mga nakikinig na ngayon sa ating mga regular na radyo, sa PM Radio at GCTV at sa mga istasyon na nagkakeri nitong programa natin, DYBS Bacolod, DZMR Santiago Isabela at iba pang mga naaabot ng programang ito. Okay, so tayo naman po ay darako muna sa pagbasa ng salita ng Diyos bilang ating gabay ngayon sa umagang ito. Ito familiar din sa atin ito, itong talatang ito, di ba? Itong talata na nagbibigay sa atin ng kaalaman na ang knowledge ay ang tunay na source ay Diyos. At paano nga ba dumadating ang kaalaman mula sa Diyos? Kasi kuminsan hinahanap natin kung saan-saan, mga panaginip, sa mga pagbabasa at iba pang mga sources, pero ang tunay na pinanggagalingan at paano dumadating ang knowledge ay narito sa Proverbs chapter 1 verse 7. The reverent fear of the Lord, that is worshiping him and regarding him as truly awesome, is the beginning and the preeminent part of knowledge, its starting point and its essence. Yan po ay Proverbs 1 verse 7. Magtataka kayo bakit ganon ang version. Ano ho? Ang pagkabasa. Ito po ay galing sa Amplified na po ito, no? Amplified version ng Biblia, ang Proverbs 1:7. Maraming nagsasabi na ang karunungan ay sa eskwelahan lang nakukuha. Knowledge, which is totoo, mga kababayan. Ang knowledge, kung ano ang naibahagi sa iyo mula sa aklat o mga profesor, knowledge po yan. Knowledge ng tao, sa kaalaman ng tao, na binabahagi ng tao. Ngunit, limited, mga kababayan, ang kaalaman ng tao. Even sa siyensya, alam natin yan. Even sa science, sa medical, limited ang ating kaalaman. Or masasabi nating natutuklasan pa lamang nila ang mga kaalaman na yan. Pero sabi naman na nakasulatan, ang pagkatakot sa Diyos o pagsamba sa Kanya, nire-regard mo siya, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, ay pasimula ng kaalaman. Pasimula pa lamang, mga kapatid. When you read the Proverbs, makikita mo ang napakadaming kaalaman na isulat na nga eh, nasa kawikaan. Sinulat ng isang napakatalinong tao na binigyan ng Diyos ng kaalaman, karunungan, upang maibahagi sa atin, walang iba kundi si Haring Solomon ng Israel. Nagpapakita na punong-puno ng karunungan ang aklat na ito. Isa sa pinakapaborito ko, walang iba kundi itong Proverbs, sapagkat yung pang-araw-araw ng buhay mo dito nang gagaling. Pagkukumpara ng masama at matuwid. Dilim at liwanag. Pagkukumpara ng mabuti at masama. Pagkukumpara ng mga bagay ng Diyos at kay Satanas. Pagtutkumpara ng matagumpay at nabibigo. Mga wise and fool. Lahat narito. Kaya kung binabasa natin ang kasulatan, dumudunong tayo ng dumudunong, hindi dahil nabasa natin. Kaya ka dumudunong dahil nagsimula kang matakot sa Kanya, gumalang sa Kanya, tinanggap bilang source ng knowledge. Tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya doon nagpapasimula. Pasimula pa lang, mga kapatid. Ha? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula pa lamang, pintuan pa lamang. Then as you walk with Him, dumudunong ka ng dumudunong, tumatalino ka galing sa Diyos na karunungan, sapagkat Siya ang pinagmumulan ng karunungan ng tao. Mga kapatid, payagan natin ang pagkatakot sa Diyos ang magdala sa atin sa mga dadating pang mga karunungan. Dahil pasimula pa lang eh, the beginning of knowledge. As you grow in Christ, you become knowledgeable and even wisdom na kung paano gamitin yung knowledge. Mga kapatid, yan ang mensahe ng salita ng Diyos ngayong umaga. Nawa po'y napalakas tayo, nabigyan tayo ng kaalaman na ang pasimula ng kaalaman ay hindi sa eskwelahan, kundi nagsisimula sa pagkatakot sa Panginoon. At kapag may takot ka sa Panginoon, ang mga bagay ay sunod-sunod na ibibigay sa atin ng Diyos. Nag-aaral tayo, that's good. Nagtutuklas tayo, mabuti yan. Pero mas magandang magsimula kung may pagkatakot kay Yahweh. Yan po ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sapagkat tunay ang kaalaman ay galing sa iyo. Pasimula ng kaalaman ang pagkatakot sa iyo. Tulungan mo kami, hayaan mo kaming makarating lagi o makarating doon sa unahan pa after masimulan ang pagkatakot sa iyo. At simula na din ng kaalaman. Maraming salamat sapagkat habang lumalakad kami sa iyo, lalo kaming dumudunong. Hindi man karunungan ng tao, hindi man karunungan ng sanglibutan, kundi karunungan na makalangit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan, maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagtutok na sa ating programa. At ngayon po, babati muna tayo sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood na ngayong umaga. Please like and share po para po kayo ay mabigyan ng makapagbigay tayo ng mga kalamampa doon sa mga kababayan natin na, na hindi pa nakakapakinig, may share ang mga programa dito. Ayan. Narito po ang mga greetings sa atin. Ano? Si Perla Bautista Lagos, good morning po, Pastor Joe. God bless sa serbisyong OFW program. Thank you, Sister Perla. No, congratulations din kay Pastor Johnson na alam ko nasa convention pa ngayon para sa mga seafarer, no? At salamat sa mga pictures na pinadala. At busy-busy ang mga mariners ngayon, mga seafarers, maging ang DMW sa pagpapacilitate nitong, I think, convention, maritime convention na ginanap dito sa Metro Manila. Si Mary Ann Cruz Francisco, good morning po, Pastor Joe. Share na mo, Dan shared na po. Ayan, maraming salamat po. Ayan, si Hill Magtuloy. Ah, teka ha. Dear Pastor, an open letter. Nako, medyo mahaba-haba ito. Ayan, basahin natin ha. Why SSS loan requires agency certificate? Before I made a loan without any agency certificate, it is very sad that a seafarer benefits like seaman loan depends on the approval of the crewing agency. Sana po ay makaabot ito sa kinaukulan. Napakalungkot po, my calamity loan was approved because my agency did not cert... Oh, teka. Sana po maipaabot sa kinaukulan. Napakalungkot, my calamity loan was approved because my agency did not certify me. Who can we reach? Ayan, it's not unfair. I've been paying my social security since 2001. And I couldn't borrow 40K from 400K contribution. Ayan, maraming salamat kay Sir Hill Magtuloy. Siguro maganda kung kayo makakapunta sa SSS, hindi ko alam kung saan kayong lugar, better na you ask the SSS staff personally. Makipag-ugnayan po kayo at tanungin nyo kung naka-loan kayo ng una at bakit ngayon ay hindi na. So anong meron? Anong dahilan? Para marinig po mismo natin doon sa mismong SSS, napaka-accommodating naman nila ngayon. Magagalang based on my experience. Ako po kasi nag-file na rin ng pension dahil 60 years old. So accommodating sila. Medyo sa aming area, madami nga lang pila. Kaya na dahil sa senior, medyo nasa may priority lane. So siguro you have to talk to any staff. Kung hindi kaya sagutin ng staff, you can call the attention ng kanilang manager, branch manager, para po masagot kayo kung hindi kayang sagutin yung mga regular na staff na nag-attend ng inyong mga concern. Ayan. Sabi niya, ang dami po balita ng seafarer Magna Carta na wapo ayusin nila ang salary loan for contractual seafarer. Ayan. Contractual seafarer. Okay, teka, nawala bigla. Anyway, yun po ang ating payo, Sir Hill. Tristan Wyatt Gulay is watching, sabi ni Epipanyo Salvador, good morning po. Share na po while listening sa PM Radio always. Maayong buntag, Pastor Joe. Naku, mukhang ano ba to? Maayong buntag, Bisaya. No? Maayong buntag din, Tristan. At si Telma Manjares, blessed morning po, Pastor Joe. God bless po sa inyo. Okay, so ayan po ang mga katanungan, yan ang mga nagbigay ng ating ng mga comment nila. Okay, so tuloy-tuloy lang po ninyo ang inyong mga pinapadalang mga katanungan. Yung kay Sir Hila about SSS. So, ngayong umaga, tayo darako sa mga tanong na naipapadala sa atin at bibigyan natin ng katugunan. Mula po sa isang kababayan natin from Bulacan, ang pangalan niya si Mercy de la Cruz ng San Rafael, Bulacan. Nag-file po daw siya ng kanyang action fund. Nag-file siya ng action fund noong September, sorry, August 14. Ay ngayon ay ano na, 24 na, so magwa 1 month na po ito. At sabi niya, pwede po bang pasuyo, pakitulong tungkol sa action fund application ko na na-apply ko po noong August 14. Baka po matulungan niyo po ako na ma-refer kay Director Ace Milliar tungkol sa aking action fund. Okay. So marami pong naitatanong sa atin tungkol dito, no, sapagkat ito ay continuing program ng DMW, itong action, agarang pagkalinga, action, ano, action fund. Ito yung binibigay ng DMW na financial assistance. Hindi ito regular program ng DMW, pero ito ay binadjeta ng napakalaking halaga. Actually ngayon nasa nung last, I think this week lang, ay nasa budget hearing ang DMW para sa kanilang budget for next year. At sa nakita natin, napakalaki, mayroong 36 billion, no? 36 billion. Tapos may hinihingi silang additional, I think 1 or 2 billion para sa action fund. So magtutuloy-tuloy po itong action fund. Pero remember, sa dami na po nang nag-a-apply nito last year pa. Actually, may mga kapatiran na nag-apply at kahapon narito sa bahay, kahapon nagpapasalamat sapagkat last week daw ay nakuha na nilang action fund. At sabi nila ay kinausap nila si Attorney Ace at doon mismo, mga after 2 days ay pinabalik sila na isyuhan na ng cheque. So 1 week ago. Mga kapatid, ang kailangan lang po ninyong gawin ay mag-follow up. Ano ho? At lalo na kung may mga karamdaman, mga kapatid, ha? Yung mga pinapriority dyan, yung may mga sakit na nag-undergo ng medication, at sila ay nangangailangan talaga ng tulong. Doon naman sa mga regular na terminate, alam ko lahat kailangan po ng assistance ng DMW para sa inyo. Pero sa paglobo po, bagamat wala po kong hawak na listahan ng amount kung magkano na ang ginagastos, nagagastos ng DMW, pero tuloy-tuloy po naman ang tingin ko na ginagawa nila. Regular merong action fund release at ang iba ay nabibigyan, ang iba talaga naghihintay pa. Ang mga nakakarating sa atin ay nasa 2025 pa. At isa ito si Mercy, mga kapatid, na nag-apply. Pero ito kay Mercy ay August 14 pa lang. August, September. So magto-2 months pa lang. Ang sagot ko sa kanya, maghintay lang at yan ay marirelease naman yan as long na qualified ka. Pangalawa ay inassure ka na makaka-receive, maghintay ng tawag. So that is an instruction, mga kapatid. Ano, kapag sinabihan kayo na at una tinanggap ang application, pangalawa sinabihan kayong maghintay lamang, ay maghintay lang po tayo. Dahil unfair naman, mga kapatid, doon sa mga nauna na na nag-apply 2025 pa. Actually, may 2024 pa. Pero hopefully 2025 ang mga releasing ngayon. Kaya yung mga nag-a-apply ngayon ng bago lamang, please understand po na totoo may mga, bakit may mga nauna pang nag-apply? Nauna pa ako mag-apply, pero hindi pa hindi nakarating pa o hindi pa ako naririlisan. At hindi natin alam, mga kababayan, di ko alam kung bakit ganon, pero may pagkakataon nga yun sa mga priority, ano, sa pinaprioritize yung mga bedridden, pinaprioritize yung mga hospital, nasa hospital. Kasi based on my experience, mga kapatid, ay pag tinawag natin sa DMW kay Director Ace Millar na, pero may mga karamdaman po ito, ha, may mga nararamdaman, kailangan mag-chemo, kailangan nasa hospital, ang iba nagpapagaling sa bahay, kaya naman napapriority. Ulitin ko, tanggalin po natin na may palakasan dyan. Especially NCR. Ang NCR ng DMW ay may puso talaga sa paglilingkod sa mga OFW. Kaya sa dami po ng application, syempre maunawaan natin na ipa-priority yung mga dapat i-prioritize nila at yung may mga karamdaman. Kaya in-advise natin si Mercy na sige, padala mo yung pangalan mo, padala mo yung address mo, kailan ka nag-apply o kailan ka nag-arrive. Kasi yan ang mga importanteng information eh. Ano pangalan mo, anong bansa ka, kailan ka nag-arrive, at kailan ka nag-apply. Normally, yun ang inihingi natin, then ini-endorse na natin yan kay Director Ace Millar for follow-up. Ano ho? Kaya kung mayroon kayo mga application dyan, please, maghintay lang yung iba kung bago lang, pero kung matagal na, you may PM sa akin para ma-advise kita kung paano ang pwedeng gawin. Ayan. Ang sabi niya ay maraming salamat po, Pastor Joe. Hindi ko alam kung nanonood siya ngayon. Anyway, sabi ko na forward ko na kay Director Ace Millar. Kaya ko shinare po ito para sa lahat dahil maraming mga concern dito. From time to time, ito ang nare-receive natin. Pero yung last week na mga nakatawag sa atin, na forward na po natin, mga 1 to 2 weeks na release na po sila. Nakatanggap na po sila. May mga member kami ng church na ganun ang sitwasyon last year pa. Pero last 3 weeks ago o 2 weeks ago, na-receive na nila. Kaya nagpunta nga ng church at dahil nadalo naman sila ng church at sila ay nagpapasalamat na sila ay natulungan ng OFCMI. Okay, ng OFWN Family Ministry. Okay, may isa pang tanong. Actually, isa pang tanong tungkol sa kanya din ito. Kasi yung action fund niya ay isa lamang sa concern niya. May tanong siya rito. Sabi niya, Sir, good PM po, nandito po ako sa DSWD. Baka pwede po pakiusapan po yung staff dito na dito na lang po ako kumuha ng financial assistance sa Commonwealth o Diliman, Quezon City. Itong narito sa may Batasan. O di kaya dun sa may Commonwealth, meron din kasing DSWD dyan. Ang sagot natin, Mercy, pwede naman yan. Palagay ko, ang kailangan mo lang po kausapin kung, kasi ang tinanong ko, taga saan ka ba? Ang sabi niya, taga Pampanga pala siya. Okay, so ang lahat ng DSWD, may kanya-kanyang region po yan o din ang makaya branches. Kay Mercy de la Cruz, ay better na para hindi ka magpabalik-balik. Maganda kung saan ka nakatira doon sa probinsya, may provincial office ang DSWD, para hindi na masayang yung pamasahe. Especially Bulacan. Tiyak meron yan sa Bulacan. Para may case to case lang, mga kababayan, lalo na sa action fund, itong reintegration program ng livelihood ng DMW. May instance, mga kapatid, na halimbawa ay naroon na kayo sa tanggapan ng DMW, ang layo pa ng biniyahe mo, di ba? Layo pa ng biniyahe mo at humingi ka ng tulong sa DCAS at naandyan ka na mismo sa DMW. And layo pa, probinsya ka pa. Region 1, 2, or 3, alin man dyan, case to case, mga kapatid, halimbawa, matumawag sa atin, ang ginagawa po natin, pinapupunta na po natin mismo sa DMW, nire-refer na po natin. Kasi po naman, napakalayo na po ang pinanggalingan nila. Nagbiyahe tapos pagdating sa DMW, ang sasabihin po ay sa probinsya ninyo kayo mag-apply. Parang, yes, wala tayong problema doon sa regionalization ng DMW. Wala tayong problema doon. Plus doon, dapat kasi taga doon sila. Walang problema doon eh, di ba? Maintindihan natin yun sapagkat may sistema. Pero naman, mga kapatid, mga kababayan sa DMW, kahit anong region, eh kung dumating na po sa inyo, since kayo naman ay nasa government, pangalawa, meron naman kayong ugnayan sa mga regional director, meron naman kayong mga communication na nagagamit, sana, pag ganung sitwasyon, huwag nyo nang paaalisin. Kasi, sabi nga, bahay nga kayo ng OFW. Eh pareho din namang bahay yon sa mga region. Totoo, you have policy for that. Pero, ang pulisiya ay papel. Ang pulisiya ay papel. Ang espiritu dyan ay ang ating pagkaawa sa mga tao. Yung ating pag-unawa sa tao na galing pa sa malayo. At babalik para sabihin nyo lang na doon mag-apply kasi doon sa region kayo. Ulitin ko, huwag nyo ma-misinterpret, hindi ako kontra doon sa polisiya. Pero nasaan ang puso doon? Di ho ba? Kaya nung tinanong ko minsan ito kay Director Ace Villar, kasi bakit ito lagi ang naming nakakausap? Kasi nasa NCR kami. So hindi namin alam kung ano nangyayari o hindi namin alam kung anong sistemang nangyayari sa mga regions. Bagamat mayroon tayong ugnayan din sa Region 4, Region 4A. At kay Director April diyan sa regions Region 4A DMW. Ang sabi ni Director Ace, Pastor, personal ko itong conviction at naaawa ako. Kapag dumating na sa aking tanggapan na galing pang malayong probinsya, tinatanggap ko po yun. Case to case yun, mga kapatid. Case to case. Anong ibig sabihin noon? Nasa direktor. Nasa direktor yan. Kayang gawan ng paraan. Proactive, mga kapatid. Kumbaga, tayo ay naglilingkod hindi lang sa letra. Naglilingkod tayo na may espiritu, may puso. Tama sabi ng banal na kasulatan, the letter killeth, but the spirit gives life to it. Ang papel na nagbibigay ng kamatayan, walang buhay kasi yan eh. Pero ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. Lagyan natin ng espiritu is puso. Lagyan natin ng puso ang ating paglilingkod. Dahil sa ganyang paraan, ma-appreciate ng ating mga kababayan ang inyong tanggapan bilang bahay ng mga OFW. Yan lang po ang ating komentaryo at pagsagot na rin doon sa katanungan na pinadala sa atin ni April De La Cruz. At 9 o'clock na po ng umaga at bago pa tayo magpatuloy, tayo po muna ay mag-station break para bigyan daan ang ating mga paalala. Diyan na po kayo, babalik po ang serbisyong OFW.
2: Servisyong OFW.
3: Dollars! Pasok na pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala. Pero bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad?
4: Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan, kung saan-saan lang ginagastos.
3: Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan.
4: Habang tayo ay nagsusumikap, idagdag natin sa ating ipinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan.
3: Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance.
4: Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay.
3: Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, I have learned to be satisfied with what I have.
4: Matuto tayong magsabing, tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa.
2: Servisyong OFW.
1: Nagbabalik pong muli ang ating programang Servisyong OFW para tugunan ang mga katanungang pinapadala po ninyo. At nawa po ay nakakatulong at nakakadagdag ng kaalaman sa ating mga kababayan ang mga naibabahagi po natin dito sa ating serbisyong OFW. Balikan ko lang po yung tanong kanina no, ni Mercy tungkol sa SSS. The same ano po kapag parang sa DMW din at DSW din. Sana po ay ganun din ang pagturing ng DSWD kapag nagpunta na sa kanila ay dapat tanggapin na nila dahil may mga region sila. Pero para hindi doon sa mga plano palang mag-apply, better na doon na talaga kayo sa inyong mga regions. Ano, doon na kayo mag-apply sapagkat para hindi kayo magpabalik-balik ng inyong pagpunta sa tanggapan ng opisina kung saan kayo nagpaplanong mag-apply ng anumang benepisyo o financial assistance. Ayan. So, yan po ang mga... babatiin pa rin natin ang ating mga kababayan na nanonood na ngayon sa ating programa. Okay? Bago tayo magpatuloy sa mga katanungan. Okay. Ayaw. Hindi ko ma-open. Anyway, may katanungan pa sa ating pinadala, mga kapatid, sapagkat kagaya ng sabi natin, ang serbisyong OFW ay sumasagot sa inyong mga katanungan. May isa pong nagtanong sa atin, Pastor Joe, gaano po katagal ang schedule ng hearing? Ako po ay nag-file ng aking legal complaint sa aking employer at ilang linggo po ba bago makatanggap ng email or tawag para sa aking hearing schedule. Ayan. Ito pong kasong ito ay hindi na po natin babanggitin ang pangalan. Ito ay nangyayari po sa mga nag-a-apply na nagkaroon ng problema sa ibang bansa, yung mga na-distress na worker. Mga distress worker na umuwi na una hindi nakatapos ang kontrata. Pangalawa ay hindi umaksyon ang kanilang ahensya habang may problema siya sa kanyang employer. Pangatlo, pinauwi siya na hindi man lang nabayaran ng sweldo. Hindi man lang dinala sa migrant workers office ang worker. Ito po yung mga sitwasyon na pag-uwi ng Pilipinas ang OFW, lalo na kapag nakakalapit sa atin, nakakalapit sa mga napapayuhan ng tama. Ha? Napapayuhan ng tama dahil marami din nagpapayo na hindi naman lahat tama. Pag nakarating po sa atin, pinapayo natin mag-file ng kaso, money claims. Dahil doon sa hindi maayos na walang pasweldo, kulang ang sweldo or hindi nabayaran, hindi siya dinala ng agencies abroad sa migrant workers office at hindi tumugon, kagaya ng kanina, sabi ko, hindi tumugon sa kanyang concern. So pagdating ng Pilipinas, nagpa-file po yan ng money claims. Money claims ay patungkol sa pera. Meron siyang hinahabol na claim. Financial claim or money claim sa legal na term. Mga kabatid, pagka-file mo sa complaint diyan sa legal division, I think second floor pa rin naman sila diyan sa legal division. At kasama diyan sa mga kaibigan nating nandiyan sila Director Eric Dulliete, Director 3. At si Director 4 nandiyan din si Director Romel Abay. Pag nag-file po kayo diyan sa legal division, i-entertainin na po kayo diyan. Okay. Magsasalaysay kayo kung ano ang inyong nangyari. Sulat niyo po ang lahat ng mga nangyari, mga complaint. Kasi diyan sa complaint, tinutukoy na agad diyan. Actually, may mga chinechekan. I-check niyo lang po yung particular na complaint ninyo. Hindi ka pinasweldo, pinaltrato ka, or mga unexpired portion ng kontrata dahil pinaalis ka na wala ka namang kasalanan. Lahat po yan isasalay sa inyo para ma-determine ng legal division kung i-determine niya yun. Pero syempre, hindi ka kwe-questionin dahil sa pinadala mong reklamo o sinabi mong reklamo. Kaya after sa legal, ipapadala yan doon sa kanilang conciliation. Sa nahawak din ng migrant workers welfare, hindi ko alam kung ano yung tanggapan nila. The MWPB. Welfare's, anyway. So pagdating doon, i-schedulean ka. So ang tanong niya, gaano po katagal ang schedule para makatanggap ako ng notice sapagkat ilang araw na po ay wala pa yung notice o wala akong tawag. Okay. So normally, yung normal, usual na schedule ng mga hearing dyan after makarating dyan sa conciliation ay isang linggo o dalawang linggo. The most is 2 weeks. Pag nagpadala ng notice yan, kaya yung email na gamitin nyo, mga kapatid, yun talagang nabubuksan nyo. Kasi dyan nagpapadala ng notice. Kasi kuminsan, marami nagtatanong sa atin na hindi po ako na-text. Normally, dyan sa conciliation, hindi text ang ginagamit. Ang repatriation yan, OWA Cares, text ang gamit niyan. Ina-update ka through text. Pero kapag legal concern, ang ginagamit po nila email. So, lagi mong i-monitor ang email kasi dyan sila nagpapadala ng schedule. Kalimitan, kapag nagpadala ng schedule, 2 beses a week. 2 beses a week. Dapat po madalahan nyo yun. Makapunta kayo, makadalo kayo dahil yan po ang naka-schedule para magharap kayo ng agency. Ang tanong nga nila, sino po ang haharap sa amin since ang kinasuhan ko ay agency o yung employer ko? Ang haharap sa kanila, no, sa mga ganong katanungan, ang haharap sa inyo sa hearing ay ang ahensya ng Pilipinas. Ahensya sa Pilipinas na nag-deploy sa'yo. Sa ilalim kasi ng Republic Act 8042 at amendatory law, itong 10022, Republic Act 10022, ang joint solidary liability, silang tatlo. Mayroong several liability. Ibig sabihin, pag kinasuhan mo ang isa, tatlo silang may pananagutan. Halimbawa, kinasuhan mo ang employer, yung agency ng abroad, yung foreign recruitment agency, at yung local o private recruitment agency, sila ang narireklamo dyan. Remember, ang Migrant Workers Office nag-accredit ng mga ahensya na yun yung ahensya mo sa ibang bansa. At kapag may problema ka sa iyong dineploy o sa iyong worker, di ba, posible ka o kahit na yung employer, posible kang tanggalan ng accreditation, yung agency. At ayaw nilang mangyari yon kasi may hinto ang negosyo nila. Ganun na rin sa DMW. License recruitment, hindi lang accredited, no? Kundi lisensyado at accredited na mga ahensya. At ayaw nilang makasuhan dyan sapagkat pag may kaso sila, posibleng hindi nila makuha ang renewal ng kanilang lisensya. At malaking problema yon. Dahil yon ay negosyo nila. So hindi nila papayagan na hindi iresolba at iaregluhin ang reklamo na nakakarating sa legal division. At doon sa conciliation, may haharap sa inyong conciliator at kayong dalawa maghaharap. Nasa gitna ang conciliator, pag-uusapin kayo. Base sa reklamong sinalay sa inyo, doon nyo ipuprove na ito ay ginawa sa akin, ito ay hindi ako inintindi habang may problema, hindi ako sinwelduhan ng aking employer, ako ay dinerecho sa airport, hindi ako dinaan sa migrant workers office, minaltrato ako ng employer ko, lahat yan nandun. Kaya pag humarap po kayo sa conciliation, ipuprove nyo yon.

kapag ang pag-uusap na yon ay normally, yung normal na nangyayari, sa unang pag-aharap, latagan ng concern. Nilalatag. Kaya ang unang set niyan, dalawa eh. Sa isang linggo, dalawang set. Kung talaga hindi pa kaya, may pangalawang hearing na nangyayari o second set. So, sa unang hearing, lalatag ng OFW yung kanilang concern. At sasagutin ng ahensya. Ngayon, kung hindi pa sila ready, sabihin na ipararating ko po ang kanyang complaint. Better, mga kababayan, doon sa may mga complaint na ganyan, see to it na bago kayo humarap, ay alam nyo na ang inyong concern at kaya nyong tayuan yung concern. At least you have your evidence. At the same time, kung may mga communication, ihanda nyo na po yun sa second hearing kasi maghahanapan niya ng patunay, ng ebidensya. Ulitin ko, conciliation pa lang po ito ha, hindi pa po ito final. Hindi pa po ito final, conciliation pa ho. Kapag hindi kayo nagkasundo, sa halimbawa, sa pangalawa, humarap yung agency at sinabing hindi nila kayang bayaran yung hinihingi. So, balikan ko yung worker. Pagharap nyo, dapat alam nyo na ang inyong hinihingi base sa nararapat. At kalimitan, kapag money claims, ang naunawaan ng OFW o kung hindi naunawaan, dapat maunawaan na yung money claims is about salary, overtime, day off, at saka kapag hindi nakatapos ang kontrata, yung tinatawag na unexpired portion of the contract. Unexpired. Ibig sabihin, hindi pa nagawa, hindi pa natapos. Hinahabol mo, hindi mo natapos yung contract kasi hindi mo naman kasalanan, kundi kasalanan ng iyong employer. Kaya naghahabol ka ng money claims. Okay? So, sa second hearing, sinabi ng sabi ng agency, hindi namin kaya kasi malaki ang computation niya. Example na lang natin para maintindihan natin. In 24 months, yan ay one contract, 6 na buwan lang siya. Terminate na siya o pinauwi na siya. So may natitira pang 20 months. Yun po yung tinatawag na unexpired portion. Kaya sa case nung nagtanong po sa atin, hinahabol niya po yung unexpired portion. Kasama po sa computation doon sa mga may ganitong reklamo, ay dapat kayo po ay kinocompute nyo rin yung day off. Kasama doon sa unexpired portion. At maging doon sa 24 months lang pala. Sa 24 months, hinahabol mo rin doon sa 4 months na napagtrabaho mo ang day off kasi part yun ng iyong benepisyo, yung day off. Kaya lang, di ba, sa Saudi, walang day off. So pwede mong i-claim. That is your right, that is your privilege based on the contract that you have signed. And even signed by your employer. Kaya kailangan po, alam nyo ang inyong kontrata. Alam mo ang iyong karapatan. Yan sinasabi malimit ni Attorney Cao, di ba sa atin, ating kasama dito, ang ating pastor ni, na alamin mo ang iyong karapatan, dapat kaya mong ipaglaban ang iyong karapatan sa tamang lugar. Okay. So yan po ang ating kasagutan. Ayan po ang ating sagot. Medyo mahaba po, pero itinuro na rin natin ang procedure para pag sakaling kayo ay magpapile ng money claims, at least alam mo. Okay. Ngayon, pagdating naman po, halimbawa, in the second week, naghingi pa ang agency ng another week. Natapos yung dalawa pero hindi nagkasundo. Humingi pa muli ng pangalawang pagkakataon. Next week, i-schedule nila yan. Pero kapag nag-insist po ang worker at sinabing hindi na po ako mag-iintay for next week, at sinabi ng worker na malayo pa kasi ang aking probinsya, hindi ko na po mababalikan yan, magpapile na po ako sa NL.

0: NLRC, National Labor Relations Commission. Ito ang final na korte, ika nga, ng mga money claims pag OFW at maging local worker. Ang pwede niya pong gawin at walang magagawa po dyan ang conciliator kundi bigyan ka. Ang tawag dyan ay endorsement. Kung magpapa siya ang worker na siya'y magsabing, Mr. Conciliator, hindi na po ako magpapa-schedule or even tanggapin yung kanilang hinihinging schedule for next week. Ako po'y hihingi na lang po ng endorsement sa inyo para maipile ko na lang po. Nangyayari po ito kapag walang endorsement galing sa MWO. Kasi kung may endorsement po from the MWO, hindi na kinakailang mag-conciliate sa DMW. Diretso na po yan sa NLRC. Kung meron ng ganon, ano ho? Kasi yung conciliation doon at conciliation dito, pareho din po yun. Pareho din po yun. So, diretso na sa NLRC. Wala ho magagawa ang conciliator dyan. Malaya po kayo dyan mag-decide. Kung tingin nyo hindi kayo makakahanap ng katarungan dyan sa conciliation o dyan sa pag-uusap, better to ask the endorsement from Migrant Workers Office para ma-endorse na po kayo doon sa NLRC. At doon, ibang proseso naman po yun. Siguro sa mga susunod na pagkakataon, mabibigyan po natin ng pansinyan yung proseso sa NLRC para may idea po tayo. So doon sa dalawa nating nasagot, I hope, medyo mahaba-haba yung ating paliwanag dito kasi pinag-usapan natin ang proseso, procedure. Anyway, maraming salamat po sa inyong mga nagpadala ng inyong mga katanungan. Teka, hindi tayo nakabati. Ayan. Okay. Narito po yung mga bumabati sa atin, ano? Yung kaninang naiwan natin ay, ayan. Narito po, si, sabi ni Garcia Vincent, good morning, Pastor Joe, watching while at work. Josie Mingala, blessed morning, Pastor Joe, at sa lahat. Maribik Manalak, apply din po ako ng Action Fund din dito sa Pampanga. Yes, dyan po kayo mag-apply, pwede po. Pastor, tanong ko lang po kasi yung friend ko na galing Hong Kong na detained sa embassy, kailan po kaya makukuha yung assistance nila kasi till now nasa hotel pa sila. Nako, ma'am, tawag ka po mamaya, medyo baka ka po silang tayo ng time, ha. Si Cynthia Sabala Chavez, good morning, Servisyong OFW, sir. Servisyong OFW listening here in San Jose del Monte, Bulacan. True Radio DJS. Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning, Pastor Joe. Lourdes Duran Alvarez, Pastor, nagpunta po ako sa DMW 36 years po. As OFW, pero 3 years and 3 months na ako nag-for-good, wala daw makukuha. Ayan. Garcia Vincent, tama po, Pastor. Dapat centralized na po kahit sa ang area. Thank you, Vincent. Si Amy Cristobal, mapagpalang umaga sa inyo, Pastor Joe. God bless you. Carmen Seriaco Termulo, good morning. Okay. So maraming salamat mga kapatid sa inyong mga pagbibigay ng mga komento. Kanina kasi hindi tayo nakabati, kaya tayo po ay sa huli nating ginawa. Okay, anyway. Magpapaalam na po tayo pansamantala at nawa po kung may katanungan pa po kayo, pwede po kayo mag-personal PM po sa akin at sasagutin po, lalo po yung kanina nagbigay po ng katanungan niya, si Trinidad Villa, please PM po Jose Biasong or para po makuha ko yung detalye, mahirap po sumagot na hindi ko alam yung ilang detalye, ano po. Okay, so bago tayo sa ating pananalangin, mga kapatid, ay atin pong hinihingi ko ang inyong panalangin sa isang kaibigan at kamanggagawa sa Panginoon, si Bishop Chris Losande ng RS Pagsi na sa San Mateo Gen. Operation po niya ngayong umaga. Atin pong panalangin na siya po ay maging matagumpay ang operation at panalangin din po natin ang provision. I think 100,000 po ang hinihingi for the operation. So mag-pray po tayo at yung mga taong nakilala po sa kanila, please join me in prayer. At tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Amin pong dinadalangin, Panginoon, ang aming Bishop, si Bishop Chris Losande, ang kanya pong operation today. Ngayong umaga, Panginoon, dalangin ko po ang iyong himala. Gamitin mo ang doktor, Panginoon, para sa kanyang operation. At dalangin din namin, Panginoon, ang mga ang provision sa kanyang pangailangan for sa operation na ito, Panginoon. Maraming salamat sapagkat Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming amang pinagkakatiwalaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Magandang araw po muli, mga kapatid sa Panginoon. Pinagpala po tayo ngayong araw na ito na makapaglingkod sa ating mga overseas Filipino workers. Sa pangalan po, magpapaalam kami pansamantala sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy, ito po si Pastor Joe Biasong nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
1: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

0: Good morning. Welcome to DYVS 1233. Ako ang inyong kadampig. Sa ikayong nauna, ako si Alma Palmares. Kani-live kita on Facebook. Sinsag like and share to your friends kag makakuha naman kita diri sang simple tips para sa aton ikaayong una-una gani. Stay tuned. I'll be right back after these few reminders.
1: Yari, ang aton nabiyan. Gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
2: Nga to nga 4 o'clock habit gina din aton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, bon mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration, no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
1: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Nagabalik kita diri sa aton nga segment sa kadampig mo sa ikayong nauna. And we will talk about how to handle failure in life. O, ang mga utod tanan, nakaagi, kagmalabay gid sa tawag na failure. Because failure in life is an unavoidable, normal, and necessary part of personal growth, often serving as a catalyst for future success. That is a saying I quote, failure is only the opportunity to begin again, only this time more wisely, by Henry Ford. O, ginautod, no? Kaya nga ito nga kabuhi, no? May mga agyan kita daiyang nga mga video budlay, kaga ma-discarril kung sa Ilonggo pa kung isang atong lakat. But again, you know, failure is not final and it's not fatal. That is why sila yung pag-idiri sa isa ka-quote, it is hard to fail, but it's worse never to have tried to succeed, sila ni Theodore Roosevelt. So, oo, pwede gid nga, ay, hindi ko gusto ma-failure, no? So, i-guard mo yung self, hindi ka na mag-try sa mga bagay nga kung sa diin makatuon ikaw, no? So, that's why today, understanding failure, definition of failure is defined as a lack of success or the inability to meet an expectation, which is often self-imposed, no? So, kung kisa ikaw lang man na mismo ang hatag sang bagay nga ginalimitahan mo ang imo nga kaugalingon. Normal experience, it is a universal part of life that is integral for success, yet many fear it because it causes pain and embarrassment. Siyempre, no, tanawalan ba sa mga gagmay, pakita elementary ka, kadamo sa mga, again, kasi na ito kahuluya, ay kalaw, ay man to na, no, tuman. No, pero as you grow up, no, kami ba kung na-train ikaw nga, you know, hindi ka bala nga sa bubi, dasma lang, kisa mga kadawan ka to, nahuyaan ka to, ay hindi na ko magano, ah, hindi na ko magliwat lakat, hindi man na pwede, no, as babies ka ni. So, aber madapi lang siya matumba, matindugid, no, kay amuna siya part of sa pagtakang-takang sa isa ka bata. Normal experience, it is a universal part of life that is integral for success. So, hindi ta kinanlan makulbaan. Types of failure, it can manifest as career setbacks, relationship breakdowns, or failure to meet personal standards. So kung kisa, no, mumanang mga bagay nga kita mismo nagbutang sang mga standards aton kabuhi nga kung sa diin dito na budlayan kita kisa kung paano na naton ma-achieve ka kisa ti mo na kung tubang ka failure kisa mo gina the part which you cannot forgive yourself. So, kinanlan tagid ni mentiondihan, no? Kay may mga setbacks and mga relationship breakdowns about ibig subong, no? So, iba na sa jahan kay may date, may hatagan sila bula, may mga chocolates, si iba niya na subuan, kaka-remember nilang ilang mga nagliligad, no? Nga ba, gin-betray sila or probably, no, two time or whatever. So, ang pang love man sa ilaya, hindi iya masadya. So, but failures, it doesn't mean, no, nga mapabilin ka nila. Root causes, major causes includes poor environmental influences, wrong mindset and bad habits, lack of motivation and fear. So, mga failures nga ini, amo ining mga root cause kisa nga kung sa diin nagahatag sang mga dugang, no? Nga impluensya sa aton. Especially nga, tiyan mo na bala, ang sala nga panghuna-huna. So, kananon, tanga nga aton mindset, mabutang tagid sa insyakto. A person who never made a mistake, never tried anything new, siling ni Albert Einstein. Oo, eh, kaya kung wala kang dyan kaagi, wala kaya failure in life, ba? Pero wala ka lang guru may nahimo galing, no? Basi ara ka lang sa sulusang balay mo daw, na nagwa ever since. But still, inside the house, no? Eh, growing up, sino di nga wala ka gidya kagi, nakabuka baso, pinggan, sa nahugas ka, di ginakigan. Kada more, you know, you are being trained, di makita mo ay, okay, next time I'll be, you know, better. Ma-careful pagid, o nagsaka ka sa kahoy, naugusagdanan. There's so many ways. These are simple things. But in life, amuna, may mga bagay nga hindi tagid manigar, nga may mga failure sa kabuhi. Steps to recover from failure. Okay? So, ano ini? Number one, process your emotions. Dili sa ikaayong una-una, importante gid nga maproseso mo ang imong balatsyagon. No, in times of failure, ti amo na ang itawag nga proseso, budlay ni. Kung hindi, takabalo kung paano tani ihimuon. So, isa ka bagay, gid, no, i-process mo emotions mo. Kaya again, kung mapanghuna-huna mo mayo. Okay, so that's where it begins sa imo nga stability and even strength nga ka-develop sa imo nga kabuhi. Allow yourself to feel disappointment. So hindi pwedeng hindi mo na i-acknowledge nga na-disappoint ka na batyagan mo or anger, no? Okay, akig ka syempre no bilang manamian kung ikaw na fail or you know in a sa sitwasyon nga failure ang ara nga na aguma nimo or sadness. Acknowledging these feelings prevents from resurfacing later. So kunan lang i-process mo na dahan kay kun i-deny mo na one way or another, no, mabatsagan mo man gyapon mabalik na ma ano ka ma feel mo na naman ang regret, ara na naman na daang imong emosyon nga shadow na naman ka overwhelming. So that's why nga you have to process your emotions, which alam mo gid hindi mo na pwede ano ni disqualify ang imo feelings nga nalainan ka, akig ka, nasubuan ka. So you have to acknowledge it. Next is adapt a growth mindset, no? So kinanlan mo nga i-adapt ang tawag nga growth mindset which view failure as a not yet. So hindi pa na failure may be fatal but it's not final. Okay? So pwede nga mo grabe gito ka lala gito. So ang mindset nga ko sa diin, adapt a growth mindset. May dako nga himuon dira ang Ginoo. View failures are not yet rather than a permanent state. Treat it as a lesson that provides essential data for future success. So mga references mo sa ulihi, kabalo ka na, nga hindi mo na napag-imuon, hindi ka na magsulod liwat. Hindi mo na napag-iambal, hindi mo na napag-imuon yung mga steps kay ina nag-lead sa ang natawag nga failure. So sa kabuhi, mo ina, di may mga tao nga abaw. E, siyempre kung isa, hindi lang once but twice but three times and how many times. Pero ti, pamangko, sa saan mo gusto mag-learn, okay? So kinanlan, mag-learn kita. Of course, wala man talaga bata, no? Katasa nga itong edad. So, failure must be a place where we should be maturing and learning and ma-execute ta ang ato ng mga decision sa kabuhi in a better way. Next is practice self-compassion. Isa pa kung may failure ikaw, natural, ang una, gin nga maghatag sa pagpalangga sa imo kaugalingon, ikaw mismo. No? So, self-compassion, that's why hindi mo gin dyan pag kumbaga, sobrang yung pag-blame mo sa kaugalingon mo. Sometimes, muna, tanah niya nga tao sa palibot mo, napatawad ka na, okay, naturally, why na sila ka dumdong, why naman sila ka nag-mindset na, kahit may ginatubang man sila, but it's you who is hard on yourself. So, be kind to yourself. Treating your situation with the same understanding you would offer a friend. So, kahit, no, may sila kakanta sa aton nga, one of our famous singer, nga gahambal, no, the greatest love of all. Okay? You know, is to love yourself. So, kinanlan man gid, no? So, analyze. Next is analyze and learn. So, analisahon mo sa failure o tod, no? I-look back mo gid diin ka. Actually, may mga steps na da nga nagkadto ka to. Kaya wala man sang tawong nag-insigida lang, no? O, sa bulo, bisan sa eskwila lang, ala, failure ka. Di, wala ka gabamati. Wala ka to eskwila, wala ka gasulod, wala ka gabasa, wala ka ga-learn to sang advance ang imo ang mga lessons. There's so many things. Amo man in life. So, hindi ta magsiling nga wala lang, no? Kag wala tuyas ang mga contribution kay ginakita ta ang mga root causes sa itawag nga failure. So analyze and learn. Objectively analyze what went wrong and identify the specific lessons learned. Determine what can be done differently next time. So kung na-failure ka to sa unang attempt, ano tong mga bagay? So hindi mo na pagsuliton kay kung isaga expect asang alain nga resulta, same lang man ang imo ginahimo. Di paano na abi mangin successful. So, kinanlan gin, analyze and learn. Importante gin para makarecover kita sa failure. Next is, reframe the narrative. What does it mean? Fight the urge to see yourself in incapable. List your strengths and past success to remind yourself of your capabilities. So, hindi mo pwedeng ang imong istorya, abi mo amulang Japon. No, you are capable. So, list down or your strengths nga nahimo mo kag sa mga past success, no? May mga bagay ikaw dira nga na-overcome, kinanlan mo gid ina. So for you to plan, no, sang mga hilimuon nimo after a failure, amo gina nga itanawon mo, i-reframe mo ang itawag nga narrative. So ang urge bala nga ang imo ka og linggo kakita mo hindi og ginikaya, hindi og ginikaya. Dita mo ginahambal mo na. Syempre, amo ginahimuon mo pero see yourself that you are capable. No, may ara kapasidad ikaw. So next is create a new plan. So kanang nanutod no, sang una ate mo na kuno if you plan to fail, if you plan to fail, of course amo na nae failure gid no. You fail to plan, no? If you plan to fail, you fail to plan. So, wala ka nagplano, no? Di, syempre na failure ka. Di, plan, no? Kagit, create a new plan. Adjust your goals and develop a new realistic action plan based on the lessons learned. So, ano mga natunaan mo? Importante, gina. So, i-list down mo. Gina-analyze mo ito kagina. I-reframe mong imo nga mindset. So, create a new plan. Ano ina nga mga steps. Okay? Kagaryo, very simple, good. Take a small actions. Kay Kisara, alam sa mga buti kung hindi mo ipag-actionan, ang imong delays at imong pagginaga kadugangan nga feeling mo syempre kataas edad mo ang imong mga gusto ma-achieve sa kabuhi mo feeling mo you are failure pero hindi yan lang yun, take small actions, focus on what you can do right now to move forward. So imo ang tsakto kag move forward, small immediate steps can help you overcome feelings of helplessness. So buligan mo gid kag ma ano kagid mabutang kagid into action sang imo nga mga gusto himuon. Yes, you failed, but mo na in the morning, no, ti mo na kun aga encouragement iya uton. Malapit kinsa Ginoo ihatag ang imo nga kabukusan sa iya kay utod wala man ta may mahimo no kung na failure kita. Grabe na nga panikasog ang himo at the end of the day, no? All you want is the best for everybody, for yourself. Kaling tiya mo na failure ikaw. So, take small actions, hindi magpabilin sa imo nga pagkatumba. Next is, of course, this is ikaayong una, isa giniya, no? Counseling, sa tanan natin rin nga gina-discuss, seek support kids. So, kailangan natin mangita sa mga makasupport sa atin. Talk to friends, family, or a mentor to gain perspective and encouragement. So, kailangan mo giniya nga ihambal, kag-i-share man sa mga tao nga makabulig sa imo. Kay importante, gina, sometimes, gina- solo mo. Di, kung suluhon mo na, wala isang tao nga makakaya uto. That's why we are created by God in a community. That's why ang first nga unit of society is family, which amo nang gusto gubuon sang enemy, nga amo na dapat itindugan naton. Kaya this is one of the things nga support group na gina-assign sa aton friends. No? Number one, gina ang aton family. So, mga mentor ta, no? Para nga makapanghuna-huna ikaw sing maayo. And next is avoid negative self-talk. No? Challenge distorted thoughts that magnify the failure and its impact on your life. Bawsali, mo gina kahambalan ang imo. Kisabala, no? Tanawin mo yung itsura sa mirror. Halam mo akigaan, kahambalan mo gina ikaw gina. No? Ati, ginabilitol mo ka ginasuyaan mo. Ati, utod, isa ka bagay, no? Kinanlan, even to yourself, kaya mo nagay, paano mo mapalanggang iban kung di mo gani mapalanggang kaulid mo? So, sa failure mo na, sometimes, siya mostly, I would say, no, sa counseling, ang the big barrier sa tawag nga breakthrough is mo na, ang iyang pagbutang sang dako nga pagbasol si akong lingon, no? So, negative self-talk. So, avoid the need. We have to learn nga muna. You have to face it. Ngayon, na-failure ka. Hindi namin himo mo, sala. Ang mga desisyon mo, kumbaga, sa Ilonggo pa na palpak ikaw, damo ka na halitan. Pero, if you want to rise up from failure, you need to understand nga, number one, ginakaw lingon mo ya. No? Ano mo gini, allow mo gini nga ma-heal. Kay amo na of course ego ginaya kay nahuya ka sa ibang tao no ano ihambal sa imo. Actually, for you to rise up in failure, di mo ginapag panumdumon. Ang panumdumon mo, mahil ka emotionally. Mapatawad mo ka og lingon mo, kag i-receive mo. Isa ka bagay, i-receive mo ang pagpatawad sa Diyos, i-receive mo man ang pagpatawad sa og lingon mo. So, you have to accept tapos na to. What can you do? No? But I think no better way is para ikaw nga maka-move on sa imo nga next journey in life. Next is overcoming and coping. So, shift perspective, view failures as feedback rather than a definition of your worth. Recognizing it teaches what does not work. So, kinanlan gina ito para makakope up kita, shift perspective. So, lain, panulukan mo ang half full nga water, ibutang mo sa isa kalamisa, kay pananta mo sa lain-lain nga tao, lain-lain na ilapanulukan. So, view failure as feedback rather than a definition of your worth. Recognizing nga gana, tudluan ikaw sang imong what does not work. Anong bilang wala nag-work sa amuto ni mga ginhin mo. So, importante. Gina. Next is, self-compassion. Acknowledge your emotions without excessive self-blame. Recognizing that not all factors are within your control, of course. No, again, no, daan mo gidya ang imo kaugalingon sa nga tawag nga kaluoy. So, palanggaon mo gid. Okay? So, hindi ang self-love, hindi na yung pagiging selfish. No, but rather, kaya mo na kung ikaw mismo, no, puno ka sa pagigugma, ang imo kabuhi, nag-radiate gid kag mahigugma ang ibang nga tao. Kaya dira, actually, you can give grace to the people as you understand that you are given also grace nga ginatawag. Okay? So, part 1 pa lang yun na. I'll be right back after these few reminders.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamatarong nga magsiling, hindi kag magpalayo kung may himo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kon may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kon nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
0: Nagabalik kita diri sa aton nga segment sa kadampig mo sa kayong nauna second part, no, istorya naton diri ang about coping, you know, failures in life, so overcoming and coping, no, so kagina shift perspective and of course self compassion. Next is small steps, no, so again avoid feeling overwhelmed, so hindi takin man lang nga damo og ginato na aton nga mga gusto matabo sa kabuhit na gusto tagin nga dasig-dasigon ta ni, no, kay parang damo ta mahimo. So simple steps, small steps are important. Avoid feeling overwhelmed, no, by setting small, manageable, smart goals instead of unrealistic, massive targets. Grabe, diba? Ano ko, in 1 week time, overcome ko na akong failure, tibaw. Isa pila ka tuig akong gisa nga preparar ganin mo na failure ka pa. So hindi ta, no, again you have to start, no, but I would say always mauto dyan, itagi pagkalipatan ng Ginoo, number one gitna kay siya ang nagahatag sa aton sang success. The Bible says, you know, he enables us, no, to produce wealth. Okay, siya yung nagahatag sa aton, even he is the wisdom himself na kinanaton naton even in Proverbs, no, ang ginapalangga ang kaalam sang Dios, tagaan niya sang malawig nga kabuhi, mataga niya sang you know, riches, honor and life to those who fear the Lord. So muna nga small steps kid, hindi ta ma-overwhelm kag hindi ta halagid ka panungdom nga Kasi gunta ni kay gusto tama bawi. Amo gina iban kisa kun sa business, no? Bawi unta, dali unta ni. So kisa da morga dali, kado, dira agad ka kasandad. O analyze kid small steps lang. Next is learn from others. Mo gina pinaka nami ang wise ko nga tawo, no? Ay kung gusto man bal mayo gid nga agyanta, pwede man. Pero mas mayo gid kung naglearn ka na to sa mga tawo nga nauna sa imo nga na failure sila kag ano ina ang ginhimo nila para sa ila failure nga ma-overcome nila kag naging successful sila. Research successful people who failed multiple times such as Thomas Edison or Walt Disney to normalize the experience. Kay sila niyo, grabe niti, mga visionary niti, iniyas ang kagapon lang si Thomas Edison kaya niya kabumbilyang naglulupok, kag wala nagsiga. Di kung ang imuya nga kabuhi, gusto mo ya pagka-try mo successful dayon, you know, I think wala karakter na nga kakabil. So, importante ya, sa isa ka tao nga successful, karakter gyud. May mga tao ganyan nga successful, pero kung di ang karakter na build up, hati wala gyapon, it goes down and boils down to zero. So, hindi gyapon maano, hindi gyapon mangin beneficial to the person, to the people around them. So, si Thomas Edison, tanawabla, kundi na-enjoy ito sa buong mapluresin. Kasi liliga, kaga otherwise, no, nag-invent pagin ng tao more, mga LED, ni, no, starting from a person who never stops. Pila ka libo-libo, gaya ka suga ang naglulupok para yang magsiga ang isa ka suga. So, si Walt Disney, oh, napatay lang ito gani. Wala yun na makita actually ang pag, ano na, nang tapos na lang Walt, ang Disneyland. Pero sa iya yung heart, kagmang siya na yung nag-invision, nakita yun na yung success na. So, kinanlanta ni Tunan, ano ni mga bagay. Number one, did of course, you know, quitters never or winners never quit. So, and winners always, you know, persevere. Hindi tagay dyan magsilinga, ay, na, no, maninga, grabe na nga, try aton, no? Kung siya iba saying, try and try until you succeed. Pero may gambal man, hindi ka man mag-try and try, paano ka mag-succeed kung nang gina-try mo wrong ideas, wrong concept, wrong mindset, hindi man na. So, you have to really try and try sa mga bagay nga nag-mature ikaw, no? Mga pamaagi, okay? Next is analyze and adjust, no? Kung ginakinan lang, isa daw hindi na gusto mag-analyze, hindi man gusto mag-adjust, no? So, identify specifically what went wrong, no? And ano ini nga mga bagay, fix the specific tactic rather than labeling your entire life as a failure. So, bilog, mga kabuhi, matyaga mo do na baldak na gid, no? Hindi natuod. Kay ang tao, yan nga tanan, ha? I-research mo na wala sa tao nang successful in anything. Na wala sila yan na failure. Kag ang almost, kaya isa pa na, ano na, at the brink. Wala na, ubos na ang pag-asa, wala na yan na matyagan, wala na paglaom, hopeless, helpless, pamatyagan nila. Ay, hindi na ni, wala na end ang life, no? But something sparks. Kagingaan sila, you know, it's the Lord. Mera gani nga sa mga pandemic yan, into yung daw sila yung mundo, end of the world na gid, no? Ang mga business, nag-rise up. Ang mga ideas, no? Sa mga delivery, tanan-tanan, kadamo-damo gid. So, hindi na yautod, end of the world. So, hindi mo ya pagsilinga ang imo failure. It's an event, it is not you. Okay? Next is strategies for change. So, ano yung mga strategiya para sa pagbago? Define purpose, establish clear, meaningful goals to provide direction and focus. Alam mo kung na-failure ka, sometimes wala ka na actually ang imo focus kag hindi klaro kung di nga makadto. Kaya kisa daw, kumbaga sa Ilonggo, mga kisa daw saksak sinagol ba? So hindi, pwede na. Kaya ang success is a product of consistency. No? Very consistent and focused. Kasi siyempre kung consistent ka, focus ka. So i-provide mo na kayong direction sa nga tawag nga pag-tinad kag para ikaw nga ma-establish from failure, kinanlan mo gid ma-provide ang tawag nga direction, clear and focus. Kag of course, meaningful nga mga goals. No? So strategies for change, kinanlan ta ina i-plaster. Next is avoid comparison. Aba, paano ka nalang naiamangin successful kung nang sali mo to ilang tao? Ang tupad mo, ang palibot mo. Stop comparing your journey to the curated success of others, especially in social media. Aba, abi mo to yagani. Yeah, grabe na tong posting. Yan daw siya na to yung super rich kag nag-successful na. Ay galiin mo ya na plaster lang to yaya sa again, ano yun lang ito, ging edit. Kisa gani, no? Grabe ito na, ano ka gin? Ay, ala, ulihin ako, guro, grabe yung career ko. Do, wala na niya nagatinad. Ang ibang ito, grabe na ito yung ilang success. Please, you know, in the Bible, hindi it wise to compare. Mugin na iya isang kabagay. So avoid comparison. Kinanlan niya, kung gusto mo yan sa niya tawag success, focus kagi dyan sa mga bagay. Kag, by the way, kita nga tao, gingaan to sa Diyos sa niya tawag nga talents and skills and giftings. You know, we are not, hindi tayo pari-pariha. No? Amo na ka-unique ang Ginoo mag-create. So, dira tayo focus kay where you are good at, actually, no, giftings mo. Hindi na yung hard for you to do. Dira kaya gaan sa Ginoo sa niya tawag nga favor, success. So, the more nga gina-compare mo yung self, dira, gid ka, nagaka-discarril pagid. Kay, di, keep up mo to yung lifestyle sa iban, nano to yung ilang mga, ay, do, kanami, to yung mo naman ni Gurong himuon ko, hindi. So, I think it is better that way, no, nga, especially ang uniqueness ta, na ginhatag sang Diyos sa ato. Next is, take action. Move past procrastination and fear by taking small concrete steps forward, even if you are afraid. So, muna yung nga, hindi tayo mag kahangawa nga kung sa diin ang aton kabuhi. Doka hindi siya bala kaangay sa iban nga baw do sila tuyo do tuloy-tuloy do grabe gid nga success tong ila no so take action no hindi kamo bala kay sa boss na lang adaso na lang no kay kis ana hadlok na ta actually ang tao nga na failure sa tuod lang no nadlock na akong isa mag-try. Kaya daw, napasok ka bala. Naman na sila yung nila. Napasok ka kaisa daw, hindi ka na magliwat. Pero, you know, for the purpose, nga kung sa diin, utod, ginapahamtong kita sa experience, especially yung ginuugit, kay gusto yan na makita nga itong kabuhi. Kay, again, ang success ya, given ginaya. Tanan nga hard work, it leads to success. Pero, ang successful nga tao, kung wala siya siya mismo, no? Wala siya na preparar sa iya nga pagiging successful in life, business man na, family man na, ang tanan lang na da, kung kisam na ba ang pride, saka na, no? Wala na tayo sa nga tawag nga, sa ganyan, na compassion sa ibang nga tao, so muna nga, hindi na nila mabatsyagan kung paano mangin, you know, gracious sa iban. So, when you take action, even, you know, hindi mo kisado ka do ka batsyagan, ganyan ang mga tao na failure, ahay, do, tomorrow is still the same day, but the truth is, you know, tomorrow will be another day. No? So, move past procrastination, hindi na buwas na lang, sige na lang, buwas naman, wala so naman nga buwas, no? Kaya nahadlock ka, kaya para hindi mo na ni mabatsyagan, kaya siyempre, you have failed, and gusto mo yang maplastargid ang imo man nga ang mga himuon kagang imo pagid nga mga ibutang sa imong future nga mga plastaron. So, no, i-recap ta lang ang atong naging discuss ubong how to handle failure in life. Again, no, so understanding failure, itindihon mo gid nga ang failure ya defined is a lack of success or inability to meet an expectation which is often self-imposed. Kay ikaw man lang nagbutang. So normal experience ini. No, kag ini mga types of failures, mga setbacks naton sa aton career, relationship, no, mga breakdown sa mga relasyon, failure, kag ang aton nga mga personal standards nga wala naton na meet. So, causes ini, major causes includes poor environment, no, influence, wrong mindset, bad habits, lack of motivation and fear. Kag ang aton nga proseso para ang maka-recover kita sa failure, process your emotions, adapt a growth mindset, practice a self-compassion, no, be kind to yourself. Abaw, hindi mo nabla. O, kayambal, ganito, no? The greatest love of all is to love yourself. So, lang gaagid kay, mo nabla, you cannot love others as you love yourself, no? Basta ang Bible. Ito, yun na niya. Palang gaon mo, gid, para makapalangga kasi sa ibang niya tao. Hindi na ya selfishness. Ay, palang gaon ko lang kaugling ko, hindi. Kay imagine noon mo bala, ikaw mismo, hindi mo gaya mabaton ka lingon mo. How can you accept other people? So, practice self-compassion. Analyze and learn and reframe the narrative. Create a new plan. Take small actions. Seek support. Importante gid, avoid self-talk. No? Kag, paano kita mag-cope? Shift perspective. So, i-shift agad do sa driving block. O, kung uphill na, turusihon mo na sa lae naman nga, ano nit, eh. Siyempre kung ara ka lang sa, kung ang imo nga, kung manual na, may gears na iyang at i-shifting mo, pero kung ara kaya sa tawag ni sa matik, no, drive lang na iyang drive. So, shift perspective. Self-compassion, again, no, ay ang imo, i-acknowledge mo, give emotion mo, but you have to really give compassion to yourself. Small steps, no, you don't need to have big steps kung ikaw na failure ka, amat-amat lang utod, no, and learn from others, research kagid ano niya mga bagay nga naagyan man nila kag failures la how many times, but you know they their experience brought them to their success, and analyze and adjust, identify no sa mga bagay nga ano nga tabo nga sala. Okay, and next is strategies for change, no, define purpose, avoid comparison, take action sa imong pagahimuon. Tagmangutod, I would like to end with this. Silingdri, Philippians 3:13. Forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward a goal. No, kanamigit ko pa ikalimti na tong nagliligad. No, kaya actually, hindi gid mag, hindi kagid ka move forward kung ikaw, utod, hindi mo makita ang itawag nga hindi ka nabla magpadayon, no? Nga, ay, tanan nagkadumduman mo ang nahimo mo sa nagligad. Hindi. So, forgetting what is behind you, straining forward what lies ahead, and I press on toward a goal. And lastly, siling sang Romans 8:23. And we know that in all things, God works for the good for those who love Him, who have been called according to His purpose, seek support. So, Ginoo sa Ginoo gid. So, muna, according to His purpose. So, seek support, engage with friends, family, no, and professionals to gain perspective and support. So, kinanlan, noon ta Ginoo tod. Again, sa aton ikayong unahuna, panumdumon naton, nga kita, no? Kinanlan ta gidya, may baluan nga, may pag-ayo, kag makita maka ano pa makagain sa tawag nga strength. No, sa liwat ako inyo kadampig sa ikayong nahuna. Ako si Alma Palmares. God bless you and have a great day.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, Abian. Maayong aga. Kag-welcome sa Real Time with Leah sa subong adlaw sang Webes, September 24. And happy anniversary, DYVS. I hope nga nag-enjoy ka dira sa mo pagpamati. Wala ka, ikaw subong nakakadto sa Bacolod, Abian, or sa may City Harvest Church. Pwede pa ka pumakapas kay Estalas Onsing aton nga programa. So salamat gid sa tanan nga nagasuporta, nagapangamuyo sa DYVS, labi na gid sa aton nga anniversary special. Again, dito sa may or sa City Harvest Church, Lopez, Mandalagan, hingagaw lang kamo abyan. Kag sa September 28, may araman kita sang special broadcast abyan, no? Party naman ni sa aton nga anniversary, of course. So pangamuyuan mo na kag-intra kagid, no, sa aton nga programa man sa Lunes, September 28. Kamusta ikaw, Abian, sa Sininga Adlaw? Kabay pa nga, you're doing well. Nag-enjoy sa mga blessings ang Ginoo sa grasya niya, Abian. May ara kita sa Gyapon sang tagipusoon nga mapina salamaton. Grateful heart na mo nang importante, Abian, subong sa mga negative, mga hindi namin nga nagakatabo sa aton. Salamat kin sa Ginoo sa Gyapon nga ginatudloan niya kita nga mangin mapinasalamaton kay it's medicine abyanong malipayon kita, di ba la? Ang laughter ganin balsam Bible, no, is good medicine. So I hope nga i-maximize mo na abyan, enjoy, focus kita sa mga positive things, sa mga nami nga mga bagay. Pareho diri sa DYVS mo pagpamati kag subong man prayer importante ginaabyan, no, sa aton nga paggabuhi. Let me share bala this time before kita magproceed sa aton nga topic, no, sa Life of Faith, no, sa libro ni Pastor Dave King Chosen. Aton nga simbahan bala abyan hindi ni sa perfect, no. Bisan diin man kita magadto, abyan, wala sang perfect na church. It consists of imperfect people who are continually being transformed by the grace of God. Ang uniqueness sang isa ka tawo nga na luwas, abyan, sa grasya sang Ginoo nga ini nga tawo nagakabuhi na subong sa duwa ka kalibutan. Ang temporal world gag ang eternal world. Eternal life bala abyan is not something nga mabato naton, but something a person already possess once he acknowledges nga si Jesus nga iya nga Lord and Savior sa iya nga kapagkabuhi, no, a surrendered life to Christ, no, mo nang ginhambal gani sa 1 John 5:11-12. And this is the testimony God has given us, eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Ang baldiri ni John nga nagsulat, siya has given, God has life. No, ang eternal life, sang isa ka tumulo o abyan, sealed na naiya, silyado na naiya, done deal. Ang transformation, though continuous process ini siya, from glory to glory, amo na sa, no, kag kumbasaw naton ang Bible, we need to recognize nga may tatlo ka tenses sa salvation, abyan. Amo na sang past, the present, and the future. Ano nang but silingon? Ang past tense ang salvation is justification. Kung ang aton sala, abyan, have been forgiven, no, napatawad ang imong sala through the blood of Jesus Christ, ina nga pagtinlo, nagatag sa aton sang pagtinlo, abyan. This has to do sa aton nga spirit. We were born again and our spirit is made alive. Ang present tense naman sa salvation is sanctification. So may kahangtana ni siya, abyan, sa aton nga soul, no? Kung ang Holy Spirit sanctifies us and transform us to be like Christ, no? Amo na siya, abyan, no, ang sa aton nga soul, no, ang gakatabo, no, sanctification. Kag ang future tense naman sa salvation is glorification. Ano ni Butsilingon? Kung si Jesus magwalik na, abyan, wala kita kabalukon san o, no? Ang aton na ningalawas will be transformed to glorified bodies, while those who died ahead will be resurrected in their glorified bodies. Abyan. So, ang
kalawasan, no, naga-involve na siya abyan sa aton body, soul, and spirit. Kag sa subong, nga ara pa kita sa proseso, being perfected, being transformed to the image of Christ, because ang sala nag-distort sang image ang Ginoo abyan, sang nagpakasala, no, ang tao sa Garden of Eden, no? Nagpakasala ang mga tao sa Garden of Eden. Amuna sa abyan, no? Kag ano ni siya, no, ang aton nga nakita nga reflection diri abyan, nga ang mga ano gani, ang mga godly men, no, hindi ni sila perfect yung mga tao. Sino ang mga kilala mo dira sa Bible abyan nga daw somehow gina-admire nimo? Ang sila ni nga mga tao abyan sa Bible sang una, hindi ni sila mga perfect mga tao. Ang times of weakness sometimes suffice and thus lose their ground. Si David, no, was a man after God's own heart, but he was not perfect. Abraham was the father of faith, yet he doubted when God promised his

Amo na siya abiyan ang challenge naton. Ang aton kusog, ang imo kusog, kinanglan mo subong sa mga pag-atubang sa mga challenges, abiyan, mga problema, ngayo ka sa Ginoo abiyan. Kag i-acknowledge mo gid nga siya lang gid ang powerful sa imo nga kabuhi, who is the source of our everything, and not compromise our faith. Kag abiyan, nakita man diri naton sa sining reflection naton ang accountability nga ginatawag bala when it comes sa imperfect nga church, imperfect people. Significant matter ini siya abyan sa aton nga pag-away bilang mga Kristohanon. Pareho kay Paul, who was there to remind Peter when his actions were causing others to stumble, to do Christian do Christians also. Mamagita sina abyan. We need a Paul of who corrects us to our face and not gossip about us behind our backs. Tuntuod gid ba lang abyan nga may kaiso gid siya sa paghambal sang mga imperfections nimo, or may kaiso gid siya nga mag-correct sa imo abyan regardless kung ano man ang imo nga reaction, kay naga concern, nagakabala ka ang ininga tao sa imo. So may ara kabala Paul sa imo nga kabuhi abyan, no? Kabay pa may ara gid, no, kay we need them abyan sang mga Paul sa aton nga pagkabuhi. In turn, diri si Peter, ginbaton niya ang correction from Paul. So, we should also be like a Peter who silently accepts corrections and does not hold a grudge. No? Amo na bala ang nami, abyan, kung nagatubo kita sa Ginoo, kabalo kita magbaton sang aton mga kasaypanan. Amo na bala, may ara kita sang open heart. So, kabay pa may amo kita sina abyan. Mangin Peter kita sa aton nga kaugalingon, no? Ambal gani, better is a friend who loudly slaps you up front than one who silently kills you from behind. Abyan, a man who accepts correction is strengthened, but a man who rebukes it will be miserable. No, siya, no, kag kanabi bala abyan, no, nga ma-remind kita sinisubong ang mga pulong niya nga ambal ni gin-summarize ni Paul, no, sa The Truth of Faith sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. So, nagambal gani si Pastor Edmund siya, no? Siya ni ang nagsugod sa intentional discipleship making diri sa kalibutan abyan, no, kag amo ni ang matabo sa buwas, no, September 25 yun ni masugod sa SMX. Pwede gid kamo ka walk in register abyan, no, sa buwas sa dira sa SMX Bacolod City. Bal ni Pastor Edwin Chan, God does not need committed Christians, he needs crucified Christians. Only when we are crucified to ourselves will we be willing to be held accountable to others. Only when there is accountability can we truly grow and keep ourselves in the plans and purpose of God. Abyan, nangin accountable ka na bala, or nangin accountable ka na bala, no, sa isa ka tao? Do you have someone sa imo kabuhi that can readily correct and rebuke you when needed? Can you humbly receive corrections from others? So, amo ni siya ang aton nga pamalandungan abyan, no? Manami gid nga may ara kita sang mga pool sa aton nga kabuhi, kay mga blessing ni sila sa aton abyan. So, salamat gid, no, sa imong pag-upod sa gyapon, Tita Virgie Salgado. Salamat may aga sa imo nay Ninita Guadalquiver, nay Mercedes, Sir Arvin Nanit. Salamat gid nung Sir Alan kag nang Roda Descalzota. Good morning sa inyo. Kag subong man abyan ang aton man nga mga pahibalo pagit. Nagapadayon ang aton nga anniversary subong sa City Harvest Church, Lopez, Mandalagan. Hingagaw lang kamo abyan. Sa sining November 5 to 7, ang Bacolod Chapter sang Hagay, Philippines, magapatigayon sang 3-day seminar on Christian leadership

0: Godly Communication and Biblical Stewardship sa Millview Residences, Lopezaina Street, Bacolod City. For more information, you can contact Pastor John Hainga 0918-344-6003 or mag-email sa john_hainga@yahoo.com. October 26 to 28, ang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches 78th Pastors and Workers Institute sa Doan Baptist Bible Institute Incorporated and Doan Baptist Church. So, abiyan, kabay pang maka-attend ikaw, kag-contact lang si OG Lyson sa detalye 0918-450-0484. Ginatamyo ko man dira si Pastor Jonathan Vargas sa talisay kag sa imo pamilya ng Maribic Gomez. Salamat man sa kay Coach Liza Mayo, Coach Tata Belangel, maing agaman sa kay Pastor Rodrigo Niere, manang being nung Daryl Somper, ng Arlene nung Natnat Helisanga, mga abyanaton dira sa Community Bible Church, Sir Glenn Obilidon, Pastor Paul Pabalate, salamat man kay Tita Lori Castillo, Sir Dan, Ma'am Remy Montinola, Ma'am Josetta Landuon, Pastor Yu sa may La Carlota Evangelical Church, subong man si ng Leyanong Jeremy Indaysam Kabugwason sa Kubay, La Carlota, ang aton nga pagpanamiyaw man sa kay ng Rogelia Murillo, Tita Belen Tito Sian Magallanes. Mga biyan natin dira sa Barangay Araal, kag San Miguel, subong man sa may Gintubdan. Kamusta ka mo dira, no? Nami, dira Lagaw. Kag subong man, ginapasalamatan ko man Tita Perla, Tito Nestor Montalvo. Salamat man Tita Toto, Tito Edward Gilaran. Hello dira kay ng Grace ng Josel Olivares, BBJM, Pastor Reljan, Ma'am Ellen Magallanes, good morning gid sa inyo ng Vanji Bastian. Subong man, ang aton man nga pagpasalamat sa kay Naininfa Escaner ng Rodora Prado, good morning sa imo, Pastor Nilo Ingada, dira sa Kabankalan, Pastor Lemo Luares, salamat gid sa inyo pagpamati. Pastor Johnny Dayuno, dira sa may Sipalay, Pastor Mel Parcon, Ma'am Emeline, mga members ng Grace Baptist Church issue Kawayan, Tita Viola, Tito Eliseo Patano, Sir Fred, Nilda, Patano and Family, sa kay Abian, Kumari Joy Bravo, Toto Yani, kay Ma'am Clef Aguilario and Family, may agagid sa inyo. Kagtanan nga mga connect online, si Sir Philip Sibalyo sa USA, hello sa imo sir. Tita Mehmet, Marian sa New York, Tita Grace Sabo sa New Jersey. Good morning gid sa inyong atanan. Kag aton man nga ginatamyaw si nang Rodora Carmona, Team Carmona. Hello gid sa inyo. Kag subong man nang Drusilla Sir Joel Gayanilo. Good morning. Salamat gid sa inyo pag-suporta sa DYVS. Si Ma'am Army Luces, Pastor Ronnie Arcolas, good morning. Subong man si Christel Tovida, good morning. Kag subong man ang aton man nga prayer for comfort and strength sa family Indino, no, sa pagdaliwan ni Daryl Indino. Abiyan, no, dira sa kabakungan. Praying gid sa inyong comfort, no. Kag maing aga lang dira kay Tita Plenia Heraldoy, Tita Suzette Posadas. Subong man si Chay Marisa Panyergo, Pastor Darcy, Ma'am Aileen Sabido, maing aga man sa kay Day Joanne Montalvo, kay Day Ivy Bahin, ginatamyo ko man, Tita Gemma Pindon, iluman kay Tita Girlie Fernandez, salamat kid, Miss Jai Pulea, belated happy birthday sa imo. Tanan nga nag-celebrate subong September 24, happy birthday. Kag subong man si Ma'am Meselin Zaula, good morning. Nung Teddy Toreno, ginatamyo ko man si Pastor Dan Akar, kag si Pastor Gideon Kahilig ng Jenny Eso sa Romania. Hello dira sa inyo. Salamat kid sa pagpamati. Sir Billy Buenafe, good morning. Salamat kid. Kag mga prayer warriors ng District 2, good morning kid sa inyo. Kag ginatamyo ko man Pastor Frankie, Ma'am Jaret Pastor, dira sa Tabaw Valladolid, nung Fernando ng aming mananap, maing aga, Pastor Carlo Malata, Pastor Jesse Elvisor Tanan, nga members ng Bacolod Evangelical Church, Ma'am Mercy, Sir Anas Mambua, good morning. Subong man, ginatamyo ko si nang Jean Salehinton, Ma'am Loida Gabriel, Pastor Renan Ornido, Chay Rosario ng Rex Custodio, Kag aton man ginapasalamatan si Dainivea de Los Santos, Ma'am Sana Candolita. Good morning. Ginapasalamatan ko man si Ate Celi Trio. Mga binaton sana ulit si good morning. Also, Tita Vic Plagata. Salamat man sa kay Abianato ng Sol Piemonte man ng Lanibel Saison. Maing aga gid sa inyo. Ang aton man nga pamatian subong Abiano, mga pipila ka mga reminder kag pag-aistoryahan naton ang coastal cleanup sa Sininga Aga Abiano kay gina-celebrate naton sa Sininga Bulan ang International Coastal Cleanup sa Sininga Bulan, no? So join me Abian there is a real time 1233 Radio DYBS.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radio DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isigkatawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanungdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Real Talk. Nagapamati ka sa Real Time with Leia. Salamat gid no sa imo pag-upo diri. Manay Gloria Versosa, advance happy birthday sa imo manay. God bless you, Sir Allen Del Carmen, kay Doc Russell, Ma'am Glenda Atonson, Pastor June, and Ma'am Eleanor Cordova. Good morning. Kagina tamiyaw man nato na Susan ni Thelma Cuelo, si Mir kag Pastor Paul Garganchel and family Miss Elva May Gamilon, Tito Ponso, Tita Neneng Tabaw Suarez, good morning. Also ginapasalamatan man nato ng mga taga Antipolo Pontevedra kag dira sa barangay nato La Castellana sinang Florence Balenya and Balenya family, maing agagid sa inyo kag ginapasalamatan ko man. Hello dira kay Tita Edna Garde, Sir James Garde. Good morning. Also, si Tita Vivian Boga, Tita Lucy Pura, Tita Susa Yanit, mga members nila no, sa Ictus Tabaw, San Enrique, kay ng Lerma Mulines, subong man kay ng Lenny Linggamin, Tita Nelly, kag nung Jimmy Mondragon. Good morning, gid sa inyo. Kamusta ka mo dira? Kag si Ma'am Dornel Zaragoza, ginapasalamatan man naton. Also, salamat man kay Ma'am Sheila Season, kay Rosel Cagbernan, kag subong man kay Ma'am Elvi Salvador. Good morning gid sa inyo ng Wilma Villa Hermosa, Chay Milky nung Gamay Saurin, anang Bardeta Ledesma, nang Tashana Bakulina, Pastor Edward, Ma'am Aileen Maglikyan. Good morning. Ginapasalamatan ko man si Pastor Nathaniel, Pastor Nap Caheda. Maing aga gid sa inyo kag kanami no sa sining adlaw abyan. Sa Ginoo nga nakadabot kita sa 56 years of gospel broadcast abyan sa Far East Broadcasting Company Philippines diri sa Bacolod. Ano imo mga pasalamatan abyan? Paano ang DYVS nakabulig sa imo? Sa imo nga pagkabuhi. So share mo diri no sa aton nga program. Hindi lang sa subong adlaw kundi hasta ni sa 28 abyan, September 28. Please pray man sa aton nga mga preparation. Abyan natapos na actually no ang celebration sang International Clean Up Day sang last September 19. Pero abyan ang panawagan the same gyapon no nga hindi lang September 19 or sa bulan sa September ginadumdum naton ang International Coastal Clean Up abyan. Iba nagahimo pa sini sa bilog nga bulan sa September hasta magkatapusan abyan. Kag ang panawagan abyan everyday maninlogi kita sa aton nga palibot labi na gid sa aton nga mga baybayon. Maatag lang ko update abyan sa sininga tuig no ang pagpanguna sa Department of Environment and Natural Resources mayara sa nationwide nga clean up with over 103,000 participants naka clear or nakatipon nakapaninlo sa 369 coastal areas of more than 466,000 kilograms of waste. Amo na siya ang data sa DANR. Resulta ini abyan sang participation sang mga abyan naton sa sininga tuig nga International Coastal Clean Up. Kag sang nagligad na tuig 2025 ang clean up abyan nationwide clean up nakamobilize sang more than 104,000 volunteers and nakakolekta sang 466,000 kilograms of solid waste. Ang ining activity abyan nakatipo no sang iban pagid nga national government agencies, local government units, communities, businesses, schools, civic groups and other organizations para mag-remove no sang marine litter, mga higko sa dagat, kag mag-document sang waste from coastal areas including ang waterways. Kag again, ginapangunahan ini sang Department of Environment and Natural Resources, National Capital Region, Biodiversity Management Bureau, Environmental Management Bureau, kag Manila Bay Coordinating Office, upod ang DNR Regional Offices. So, abiyan naman ni siya no, ang aton nga reminder. Subong ato ni tanang responsibility hindi lang iniya sang gobyerno abyan. Bisan sa imo simple lang gid nga pamaagi abyan sa inyo dira mga sitio, sa inyo mga kalye, sa inyo barangay, sa community dira ninyo. Pwede gid kamo maka coastal clean up abyan. sa mga SK nga mga pamatan-on naton, no, nga mga groups, mga officials, no, pwede gyud ka mo maka coastal clean up abyan. So ari pa gyud ang mga data for future clean up abyan. Sa Metro Manila may 36,000 participants ang nag-intra sa clean up activities sa Baseco Beach, Manila Bay Dolomite Beach, Manila Ocean Park, Pasig River sa Barangay 836, Las Piñas Parañaque Wetland Park, SM by the Bay, Tanza Marine Tree Park, Bagumbaya North, Marikina River, Solaire Coast, Kagashana Business Park. So sa mga basura nga natipon abyan, amo ni ang mga nakolekta, no, mga food wrappers, paper and plastic cups and plates, polystyrene foam or gina-refer nga styrofoam, food containers and straws and stirrers. According sa DNR, ang ining mga basura abyan may ginano ni sa, no, gin kilo, gin sort abyan or gin segregate. Kag gin record kag naka-generate sila sa data nga makabulig identify sang marine litter patterns and guide waste management activities sa areas where they are most needed. Kag abyan, makita diri bala nato, no, as a reflection man nga suno pagani sa kay Environment Secretary Juan Miguel Mitch Cuna nga ang aton nga pag-intindi sang solid waste management nag-evolve over the years. But regardless kung how many ang hours bala nga i-add naton sa firework nga framework rather nga reuse, reduce, and recycle, may ara gid sang isa ka R nga makes all the others possible. Amo ni siyang aton nga responsibility. Remember ang R nga or ang word nga responsibility abyan. Ano ang ambot silingon sang responsibility when it comes sa pagpaninlo sang aton nga palibot or pag bulig, no, sa problema sa basura? Ang responsibility naga-transform sang policies into practice. It turns technology into solutions and it turns individual actions into national progress. Amo na siyang pahayag ni Secretary Cuna. Ang abiano nak-highlight man sa ang role, no, sang mga private sector sa pag recover sa recovery abyan, no, nga may ara kita sang ginatawag nga share of increasing share of the plastic packaging nga gina-introduce sa aton nga mga market. May ara kita sang ginatawag nga Extended Producer Responsibility or EPR Act of 2022 or Republic Act number 11898 nagarequire sa mga large enterprises or obliged enterprises to participate sa cleanup para nga makapractice sila sang corporate responsibility in actual ground conditions. Magsiling kita CSR, no, ang corporate social responsibility, amo ni siya ang mga responsibility, of course, no, mga task nga ginahimo sang mga private sector sabyan para nga may ara sila sang bahi, no, sa pagprotect sa aton environment. So muna sa ginatawag nila nga CSR, muna nga may mga tree planting or may mga coastal cleanup nga ginatawag mga community nga mga initiative sabyan, muna siya ang part, no, sa aton nga private sector. Kag ang baskog bala nga sistema abyan, kinanglan updan ini sang pagbag-o sa adlaw naton nga mga behavior. Nagasugod ini sa simple choices nga mag-refuse what we do not need, no? So para mag-segregate sang waste properly, amo pag ining isa nga himo naton mga simple lang abyan. Mag-reuse sang mga pwede naton ma-reuse and i-dispose ang mga basura naton responsibly. Kung kita abi nga mga Filipino, kada isa sa 20 millions kita diri sa Pilipinas, make responsible choices every day. So may ara gid sina sang lasting change. We create lasting change abyan. No, di bala kabalo ka, masiling ka ay maninlo ko diri, hindi man na masolusyonan ang problema sa basura. no? Nga ara balang ginatulog natong kung kis ang gatanaw kita sa internet, no, or sa TV sang mga kusa clean up nga damo-damo nga mga basura ang gakakolekta. So hindi mo ya pag-ikomparar imo kaugalingon dira abyan, no? They are doing their responsibility. Kita himuon man nato ng responsibility. Aryo ang challenge ni Secretary Cuna nga everyday behavior naton may pagbag-o paagi sa pag refuse what we do not need, no? Ang ara ba lang magdala ka lang sang eco bag or bayong modera magpanindahan ka even sa mga mall subong diri sa Bacolod amo man ang gina-encourage, no, magdala kun magpa-mall ikaw kag mag-grocery balon kagid abyan sang eco bag, no, pareho kay Coach Liza Mayo gani, no. Coach, good morning lang dira sa imo. Salamat gid, no, sa imo pagpamati kag sa imo mother man dira maing aga. Amo nabla ako ya gada lagi ko permi abyan, no, sang bagla para nga hindi na na sila mag ang mga gabaligya da hindi na magkuha sang bag-o, no. Kay gadamo lang gid ang basura naton abyan. So mga amo nabla simple lang gid or may makita kita daraganing ang mga influencer nga mga basurero, no, nga sila na lang ang gatinlo sa mga kalog bisan hindi man na ilang ang mga kalog abyan. So mga amo nabla nga bagay, I mean, wala mang kit ko ikaw ginasugo dira ang maninlo sang kalog sang iban or sa mga ugsaran sang iban, but bisan sa aton ang ginugsaran abyan tinduan naton amo na siya sugda naton kun wala malang dira gaulan paninlo, no, panghawan dira sa mga basura. Encourage sa mga kabataan nga mag-upod sa imo dira, no, nga mga advokasya, reuse what for pangita gito basurahan, no, hindi lang pa lang kita dira iya panghaboy sa dagat, no, kay mabalik gina sa aton. So ang ini nga mga activity abyan nga ginahimo naton like ang mga coastal clean up, nagasugod ini sa pagpabakod, no, sang solid waste management system naton. Masilingga nga amo ginaiyan sa Pilipinas ya, yeah. Oh, mga nega kita dayon ha. Amo man gyapon, no, baha man gyapon, hindi abyan. Hindi na naton pagrason para nga hindi naton pagimo naton responsibilidad, no. Kita tanan gintuga kita sang Ginoo mga steward kita niya. May purpose kita sa sining nga kalibutan abyan nga mangin good steward sang aton nga kabuhi, sang aton nga time, energy, resources naton. Kagingaan kita sang Ginoo sang kaalam abyan para himuon niya sang maayo amo nang nga gina-encourage ko ikaw subong to manage wisely sang imong basura abyan. Kag subong man abyan na, no, sang mga recycling pagid. Ano ni naton gani, ano ang mga bottled water naton i-ano ni nato, no, i-recycle. Pwede na siya mabaligya, no, or iban ginay mo na sa pariyo dira sa Kamso kay Engineer Ray Ramos may nga galan dira, no, ginay mo nila mga ano sa pag-build sa mga ano dira mga CR, mga ano dira, no, mga lamesa, mga bench, no, mga muna bala abyan pwede gid. So posible gid gali ina kung magbuligay kita, so kanami gid sang ini nga mga reminders sa aton subong sang Ginoo. So dako gining opportunity sa imo dira abyan kun ikaw leader di sa eskulahan, leader sa inyo community, gamitan ang opportunity abyan para nga mahimo ninyo nga ara bala kun maghalin ikaw sa sina nga lugar or wala ka na dira abyan nga posisyon, kun ano man nga posisyon ang ginatag sa Ginoo sa imo, at least may mabilin ka mga maayo abyan legacy nga maayo. So kabay pa amo ning challenge sa aton maninlo kita subong kay uso man gaan ang dengue abyan, nagasaka man ang mga kaso sang dengue, so maninlo kita abyan and manage well sa mga basura natong sako sang basura mo dira abyan, pwede mo na mahigot kag ma ano dira, no, ma para hindi bla pagukayon sa mga sapat dira, oh, hasta nga magabot ang collector. So higot sa maayo para hindi maglapta kag kun naglaptagin man himusa liwat abyan, no, himua ina nga may kalipay sa imong tagipusoon. So amula na ang akon ma-share subong abyan kag damo pagidiri actually sa mga istorihan naton after sa aton nga music.
1: Kaibigan, ang mga punong iyong pinutol ay bahagi ng likas-yaman na hindi natin minana sa ating mga magulang. Bagkus ang mga ito'y hiniram lang natin sa ating mga anak. Nakasalalay sa ating mabuting pangangalaga ng kagubatan at iba pang likas-yaman ang kanilang kinabukasan. Pangalagaan natin ang kanilang kinabukasan. Magtira ka naman, kaibigan.
2: Ito'y hatid sa inyo ng DENR, Picard, KBP, Philippine Information Agency at ng himpilang ito.
3: Real Talk. Real Talk.
0: Nagapamati ikaw sa gyapon sa Real Time with Leia. Ginaistoryahan diri naton ang International Coastal Cleanup. Kag sa inyo dira may nahimo na ka mga coastal cleanup abyan, padayo na gid na ang inyong paghimo sina, and I hope nga mangin challenge ni sa aton tanan kag somehow hindi lang yang maninlo kada permi nami man mga mag-educate man kita no sa mga tao dira no sa palibot no, and to encourage them nga mga responsible sa paghaboy sang ila basura. So mo paginang challenge naton kag sang September 19 abyan ang DNR Negros Island Region DNR Penro, Negros Occidental, kag Senro Bago, nagpatigayon man sa International Coastal Cleanup sa Bredco Port Reclamation diri sa Bacol City, nga nagdala sa mga government agencies, private partners, businesses, and young environmental advocates for one shared mission. Ano ni siya nga shared mission abyan? A cleaner sea and a more resilient community. So, diri naman niya, ng activity, mga 234 sacks or mga sako no kag 34 plastic or garbage bags ang nakolekta nga mga basura kag gintipon ini ano ang ara sa mga basura abyan damo no nga mga single use plastics, plastic bottles and containers, sachets, styrofoam, diapers and other marine litter. So ara sa 1,740 to 2,510 kilograms ang nakolekta nga basura abyan. But beyond the numbers, subong ang clean up nagapakita nga we can accomplish when everyone takes part. Namo na sa kapin pa subong abyan o dakuin nga challenge diri sa Bacolod ang baha tungod ba nina part man na ang basura abyan. So, ginapasalamatan ginaton tanan nga mga strong and committed partners and volunteers nga nag-intra sa sininga meaningful effort. Ang Bredco employees, no, ang Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, ang pipila ka mga businesses dira, STI West Negros University, Causa Senior High and the Catalyst, kagang Bendro of course. So, challenge ni saton nga himuon ni naton abyan. Hindi lang kon September but regularly with man weekly no sa inyo dira kon ikaw in charge sa barangay ninyo community encourage sa mga pumuluyo dira nga magbuligay kamo sa pagpaninlo kag amo na abyan no kon gusto mo mag-intra kontaka lang sa inyo mga LGU or sa inyo bisan mga kasimbahanan naton pwede gid maka-initiate sini no nga mga churches naton. Kabay pa nga na-inspire ka mo kag na-remind abyan no, nga mga responsable kita sa pag-atipan sang aton nga sang aton puloy-an no sa sininga kalibutan abyan. That's all for now. Kag liwat, happy anniversary DYVS. See you sa September 28 naman abyan no, kay may special broadcast kita sa Lunes, pero magabalik ang Real Time tomorrow, the same time 10 o'clock, diri sa DYVS. Madamo gid nga salamat. Kag pamatian mo man ang The Word Between Us kada Domingo 7:30 to 7:45 in the morning upod kay Pastor Bong de la Fuente sang Northside Baptist Church. Kag ang Lift the Group with Abian Leia Bargaso kada Lunes alas 5 sa hapon. Kag ang Kinaadman 2:30 p.m. every Monday for mental health. Upod naton dira ang mga guidance counselors no sang VMA Global College. Madamog nga salamat sa imo pag-upod abyan. See you and salamat man kay nang Julie sa control kag sa mga gwardiya dira naton sa Talok site. Madamog nga salamat. God bless and take care.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, ini naka-shorts, naka-mon, ano. Kung nami ning aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Our home is more than a house. So when we say home, ang ano, ang nagasulod sa paminsaro nimo. Is it the house nga ginaistara naton, ginatulugan naton, a building, no, where may ara sang kitchen, may bedroom, may bathroom, di ba? Kung dako-dako pag inibalay, may mga study room, entertainment room, no? Amo na ang pag intindi naton sa inatawag na home, no? But really, home is more than a physical structure nga ginapatindog naton. May plano, may permit to build, no? To construct. May engineer, may mga construction people na nag-build sina, no? A beautiful house can still empty if there is no love. Amo na sa ang importante, not just a physical structure, not just a people nga ara dira, but bisan ginukdanay ka mo, unwaay ka mo kinsindihan ay wala love, hindi na siya makonsider nato na home. It's just a house, no? A small house can feel warm and peaceful when the people inside know how to care, forgive, and pray for one another. That's why gapamangkot ko sa imo, or no? What kind of atmosphere are we creating inside our home? No, more ang home, it's more pata physical eh, no? Ara na yaga connect ang emotions naton. So is it a home filled with arguments? Nag-argumentuhan na yun ang pirmigalina ni Sai? Or a home where people feel safe to speak? Is it a home where mistakes are remembered forever? Do wala sang let go, move on, ginatawag? Or a home where people are given another chance? Amo na mga questions nga akong ginpang haboy sa imo, no? Because sometimes we don't need to renovate the house, but we need gali to renovate the relationships inside it. Bata, i-renovate ang balay ta para may kalinong, magtawahay man, manghimos ta, ang malapta na, pang segregate ta, pang hatag o pamilak, kay kagalong gidya. Hindi gali sa material nga bagay nga kisa makita naton. Oo, it adds on. But you know, sometimes ara sa relationship nga nagapaggamo, ka-create chaos. So make your home a place of prayer. Prayer doesn't have to be complicated. Amigani sa atong Kristohano ni kay makabalo kita magpangamuyo sa tanan nga tion, no? Sa diin man kita nga lugar makapray kita ya, because we have a direct access from our Lord, no? And 24/7 nga ara siya. Waay ga kalobat, waay ga ka brown out, no? Wala. open ang communication. So it can be as simple as, Lord, thank you for this day. Matamo bala? Ako gan kagaho, hindi ka pa muka. Ako na iya. Sometimes, bila gulpi lang namin nag-sulo sa mind mo. Kasi ka tulog ka, no? Gulpi lang. So, ano man sa heart mo? I need to pray out. Bla? Hindi nga mamata, kagida, kagida pray. Kung gina-move kayo sa Holy Spirit to pray, you pray. No? Lord, please protect my children, protect my family, protect me. Mana, di ba? Then, Lord, give my husband or my wife strength. Kaya kasako, gina siya, kadamo sa ubra niya.

0: 50 years, pila na kamo ka years. But every day, may nag-pop up na nga, may makitaan kasi, ah, manigili, or may ma-realize ka bala. So, amun isa na, you learn each other every day, and nagamit ka mo halfway. No? Lord, heal someone or a family who is hurting. Not just emotional na hurt, but physical, ask kita for healing. Kami nagmata kami because my boss, no, nag-ask nga to pray for him. And then, before ni isang kagabi nga kami nag-pray ni roommate ko. Every time I read, no, sa iyang chat, sa boss ko, although ginabasa ko na, but in my heart and in my mind, I mentioned him sa iya concern. Not just sa imo family, but your loved ones, your boss, your office mate, your sa imo classmate, sa mga nag-eskwela naton nga tagpalamatiga upod subong, no? And sometimes the most powerful prayers are the simplest one. Hindi na dumadamo nga mga adverb, adjective, mga flowery words ang ginuoy agabasa tagapamati sang pinakasimple but hanuot nagpagpangayo sa iya. And prayer doesn't mean that we will never have problems. Hindi na ha, hindi tanapisarong namuyo, nakuyawin ako problema. No. Rather, prayer reminds us that we don't have to carry our problem alone. Amo na gani ang balko, ang kanta bang footprints in the sand, di ba? And then ang kantang He will carry you. Amo na sa mga reminders sa aton, nga ara si Lord nag-aalalay sa aton, nag-aupod sa aton, nga hindi mo na subulong, nga ikaw lang ang ga-abagasin ang problema, itugyan sa iya. Iya God's will, iya perfect timing. No? Imagine beginning the day with prayer before everyone goes to work or school. Abi ninyo, i-bless ka gid sang Ginoo. Kay paunahan mo na sang prayer mo, Lord, please guide me, protect me sa dalanon. Diba? Tigulpi ka nung ka-encounter sang kung ano to galing because you prayed earlier na ayaw ka nabulig sa Ginoo na protection na niya ka. Even in taking exam, amo man ay muon ta, pero hindi ka pag-aan ni Lord sang nami nga score or grades. Kung nula ka nagtuon, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Maningwa kaya anay, and then ikaw yung mag-effort, and then you pray, the Lord will bless you. Pero kung magdanga ka lang na like one tamad, mga nga ka da, tapos sulu, gaulat ka da sa bayabas, nga matupa sa baba mo, ay hindi niya matabo. Mahulog man gini siya tungod sa hangin, o kung kahulugon niya nagidya, pero hindi kayo sigurado, ma-shoot na direkta sa baba mo. Diba? Kwaon mo giniya, kagpuksion mo, kagkaunon. Amo na siya. So, imagine, nag-start ka sa aga, sa adlaw mong nag-pray ka, even after meal, and then you end up the day by saying, thank you Lord for bringing us through another day. And then, nagtipon kami sa akong pamilya, sa among balay, nga tanan kami, we are all safe. So, these simple habits can slowly change the atmosphere of a home.
1: Kwentahan at kwentuhang pera. Dito lang yan sa Pera Tips kasama si Rex Resurreksyon.

Magandang araw po. Ito po si Kuya Rex ng Pera Tips. Kamusta na po kayo mga kapatid? Sinusunod nyo ba ang mga prinsipyong itinuturo namin sa inyo? Sundin nyo po sapagkat galing sa Biblia ito. Ang Biblia ay isip ng Diyos. Ang paksa po natin ay stewardship o pagiging katiwala. Nasabi ko na sa inyo noon last week na para makaiwas sa problema ng utang, una, sasabihin mo na hindi solusyon ang utang. Hindi solusyon yan. Pangalawa, nananalangin ka ng taos puso na bagbag ang puso, bagbag ang damdamin, may kasamang pagluha at may pagpapakumbaba. Hindi ka matitis ng Panginoon. Kikilos siya upang iligtas ka. Tapos, kailangan eradicate all unnecessary expenses. Lahat ng mga gastusin mo, hindi naman kailangan, tulad ng mga bisyo, paninigarilyo, inom-inom, kain sa labas, pasyal-pasyal sa mga mall, bili ng mga damit na hindi nang susuotin. Iwasan mo na yun. Dapat walang unnecessary expenses. Go back to basics, mga kapatid.

0: po ang kalugod-lugod sa Diyos. Tapos, number 4, huwag ka nang magkakaroon ng utang uli. Hindi pwedeng pabay sa utang eh, utang din. Tapos nang mag-mature na yung dalawang utang yan, uutang na naman, pambay sa utang na pambay sa utang. Ay nako, kumunoy! Yan po ang kalagayan mo, nahulog ka sa kumunoy. So huwag kang papay na ganyan ang buhay mo. Tapos, destroy all your credit cards except one. Huwag kang mahili sa credit cards. Lahat yan ako, ang hirap i-monitor yan, sigurado yan. Makakaligtaan mong isa, dalawa dyan, magbabayad ka ng interest dyan. Hinihila ka pababa. Meron ka lang isa, pero yung isa na yan, kailangan may lamang pera yon. Hindi pwedeng ubos na ang pera mo tong buwan na ito, tapos gagamitin mo ang credit card mo para magamit mo yung pera mo para sa susunod na buwan mong kita. Mali yun, yan po ipag-utang. Bawal sa Biblia yan. Dapat gagamitin mo ang credit card mo, merong laman yon. Kaya pera mo yon, hindi ka ubuutang. Tapos bayaran mo yung principal. Yung perang inutang mo sa Bombay na halimbawa ay 5,000 pesos, bayaran mo yon, yun ang principal. Sa pag hindi mo binayad yan, manganak yon. Tapos bayaran mo din yung interest. Yung interest ay yung anak ng principal. Pag hindi mo binayad yung interest, yan po ay nanganganak ng compounded interest. Ganyan po kasama ang mga nagpapautang. Lalamunin ka ng mga compounded interest nila. Tapos humanap ka ng bagong income para bayaran ang utang mo. Mag-second job ka, mag-third job ka, magluto ka ng barbecue, ibenta mo. Basta maging creative ka, dapat marami kang income. Tapos sabi mo sa asawa mo na magtrabaho din. Hindi pwedeng ikaw lang. Eh, nahulog kayo sa utang eh. Kaya dapat kayong dalawa ay parehong magtatrabaho o kaya ay magnenegosyo. Tapos kapag bakasyon, after office, o kaya ay weekends, Sabado, ganyan, kailangan magnegosyo ka na naman, magsa-sideline business ka para meron kang extra income. Tapos kausapin mo yung mga creditor mo at makipag-negotiate ka, nabigyan ka ng easy repayment plan para magaang sa iyo ang pagbayad. Yun nga lang, hahaba ang panahon ng pagbabayad mo. Imbis na 10 years to pay, eh magiging 15 years to pay or 20 years to pay, mahabang panahon kang magiging alipin. At ang panghuli, kailangan kumonsulta ka ng isang Christian lawyer, tutulungan ka, abisuhan ka kung anong dapat pong gawin. Sapagkat kapag wala kang Christian lawyer na kumakausap, ay nako, masyado kang balisang-balisa. Dahil hindi mo malaman kailan babagsak yung espada para maputol ang ulo mo. Merong nakahang sa ulo mo na ganyan. Pag meron kang Christian lawyer, eh palalakasin ang loob mo, sasabihin sa iyo na huwag ka mag-alala. Merong batas na nagtatangkol sa mga taong inaapi na tulad mo. Lalo na ikaw nagmamahal ka sa pamilya mo, babantayan ka at iingatan ka ng batas. Kapag darinig mo ang mga payo ng mga Christian lawyer, lalakas ang loob mo at magkakaroon ka ng pag-asa. So agad dito lang muna po mga kasama, tandaan natin ang marunong maraming ipon, ang mangmang maraming utang. Magandang araw po sa inyong lahat.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Then a home of gratitude. So we often notice what is missing. Nadula ang akon nga wallet, ang bayo, o ano man na. Nagka-complain kita about some bill bo kaari naman na nagtag na naman di sang bill sang kurente bo kataas gito kagapon na siya ko. Kaya ang doon sa mangod ko, katkod ako sang bill nyo. Nang ko pila, 4,000 plus. Ha? Nga na 4,000? Nang ko ba si may utang ko sa nagdigan? Yan wala. 4,000 plus. Tanwa ba yun, hindi ko ang pati. Kung tanaw nga lang, hindi gali amon. Yung gali sa piyak balay, kinubaan man ko gulpe mo. No? We complain about the food, ba mo pagid nino, ang mga teenagers natin, kaanong maluto ng dami sa balay, gareklamo. Amo lang ni Sudan, isa lang, ano ni man. Pasalamat, may kaon pata sa lamesa. We complain about tanan-tanan, trabaho naton, gamay sweldo, wala lang obra, wala overtime, wala benefits, wala muna, wala, tituod man gin. Kinanglanon gin na iya, kahit part niya, sang responsibilidad, sang company, ang mga benefits, no? But sometimes, we forget to notice what we already have. We still have our family, no? From time to time, nag-communicate mo sa ito, nag-chat, nag-call, although kisa, pangayo ng i-chat sa imo, no? But, still upod mo sila. We still have food on the table. Kompleto man ang pamapanyaga-panyapo naton. May mga in-betweens pa eh, di ba? We still have roof over our heads. Hindi kita basa sa ulan. Medyo migatulo-tulo man da, pero kaya pa man, matapalan. We still have another morning to wake up. And we still have people who pray for us. So subong, especially we have something very important to be grateful for. Imagine 56 years of listeners and prayer partners who have remained with us, no? Iba hindi man nakadangat kid 56 kati, iba nag-pass away na. But you know, the people nag-encourage nila kag naka wala man sa maning encourage pero naka tune in sa station, naka-upod for long years, no? What a blessing. Gratitude changes the way we see our home. So instead of saying, why is our house so small? Bo, saan o pa ni magmimo mansion? Saan o pa ni mag two-story? No, three-story. May underground or may basement, may ground floor, second floor, third floor, may roof deck. No? Thank you, Lord, that we have a home. Amo na tani. Instead of, why can't we afford everything? Tinguha ta eh. Gusto ta na malabuot, no? Thank you, Lord, for providing what we need today. Because gratitude doesn't mean that everything is perfect. It means that even an imperfect life, no? Kaya hindi pa ta perfect mo, mag-abot ang tion nga ato na tato sa piyak na kinabuhi sa langit, dito na na ang mga imperfection naton makorrect. But while still di sa kalibutan, damo pa tayo isang dapat tadungon sa aton nga life. Nag-grow kita maturely, no? Kag nag-learn sang lesson, amo na siya, that, and we can still recognize God's goodness. Kay san how many times madasma kita, magbangon kita ng forgiveness and help sa Ginoo, ginabato niya ta. Diba? The power of forgiveness. Now let's talk about something that can be difficult inside a family. Ang forgiveness. Pag nakasala ang bata, layas. Hindi ka na di magbalik-balik mintras buhi kami. Gin-sequise ang ginikanan. Nagkakatabo ni sa unang panahon. Subong hindi na mo sina. Lain naman ang senaryo. But ang kabataan subong, ga-learn naman magpaidalom sa parents, no? Ask for forgiveness when they realize, yan, tsakto gali sila. No? Pero galing mo na ikong kaisa, ulihin ang tanan. Pero sige lang, basta nakapangayo isang kapatawaran kag nagkapagsauli, no? Forgiveness, because the closer we are to people, the more opportunities there are to hurt one another. Sometimes, ang mga careless word naton bala, mga unethical nga mga tinaga, no? Mga tactless nga mga baba nato ni dito punggan ang pagsabat-sabat, pagkumud-kumud, pagchismis, paginsulto, mga careless word na siya nga nagaka-hurt ang iban nga person, especially nga they are so sinaton sensitive in the anad sina. Sometimes it's an old misunderstanding, dugay na san chimpo pala ni lola, wagin na siya to until now. Nangapo na lang, napatay na lang si lola to, nangapo naman sa iyang bata, sige lang gyapon ang inang issue, no? Sometimes it is something that happened many years ago pero wala na settle, and we carry it, dala-dalata na. We remember what someone said, no? What someone did, and we bring yesterday's anger into today's relationship. Asa sa kabataan naton ginsugid na ang kabataan naton nagdumot man, asa sila nagdinumtanay na bata to bata, to pamilya na, imbis isa lang ka person, no? But forgiveness doesn't mean saying that what happened was okay. Diba, yun na lang na hindi magli, dapat limtan gali, hindi, namin man na masettle, and then, mapatch up. Pero kung din budlay ipisettle, and kung nag-asa mo ng forgiveness, hindi na pagbalik-balikon, okay? Forgiveness means choosing not to allow the pain to control the rest of your lives. And, ang ginatawag na pride, tunluntan eh. Kung nagpalapit na, nagpangayon, sorry, tatunan na. Because God even nagpatawad sa aton 7 times more pa na dapat ang basa aton. Ti, ikaw pa? Nung dumaan ka ni si Isaac, gamay pa bala. May sala sa akon. Kay, why naglisensya? Nagplay man lang sa neighborhood. Galihambal ko, amo ni oras, balik ka na, puli ka na. Ay, wala nagpuli sa oras. Ah, lakan kong gate. Paglakos ang gate, hindi sa kasulod, mami! Patatawag siya, mami! Mami, tanaw na lang nga tunos ang mami, mami, wala gugid ginabrihan. Nakadto sa piyak pagid ni neighbor sa corner. Tikumari ko na. Pag-abot dito, tita, nag-asa niya, pwede mo matawagan si mami ko or matext nga balon na ako sa gig, hindi ko kasulod. Yan, sige, kin-text mo sa kumari ko. Wala gid ng pag-text siya, nabasahan ko. Sige, hindi ko pasudlon. Kami sala na siya, mami na. Tiyan ba sang ako ni kumari, misala ako nun sa katuto ko mami mo sorry. Bumalik sa, mami, mami, huwag ako manawag ha. Wala gaya po sabat. Bumalik naman to sa, mabalik yung mami, tito, wala gaya po si mami sabat. Yati ano mo, nang bala si mami, maano ko, mami, mami. Tiyan sa ulihe, pala gisa sulit, sorry nga, bisa na no rason nga, hindi ka magpasad siya, kaya mani mo na. Tiyan ba sa sang ako ni kumari niya, kaya misala ka mo, nang wala ka nagdisensya kay mami mo. Or kung nag-design siya, kaya man, naglapak ka sa oras nga ba ni mami mo, dapat napuli ka na. Nanumdum sa bala. Papanumdum niya. Ang solihi, hambal niya. Kaya galanagi sa gusto, kaya magsulod. Hambala na lang si mami, tita, nga sorry, kid. Ti, nang, si Jesus gani, gimpatawa dya gani, kita, muni, hambal niya. Siya pa yung mami lang. Nag-iho mga akon, kumari, kagintext ako niya, hambal, bata mo, ay, yung si Jesus ko, no, nagpatawa gani, pila ka beses, yung kasala, kay, siya pa ko nung bata, nga mami, ikaw lang ko nung mami lang. Kaya doon na realize ko, ituod, no. Bata, ang gamay, siguro mga 5 pa lang to sa, pero may pinsaro na siya, blang amo na, siling ko. Tsak to, no, forgiveness, dapat, makitaan sa aton when somebody magawa na sorry di ano sa bat mo okay I forgive you or can we start again or let's start again mao man abla ay wait ta kabalo basi pag hindi mi siya papatawaron basi pag bulagay niya ano matabo bla mag guilty ka tuan gi patawad ko to sa nga amo man to natabo man you know so life is precious and sometimes peace is more valuable than winning an argument. Right? No, so make your home a place of healing. Our home should be places where kapoy nga lawas natin, kapoy nga paminsaro natin can rest, makapahuway. Not nga dala-dala tato, amo magyapon magapon sa balay, kapon magyapon kay imutanan, gawore ka magyapon sa parabwas, sa mga kinanglanon, and then you can't feel the love from your children. Kabataan man abi mo do hindi man ka appreciate sa kay mama kag kay papa nga masalamat gid man ha ginutuan mo kami maha kapoy ka ma kami naman da ma na mamuna blatani no bataan ba na makafeel man ba lang kapoy si nanay, si tatay, isalo naman nila lang bisan hugas ng sampinggan o bisan tanan sila may binulig da pang limpyo, pang himos o pang laba. Lagsa lang ginabi mo, kabataan subong. They are busy with their cell phone, they're busy with Facebook, they're busy with chat and other things. Pero ang pag-appreciate sa parents, do wala na. And pagbulig sa mga responsibilities sa balay, hindi naman mahimo. So where people can come back after a difficult day and say, I'm home. Happy na ko, kapuli ko sa balay. Ay, salamat. Kapahuayway ko. Na isang feeling, pag-abot mo sa balay, hindi ka din mo dakop sa lubrahod, la. Kadto na iskwarto mo, ilis ka da, hindi igdaan ay gamay, no? And then, dugay-dugay lang, after 30 minutes or 1 hour, himos na eh, isang lulutuon. Pero hindi din yung pag-abot sa balay, himos ka din ba? So, wala ka kapahuway. And then, mapahuway ka na, after dinner na, humahimos ng tanan. Time good man niya pagtulog, di ba? So, we don't need a perfect family. Remember, wala sa perfect family. We simply need a family that continues to choose love, no? So, amo nang aton nga na-migin nga reminder sa aton. And to all our listeners and prayer partners who are joining us today, thank you. For 56 years, you have been part of this journey. Some of you may have been listening for decades. Some may have joined us more recently. But each one of you has become part of the story of this program, Kapanimalay Mo, of Station DYVS. And today, as we fellowship together, no, kung arap man kamudira sa venue naton, and sa Monday, ginang aton, kumbaga, pinaka-special naton. We celebrate not only the years that have passed, but also the friendship, faith, prayers, and support that have carried us through those years. Our prayer is that Kapanimalay Mo will continue to be more than just a radio program. May it continue to be a home away from home. No? A home away from home. A place where we can listen. A place where we learn also. And a place where we can pray with each other. And amo na siya. You are not alone. Ari kami diri, Kapanimalay Mo.

Ito po si Luisa Ampil, nagahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, To Recharge and Renew Your Spiritual Walk. Kilala mo ba ang propetang si Jonas? I'm sure kilala mo siya na nilulo ng isang dambuhalang isda na nabuhay for 3 days and 3 nights sa loob ng tiyan nito. Anyway, hindi nagustuhan ni Jonas ang kinalabasan ng kanyang pahayag ayon sa salita ng Diyos sa mga taga-Nineveh. Suko na sa kasamaan ng mga ito at gugunawin na sana ng Diyos ang kanilang lungsod, ngunit naniwala sila sa sinabi ni Jonas. Nag-ayuno ang mga taga-Nineveh at nagsuot ng sako bilang tanda ng lubos nilang pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Ultimong hari ay kasama nila. Iniurong ng Diyos ang kanyang parusa at nagalit si Jonas sa Diyos. Hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin mo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas. Alam kong ikaw ay mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matiyaga ka at punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. May karapatang bang magalit si Jonas? Hindi ba't pinagtaguan din niya ang Diyos dahil ayaw niyang gawin ang pag-uutos nito? Pero habang nasa tiyan siya ng dambuhalang isda, ay nagdasal siya at nangako pa na tutuparin niya ang pinag-uutos sa kanya. What happened at nakalimot ito? At nagalit pa sa resulta ng iniutos sa kanya? Madalas din tayong magalit sa Diyos tulad ni Jonas. Una, ayaw nating mautusan, lalo na kung mahirap sa tingin natin ang pinag-uutos ng Diyos. Paano kung pagtawanan tayo habang nagbibigay ng gospel? At paano pa kung saktan at patayin tayo? At dahil gusto nating para sa atin lamang ang kaputihan ng Diyos, mahirap isipin ang second chance na ibinibigay rin niya sa mga taong hindi natin gusto. Wala tayong karapatang magalit sa Diyos sa patawad na ibinibigay niya sa lahat. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Magandang. Thriving Thursday po sa inyong lahat, mga kaagapay. So bago po tayo magsimulang magbatian, edi kantahin na po natin yung ating kanta. Ano? Siyempre, alang-alang maitula natin. Okay. Let's thrive. Ready ka na, Daddy Paul?
2: Subukan na
3: lang. Okay, aba. Let's thrive. Ready? Sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God.
2: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Diba? Let's thrive. Let's keep on thriving, diba, sa Panginoon.
2: Amen.
3: Magandang umaga po sa inyo, mga kagapay. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay dito po sa araw na ito, Thriving Thursday. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong Transistor Radio at PM Radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating program dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng ating pong Facebook live stream, di ba? Mula apari hanggang hulo, kung magandang inyong internet connection, maganda pong inyong reception. That goes as well to our 702 app sa ating mga cellphones. Ganun din, sabi nga sa ating mga kaagapay all over the world na nakatune in sa atin sa 702 DJS sa pamamagitan ng Facebook live stream. Yun nga lang, real time no, sa atin dito, 5:30 to 6, sa inyo po, kung ano man pong oras ng inyong mga bansa na kinalalat yan. O, diba? So, salamat sa Panginoon, ano? The Lord is good. Always. At ngayon, nakabuo na tayo ng isang linggo, diba? So, hold on lang po kayo. So, dalangin natin nga po sa loob po ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating araw maging thriving Thursday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hapdan ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magdala ng isang ganap na katotohanan na ito'y tanging kay Kristo Jesus lamang matatagpuan, kung kaya amen, amen, wow, wow, wow.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin health benefits of gratitude. Ayan. Alam niyo naman, kagaya na mention ko, this week is a special week for me. Maraming pwedeng ipasalamat sa Panginoon kasi ito yung 1,000th episode ko po sa Gabay. Nakasama po ang daddy ko. So we started in 2005, o diba? Pero ang gabay po, kasama ang mommy, they had been doing the program bago po ako maka-join. Kasi nung nag-join po ako, it was when my mom went home to be with the Lord. Pero ngayon, nasa 1,000 episode ako. O diba? Salamat sa
2: at
3: Panginoon.
2: Anak, ang gabay galing pa kay Max Atienza na unang direktor ng Parish Broadcasting.
3: So ganun na katagal yon, Dad. Okay, going back sa ating gabay library. So health benefits of gratitude, diba? So alam na po natin na yung September 21 ay World Gratitude Day. At ito po ay pinasimula ni Edna Fort Demle noong 1965 sa Honolulu, Hawaii. Ang kanyang vision noon, ito ay isang global na secular Thanksgiving upang ma-unite ang mga tao sa iba't ibang culture sa gratitude. At pinili niya yung September 21 kasi ito yung araw ng equinox at that particular time probably. So kalaunan po ito ay na-recognize ng United Nations noong 1977. So bakit nga ito mahalaga, lalo na sa ating mga Pinoy? Dahil ang gratitude, pasasalamat, kaugnay po sa pag-improve ng mental health. Hindi nga lang yun, pati physical nga, diba? Ng isang matibay na relationship at ng resilience. At sa ating kultura bilang mga Pinoy, na ang pamilya at community ay central sa ating values, ang World Gratitude Day ay may malalim na kahulugan sa ating tradisyon ng pasasalamat. So, nung Lunes, recap tayo, pinag-usapan natin ang gratitude, nagre-reduce ng depression kasi nire-rewire ng pasasalamat ang ating brain na mag-focus sa positive experiences na nagpapababa ng stress hormones tulad ng cortisol. Nung Martes naman, pinag-usapan natin na ang gratitude nagpapababa ng kabalisahan at sumusuporta sa pagkakaroon ng malusog na puso. At kahapon, pinag-usapan natin na ang pasasalamat ay nag-relieve ng stress at nag-i-improve ng ating tulog o sleep. Siyempre, kung walang masyadong stress, hindi tayo mababalisan ng todo-todo at makakatulog tayo ng maayos. So ngayon naman, ano yung pag-uusapan natin? A tips for practicing gratitude. Maraming tao kasi ang nag-iisip na ang pasasalamat ay katangian lang. Subalit kung ito po ay ating pinapractice, ang pag-focus sa mga positibong bagay sa ating buhay at ay magiging isang habit at magiging natural na bagay na sa atin. So dapat hindi lang siya katangian, dapat habit siya. So ang pinakamabisang paraan upang magkaroon ng mindset ng pasasalamat, kailangan daw yun, isinisingit natin ito sa kabuuan ng ating araw. So maaari natin itong gawin sa pamamagitan ng mga sumusunod. Halimbawa, number one, writing it down. Isulat ang iyong mga pinapasalamat. Maglaan ng panahon, magi ito ay sa umaga o sa gabi, na isulat ang mga bagay na naging maayos sa buong araw. Yung mga bagay na ipinapasalamat mo sa buong araw, maging yan ay karanasan, maging tao man yan, or ano yung blessing na naranasan mo. So maglaan ng isang notebook o journal na doon nakasulat yung mga pasasalamat. At ito, maaari mong balik-balikan at basahin para for encouragement. Another, sabi, hitting pause. Sabi niyang gano'n. Marami po sa atin kasi, isang reflex lang yung pagsasabi, uy, thank you ha. Subalit alam mo, mas maganda na kapag sinabi natin ito, humihinto tayo at sabihin ang bagay o ginawa o gawa na iyong ipinagpapasalamat. Halimbawa, na doon sa office, uy, thank you ha, kasi tinulungan mo ako sa ganito. Yun, nakikita natin agad yun. Nagpapasalamat agad tayo. Pag ginawa natin yun, hindi lang tayo natutuwa, natutuwanin yung person na sinabihan natin ang thank you. Also, another, redirect our thoughts. Maaring may feeling ng negativity o frustration sa buong araw. Kapag ito po yung nangyari, step back at mag-refocus sa mga positive aspect sa sitwasyong yun. Kasi meron ding positive. And also, sharing your gratitude. Magbigay ng isang maikling note o kaya text sa isang tao at ipaalam kung bakit ka nagpapasalamat dahil sa kanila. O maaaring i-encourage ang ating pamilya na mag-share ng isang bagay na ipinagpapasalamat sa bawat isa. Habang halimbawa naghahapunan, anong pwede mong ipasalamin sa bawat isa? Magandang ano yan, ritual yan, magandang practice. Agree po talaga ako sa mga tips na ito. Ako po kasi, simula nang binigyan ako, hindi ko malilimutan yun, dumalo si Ma'am Sara Magsino, una kami nagkita, binigyan niya ako ng grateful notebook, ng isang journal notebook. Hanggang ngayon po, I never miss a day na hindi ko isinusulat ang aking mga pasasalamit sa Panginoon sa kanyang ginagawa sa bawat araw. Dati po kasi yung notebook ko lang. Si Ma'am Sara, binigyan talaga ako ng journal. So yearly journal kasi, kaya mga anak ko na po yung patuloy na nagbibigay sa akin tuwing Pasko ng journal notebook. E masaya ang puso ko dahil sa kabutihan ng Diyos ng sa ating buhay sa araw-araw. Kinikip ko po yon as per year. Simula nang binigyan ako ni Ma'am Sara nung isa, yung unang-una. Hindi lang yon ha. Maganda yung ipaalam natin sa iba kung bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos para sa kanilang buhay. Maging ito ay mahal sa buhay, kamag-anak, kasama sa trabaho, o kahit kasama sa church. Kapag lagi tayo nagpapasalamat sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan nila, di ba? Mas masaya at mas maayos ang ating buhay. Ang ganda po ng paalala ni Apostol Pablo sa Philippians 4, 6, and 7. Sabing ganon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Yun yung secret. Prayer with thanksgiving. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Amen uli anak. Wow, wow, wow. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Mission of Appointments by God to the World. Isang misyong inihanda ng Diyos upang ating ganapin sa end times sa mundong ibabaw. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Appointed to preach the gospel. Opo, ang mga remnants ng Diyos sa end times must preach the gospel. The good news of salvation and healing of our bodies, healing of our souls and our physical bodies. In so doing, our appointment is being enhanced for being the well-equipped of doing the right thing for the glory of God in Jesus' name. Luke 4:18, nasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako para i-preach ang magandang balita sa mahihirap. Pinadala niya ako para i-proclaim ang paglaya ng mga binihag, para sabihin sa mga bulag na nakakakita na sila. Pinadala ko para palayain ang mga inaapi at i-announce na dumating na ang oras para iligtas ng Panginoon ang bayan ko. Came as light, dumating siya bilang liwanag. John 12:46, dumating ako sa mundo bilang ilaw para hindi manatili sa dilim ang lahat ng maniniwala sa akin. Came to die for sinners. Dumating siya para mamatay sa pagliligtas sa makasalanan. Romans 5:6, kasi nung mahina pa tayo, namatay si Christ para sa masasama sa panahong pinili ng Diyos. Came to fulfill the law. Naparito si Jesus ang Kristo para tuparin ang kautusan. Mateo 5:17, huwag ninyong isipin na dumating ako para baliwalain ang law ni Moises at ang mga teachings ng mga prophets. Actually, naparito ako hindi para baliwalain, kundi upang tuparin yun. Came to give life as ransom. Dumating para pangtubos. Mateo 20:28, kagaya ng Son of Man, dumating siya hindi para pagsilbihan, kundi para mag-serve. At ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. Mark 10:45, kasi di dumating ang Son of Man para pagsilbihan siya, kundi dumating siya dito para magsilbi at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. Came to rescue us from this evil world. Naparito siya para iligtas tayo mula sa masamang mundo. Galatians 1:4, sinunod ni Jesus Christ ang Diyos Ama natin at sinacrifice niya ang sarili niya para sa kasalanan natin. Ginawa niya yon para iligtas tayo mula sa kasamaan ng mundo. Came to save His people from their sins. Naparito si Jesus para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Mateo 1:21, mga kaanak ng isang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Dahil ililigtas niya mula sa kanilang mga kasalanan ang kababayan niya. Amen, amen, wow, wow, wow. Grabe ang Panginoong Jesus sa pagliligtas sa atin dahil sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama, isinugo niya si Jesus ang Kristo para abutin at dukhawin ka at iligtas ka. Amen, wow. Di ba anak?
3: Opo, Ama. Yun ang talaga. Yun ang mission statement ng Panginoon eh. Yung binasa mo. Mm-hmm. Yun yung mission statement. So, ginampanan. Tama, no?
2: Yes, ginampanan.
3: Christ fulfilled God's mission for His life when He was here on earth. Yun yun. So, ginampanan ng Panginoong Jesus yun. Diba, kagaya ngayon, nabanggit natin nung isang araw, kahit yung the death on the cross, sabi niya, Lord, Father, kung pwede lang, wag na sanang ganito, di ba? Pero, kasi alam niya what's going to happen, di ba? Sabi nga dun sa song ni Mark Laurie, yung sa Mary, Did You Know, di ba? Yung ang ganda-ganda nung sabi nga niya doon na yung anak ni Mary, si Jesus, He was born to die. Ganun talaga agad. He came to this earth to die on the cross. Kaya, yun yung magandang point na kahit human as he was, di ba, ang Panginoon, nakita niya yung struggle na yun until the last night bago doon. Alam niya na how painful it will be. But yet he said, not my will, but thine. So ganun din sa atin, mga kaagapay. Ang tanong ko, ano po yung mission niyo sa buhay? Ano yung mission statement mo? Ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Naging malaking tulong po yan sa amin noon kasi si, I forgot his name, dati pong head ng Hagiay, nagkaroon po sila ng training dito sa atin sa Pilipinas. Tapos po, yun ang question niya sa amin, what is your mission in life? Kasi ang Panginoong Jesus, meron siyang mission. Ikaw, anong mission mo? So, yun po yung binigyan kami ng opportunity to process. Ano bang mission namin ni Kuya Nes? Kaya yun po yung naging mission statement namin. Ang mission statement po namin ni Nes, but to glorify God and to encourage followers of Jesus to finish well. Yun yung naging mission statement namin. So maging ito yung sa paggawa ng gabay, sa pagtanggap ng mga speaker engagement, ministry namin sa church. Ang goal namin, para ma-encourage ang mga mananampalataya, natapusin natin to, let us all finish well. Para pagdating natin sa Panginoon, sabay-sabay tayong sasabihan ni Lord, well done, good and faithful servant. Kaya po kami, it was such a big help for us. So yun po yung magandang tanong sa iyo, kagabay. Ano yung mission na pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Diba?
2: Amen.
3: Yun yung maganda nating alamin. So dapat, ngayon pa lang, pinagpipray na natin para meron tayong focus, merong direction. Kasi kung it is within the mission na gusto nga pagawa ng Panginoon, you can do it with joy and God will sustain and help you through that. So that's a good Amen. Thing to remember. Si Paul, pray na po tayo. Panginoon, maraming pong salamat. Kasi dapat nga po, Panginoon, Christ-like kami. Kung ikaw po, Panginoon, meron kang mission na ibinigay ang Father, alam po ang bawat isa din sa amin meron. Sabi mo nga eh, for I know the plans I have for you. Diba? At yung mission na yun, sabi mo nga sa Psalms 139, nakasulat na yung kwento ng aming buhay. So Panginoon, meron kang mission na kailang Diyos. So ang dalangin po namin sa amin pong mga kaagapay, maging clear ito sa amin. Kasi once nagagawa namin ang aming mission, we can be always thankful, magiging masaya kami sa aming buhay dito amidst all the craziness of this world. Kasi alam namin, we are focusing our eyes on you, the author and the finisher of our faith. At the same time, we are doing the mission that you have entrusted to us. So Lord, yun pong dalangin namin. At ang dalangin namin po sa mga kaagapay na nakikinig ngayon, we will sit down, process, and write. Ano po, Panginoon, ang mission na gusto mong gawin ko sa buhay ko dito? Lord, thank you po. Today, thank you din po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una-una na po sa aking tita, Tita Tatis Lorna Olivier na nasa Amerika. Dalangin ko po, paggabayan mo po siya, Panginoon, at pangunahan ng kanilang buhay. Si Giselle Cabrera, si Angie Musura, si Leovin Pangilinan, si Chona Bolante, Jonas Miro, si Emma Dasalia, Danilio Dimal Sr., si Laika Rojales, Sola, ang aking pong kuya-kuya, si Pastor El Martino. Ganon din po ang aming pong kaibigan, si Doc Larry Pabiona, pagpalain mo po sila, Panginoon. At also, si Ate Amy Albina, siyempre si Ate Lilia Posadas, at ganon din po si Kuya Jericho Flores na isa sa mga magsa-celebrate ng birthday din tomorrow. So Father, marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin patuloy na pagpapala, todo-todo, Lord. Kahit po sa mga kaagapay namin na hindi po man namin nabanggit, pero kilala mo sila by name and by heart. So Father, we declare that, bless them to overflowing. Ganun din po, Panginoon, we are praying for those kaagapay who lost loved ones lately. So Lord, dalangin po namin, ikaw po ang yumakap sa bawat isa, patagtagin ang aming mga puso. At dun sa time po, Panginoon, na may mga grief ambushes kami, may we focus our eyes on you and know na ang aming mga loved ones kasama mo na, Panginoon. So Lord, we just pray na, syempre Lord, na may miss namin, may mga memories na pinanghahawakan. But Lord, may you walk through us. Sabi niyo nga, a weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. So Lord, maraming maraming pong salamat sa mga pangako niyan.
2: Grabe ang Panginoong Jesus sa pagliligtas sa atin. Sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama, isinugo niya si Jesus ang Kristo para abutin at dukhawin ka at iligtas. Taas mo lang ang iyong kamay at sabi yung Panginoon, narito ako, ililigtas ka niya. Kung kaya tiyak natin na hindi niya tayo lalapasan. Amen, amen, amen. Hinahanap nga niya tayo.
3: Amen. Amen. So mga kagapay, una, siguraduhin meron kang kaugnayan sa Panginoon.
2: Amen. Tiyakin yun.
3: Yun ang kailangan natin. Hindi Amen. Yung relihiyon, hindi yung pinanganak sa Kristiyanong pamilya, hindi.
2: Walang ako ang Diyos.
3: Yes, Dad. Kaya po dapat totoo kang anak ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap mo dun sa ginawa ng Panginoong Jesus dun sa Kristo.
2: Kapanganakang muli.
3: Yes. That's, at yun talaga, very important yun. Pangalawa, tanong mo sa Lord, Lord, ano yung mission mo sa buhay ko? Diba? Para malaman natin at we can walk and we'll be happy na we are doing God's mission for our life. Yun po yun. Yun ang nagbibigay sa atin ng joy. Yun ang nagbibigay sa atin ng gratitude. Kasi lumalakad tayo na kasama siya. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: At patuloy na sumunod. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni luluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamahalang technical ng kapatid na Reggie Vilgena,
3: at ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Protech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
3: Mayong hapon sa tananaton nga tagpalamati and welcome to Papuri. Diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyong host kagabian sa sini nga hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri singers. This afternoon, I would like to share with you Proverbs 3, 5, and 6 nga nagasiling, "Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths."

You're listening to Papuri, music that exalts Jesus above all. Sa sini nga hapon, pag-aistoryahan naton ang topic nga Trusting God at Work, o kon ang pagsalig sa Ginoo sa aton ubra o kon trabaho. Most of us spend our time sa aton workplace, opisina man, classroom, store, hospital, bisan gani work from home ka pa. Workplace man agyapon kung nagapong ko ikaw sa tubang sang computer for 8 hours each day because of work. Kag sa aton gitrabaho, ginatistingan ang aton pagtuo sa adlaw-adlaw. Sa aton trabaho, we face pressure, deadlines, stress, difficult people, inigid, and uncertainty. Kung ano man ang aton ginaatubang sa aton trabaho, isa lang gid ang aton tandaan. Ang aton security hindi makita sa aton position, salary, or even skills. Our security is found in God alone. Here are some things that we need to remember. First, trust God when your work feels difficult. Hambal sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Sa kalabanan gid, nabudlayan kita sa aton trabaho, kadamo sa mga responsibilidad, may mga unreasonable expectations. Amo gani nga gina-remind kita ni Apostle Paul nga ang aton ultimate employer is not our boss, our company, or our customers, kundi our Lord Jesus Christ. Kung amo sini ang aton perspective, magatrabaho kita hindi para sa recognition or approval sang tao, kundi sang Ginoo. We work faithfully because God sees our efforts. When work becomes stressful, remind yourself, I may not control the situation, but I can remain faithful. Imbis nga magreklamo, ask God for strength. Instead nga mag-give up, padayon lang nga magtrabaho with excellence para sa kahimayaan sang Ginoo. God sees your faithfulness even when others do not. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Papuri Singers.

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Good afternoon sa akon mga students sa La Consolacion College Bacolod. Good afternoon also to the students, parents, staff and teachers of Emiliano Lizares National High School, Barangay Granada, Bacolod City. Especially to Sir Jesse. Good afternoon man sa mga hardworking employees sa New Government Center, Bacolod City, especially to Ma'am Kleng. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papuri sa radyo man o kon sa Facebook Live, especially sa ilan ni Misyo Tahala Senior sang Uton, Manuel Seron, Alice Melendez, Alan Henterola, Mars Kibalayo, Suzette Posadas, Wela Familiar, Ayan Tingson, Naldo de la Cruz, Maribe Castillo, kag Elena Garpa. Stay anchored in God's presence as we share more timeless praise from the Papuri Singers.

Until next time, kabay pa nga nasimba ninyo ang Ginoo in spirit and in truth, paagi sa mga ambahanon nga nabatian ninyo. Mag-updanay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation, kag sa aton programa nga Papuri. When work feels heavy, remember this. Work faithfully, trust completely, leave the results to God. Because when God is in control, even ordinary work becomes an opportunity to glorify Him. God bless everyone.

0: Kapag kaharap ni Janet ang kaibigan niya si Prezi, ganito.
1: Ang galing-galing mo talaga, Prezi. Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Prezi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kung di ko pa alam na kaya na-promote lang niya si Prezi dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Prezi. O, di ba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala nang magtiwala sa inyo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Spread your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

0: Well, that was a beautiful song titled Red by Taylor Swift. Nakadama sa mga colors sa bien niya. Nag-associate sa itong feelings or kung ano man ang mood nga ito nagabatsyaga. No? So ikaw, bien, ano man ang mood mo sa Subo nga hapon? I hope something positive. But if you're feeling down, bien, no? Well, I have a list of songs this afternoon that I hope could bring encouragement sa atin sa sining nga hapon. And you know what, my sweet friend, whatever happens in your life, ano man na yung sitwasyon, subong, no, actually, it is up to you, no, kung paano ka mag-react sa mga situation that could do better, no, sa imong perspective in life. Let me share to you from the Bible, labian, from the book of Acts, chapter 16. It is when Paul and Silas were imprisoned at Philippi. And ang ilang mga likod abyan kadamo gid sang mga lagob, no, kay ti from beatings o kun sa pagkastigo sa ila. But you know what, imbis nga magfeel negative sila abyan o kun ano pa gid nga iba nga klase sang negative feelings ang ila, bala nga i prioritize sa sinangation. As we read, ang ginhimo pagigani nila abyan, nagkanta pagid sila sa mga kanta sang praise song sa aton ni Ginoo. So, Paul and Silas chose the bright color of praise o kung pagdayaw sa aton Ginoo instead of choosing dark colors of depression, bitterness, and despair. So, in our own life, my sweet friend, no matter what affliction, crisis, or problem nga aton ginatubang, kita man makadecide on how we would like to respond. So sa bulig, kung sa bugay sa Holy Spirit, we can refuse to paint our lives in the color gray, o kung ang color ba lang, a dull gray of grumbling, color gray of complaining. Instead, pwede kita makapili abyan sa mga color, like color blue of contentment, because God is always available. God chooses what we go through. We choose how we go through it. Let's listen to a beautiful song entitled Your Grace is Enough and I Am Not My Own.
1: Uprising.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan, dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan makabati.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Patuloy pong pasalamat sa lahat ng ating mga partner stations, ating pong nasusubaybayan yan sa radyo. Yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao. So iba-ibang oras po yan, iba't ibang dako, iba-ibang stasyon. At syempre yung ating mga online platforms sa Facebook, YouTube at ating mga streaming apps. Maraming salamat din sa mga nangangalaga sa mga estasyon na yan at sa mga platforms na yan para matiyak yung ating programa ay inyong masubaybayan. Atin hong pag-uusapang patuloy ang tungkol sa paghahari ng Panginoon at nitong nakalipas, tinalakay po natin ang paghahari ng Diyos at yung ating kapasyahan. Ano po, kinakailangan na yung ating desisyon ay pumapailalim sa pagnanais ng Diyos. Alam nyo, napakagandang bagay niya na sinasabi ho sa Proverbs chapter 3, very familiar sa atin to, verse 5 to 7, "Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success." Napakagandang bagay, di po ba? Kanais-nais at marahil po, kagaya ng ating napag-aralan, talagang masasabi natin na isang napakagandang biyaya na tayo po ay pinangakuan ng katagumpayan na tagumpay isang ayon sa pamantayan ng Diyos kung ipapailalim natin ang ating mga desisyon, ang ating mga lakad, gawi at gawa sa kalooban ng ating Panginoon. Pero dadako po tayo ngayon sa isang mas malalim na katanungan. Kung meron palang pangako ang Panginoon at sinabi niya, He will crown your efforts with success, bakit kadalasan po nahihirapan pa rin tayong sumunod? Nahihirapan pa rin tayong piliin ang kanyang kalooban? Yan. Yan po ay napakahalagang pag-usapan kasi kagaya ho ng palagi nating sinasabi, hindi lamang naman ito issue nung alam ng isip na maganda ang kalooban ng Panginoon, kundi alam natin na ito po ay pagtatagumpay din sa ating sinful nature at sa ating kayabangan na parabang sa ating kaisipan, ang ating pamantayan, pamamaraan, ang ating mga pagkilos, yun lamang ang tama at marapat. So gusto po nating harapin yan, unawain yan, at mapagtagumpayan yan. So how do we align with God's agenda? So pag-uusapan natin yan sa ating pag-aaral ngayon. Una sa lahat, mahalaga muna nating maunawaan ano bang nangyayari sa saloobin natin. Ano? Kailangan maintindihan natin to. Kung kayo po ay may personal na pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, marahil iniisip natin, madali namang matuklasan ang kalooban ng Diyos dahil siyempre, kung nagbabasa ka ng Bible, nariyan naman yan. Pero mahalagang maunawaan din yung tendency natin na hindi ito piliin dahil po sa sinasabi nitong Galatians chapter 5, verse 17. Na ang sabi po ng talata, the sinful nature wants to do evil. Meron po tayong sinful nature. Kung kayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nalagyan po tayo ng spiritual nature o yung Holy Spirit na sa atin, pero hindi pa po nawawala yung sinful nature. Nariyan pa rin yan. Ngayon, kaya mahalagang banggitin yan dahil sa totoo lang, pag tayo po ay nagpapasya, hindi lang naman isipan ang gumagana dyan, hindi lang naman din puso. Sabi nga ng iba, kundi daw isip, puso, di ba? Kaya dapat pag-isipan, wag lang puro puso. Pero ang totoo po, aside from yung ating isipan at puso, nariyan din po yung ating desires. Kaya nga kung itutuloy natin, ang sabi rito, verse 17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. So pinapaliwanag sa atin dito, ano yung nangyayari sa saloobin natin? Bakit hirap tayong magpasya? Hirap tayong piliin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, napakahalaga nito dahil hindi lang pala intelektual ang ating pagpapasya, hindi lang pala emosyonal, kundi napakahalagang makita yung aspeto ng espiritual. So paminsan, yung isipan, yung intellect, ay punong-puno ng impormasyon, sinanay pagdating sa mga kapasyahan, at marahil yung pong damdamin ay naturuan, sabi nga, do not follow your heart but lead your heart. Pero maaaring nakakalimutan nating patibayin at palakasin yung spiritual. So in the end, nagkakasala tayo na alam natin yung hindi dapat pero yun ang napipili natin. Nagagawa natin yung bagay na labag sa kalooban ng Diyos kahit na maliwanag na hindi ito tama. Sa kadahilanan nga po na pag pinag-usapan yung weakness ng ating spirituality, dyan papasok yung vulnerability. So the more we understand this, the better, no, na maa-address po natin yung issue. Kasi kung gusto mo na mapili ang tama, so ang usapin dyan, hindi lamang alamin mo yung tama, hindi lang gustuhin mo yung tama, kundi pagtagumpayan mo yung sinful nature. So because it's a spiritual issue, kaya dito sa ating pag-aaral ngayon, paano ba natin uunawain ito? So ilang bagay po ano? Una, gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano tayo mag-a-align sa agenda ng ating Panginoon. Maganda hong gamitin sa puntong ito yung itinuro ni Henry Blackaby at saka ni Claude King sa aklat na Experiencing God. Yan po ay isang aklat na marahil po kung kayo matagal ng tagapakinig, nababanggit ko po yan na naging napakalaking tulong para sa akin at nagbigay ng perspektibo. Ano po? So meron po siyang 7 bagay, no? 7 realities of experiencing God. And I believe we have to learn this para tayo po ay magkaroon din ng pagkaunawa na kahit saang dako ay may agenda ang ating Panginoon. And we have to align with His agenda. So ano-ano po itong 7 ito? Number 1, God is always at work around you. Ang Diyos po ay palaging kumikilos sa ating buhay at sa paligid natin. Ibig sabihin, we have to be mindful. Pag alam mong may pagkilos ang Panginoon sa ating paligid, iisipin mo eh. So ano yung pagkilos na yon? Paano yung pagkilos na yon? At paano tayo sasali sa pagkilos na yon? So that's number 1. Number 2, God pursues a continuing love relationship with you that is real and personal. So nagnanais ang Panginoon ng isang relasyon sa atin. Ngayon, mahalaga po ito kasi kagaya ng ating napag-aralan, kung wala tayo ng relationship sa Diyos, hindi naman natin mapagtatagumpayan yung sinful nature natin. Pangalawa, ay hindi rin natin gugustuhin yung gusto niya. So tandaan niyo po na yung paglago sa spiritual life ay nagsisimula at nagpapatuloy sa isang relasyon sa Diyos. Kailangan ho yung relationship na yan. Kaya paminsan may mga tao, sabi nila, nagbabasa naman ako ng Bible pero bakit walang dating, o kaya naman ay parang hindi naman ako natatransform. Alam niyo ho, hindi lang naman yung nagbasa ka for the sake of getting information. Yung pagbabasa po ay kinakailangan parisan ng isang tunay na relasyon, dahil kung wala ka namang relationship sa Panginoon, eh malamang yung mga nabasa mo, you treat it as what? As suggestions, as options, hindi po bilang mga utos na dapat nating isabuhay at gawin. At kung wala po yung relationship na yon, ay hindi mo rin pahahalagahan ang mga bagay na iyong nababasa. Kaya hindi pwedeng ihiwalay yung kaalaman sa Biblia sa isang lumalagong relasyon sa Panginoon. Pangatlo po, and this is very crucial, God invites you to become involved with Him in His work. Inaanyayahan po tayo ng Panginoon na sumali sa Kanyang ginagawa. Alam niyo ba na isa po sa malaking balakid sa pagsunod natin sa gawain ng Panginoon at paghahangad ng Kanyang agenda, eh kasi po meron tayong sariling agenda. May sarili tayong gusto, may sarili tayong iniisip, may sarili tayong mga pamamaraan at plano. At paminsan ang tendency, sa halip na alamin ang kalooban ng Diyos, gagawa tayo ng sarili nating mga agenda at pilit nating isinasali ang Diyos sa gusto nating mangyari. Hindi po dapat ganoon. Ang kailangan po, tuklasin natin ano ba yung agenda ng Panginoon. Talagang pag binasa mo kasaysayan, may agenda ang Panginoon. At nais siya na tayo po ay mag-involve sa Kanyang agenda. Hindi po yung kanya-kanya tayong gawa, tapos ipipilitin nating sumali ang Diyos. Kaya paminsan mapapansin mo, maraming mga religious activities ang nagdudulot ng mga hindi magandang resulta. Bakit po? They may be religious in nature, but they are not necessarily from the Lord. May anyo ng pagiging relihiyoso, pero hindi naman talaga galing sa Panginoon. Marahil po ay naisip ng tao, pamamaraan ng tao, pinlano ng tao, at hindi necessarily yan ang gusto ng Panginoon. Kaya napakahalaga itong punto na ito, no? Na maintindihan po natin na ang Panginoon, ever since, may agenda yan. At tayo po, ang ating responsibility is to find out ano yung agenda niya. Kaya nga, di ba, kung kayo po'y kumilala kay Kristo, napakaliwanag sa Ephesians chapter 2 verse 10, you are God's masterpiece, created anew in Christ Jesus, so you can do the good things He planned for you long ago. Long ago. Ano po? Na wala pa tayo, nandun na yung plano. Wala pa tayo, naroon na itong mga nais ng Panginoon na gawin natin. So, ibig sabihin, matagal na hong may ginagawa ang Panginoon and we have to be involved with Him. Paminsan ho, para bang naiisip natin kanya-kanyang ano eh, no? Yung umiisip ka ng sayo, iisip ako ng sakin, later on, magkakompetensya na tayo. Kaya tingnan nyo yung attitude ng iba paminsan, kampi-kampi, di ba? Nade-divide ang body of Christ dahil kanya-kanya ng naisip, kanya-kanya ng kaharian, kanya-kanya ng naplano, gustong mangyari. Kaya ang nangyari po, we are serving the same God and yet why are we so divided? Ang simpleng kasagutan, dahil may kanya-kanya tayong agenda. But if we are aligned with God's agenda, sa palagay nyo ho ba magkakawatak-watak tayo? Sa palagay nyo ba magkukompetensya tayo? Hindi. Kung iisang pinupursue natin at yan yung agenda ng Panginoon, magkakaroon tayo ng alignment. Hindi tayo magkakakompetensya, tayo po'y magkakakampi sa iisang layunin. Pinaliwanag ni Apostle Paul yan eh. Sa aklat po ng Korinto na kung saan, nagkagulo-gulo na nga dahil nagkakampihan eh. Sabi ng iba, susundin ko si Apollos. Yung iba, susundin ko si Pablo. Yung iba, si Pedro. Eh, nagkaroon ng kampi-kampihan. Paano yan dinil ni Apostle Paul? Ang sabi niya, hindi naman mahalaga kung sino ang nagtanim o nagdilig. Ang importante yung Diyos na siyang dahilan ng lahat ng ito. So ibig sabihin, ibinabalik ni Apostle Paul sa realidad itong mga taong ito na natangay na po ng kanilang admiration sa tao na para bang yun na ang importante at hindi na yung agenda ng ating Panginoon. So tandaan niyo po God invites you to become involved with Him in His work. Kung lahat tayo aligned sa agenda ng Panginoon, I don't think meron pong mga disuniting mangyayari. I think merong unity, walang competition, we will complement each other, we will complete each other, and we will serve properly. Number four, God speaks by the Holy Spirit through the Bible, prayer, circumstances, and the church to reveal Himself, His purposes, and His ways. So, mahalaga po ito, no? Kailangan makita natin na ang pangungusap ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Hindi na ho yung parang minsan ang nangyayari, sinasabi ng iba, yung Biblia ay naglalaman ng mga sinabi ng Diyos nung unang panahon. At ngayon, nangungusap na naman ng Diyos sa kung sino-sino at hindi na yung Biblia ang binabasa. Delikado ho yan, kaya nga binigay sa atin ang Bible, kaya nga ang Panginoon binigay sa atin at yung kanyang sinabi, katuruan at yung pinasa niya sa mga apostol ay nasulat para yan ngayon ang ating basihan. Hindi ho yung ang mangyayari, ipe-pace out mo yung tinuro ng Panginoon tapos gagawin mong mas authoritative yung sinasabi mo kaysa sa salita ng Diyos. Aba, hindi ho dapat ganun. Kailangan maunawaan po natin, yes, nandyan po ang circumstances, pero ang mga nangyayari po sa ating circumstansya must only be understood in light of God's Word. Hindi ho yan pang substitute, hindi yan pangunahin, hindi yan mas mataas. Palagi pong ang salita ng Diyos ang mas mataas. Ano po? So, at ang nire-reveal, napakahalaga, Himself. Si minsan na alam lang natin, ano kayang kalooban ng Diyos? Pero wala tayong pakialam na makilala ang Diyos. So understand that when you desire His will, you must desire God Himself. No, ano kaya yung kanyang layunin? So number four yan. Number five, eto, God's invitation for you to work with Him always leads you to a crisis of belief that requires faith and action. Sa tuwing tayo po ay susunod sa ating Panginoon, palagi hong merong krisis. Bakit? Ano yung cause ng krisis na yon? Kasi ang task is always God-sized. Alam nyo, bilang tao, minsan naman masunurin tayo, pero yung susunod tayo according to our preferences. Kaya paminsan kahit sumusunod, walang paglago eh. Bakit? Kasi may hangganan eh. Kung hanggang saan yung gusto natin, hanggang kailan, sino kasama, yan ang isang problema. We serve according to our preferences. Lord, susunod ako, pero sabi ni Lord, labanan mo yung sarili mong gulayat. Ang nilabanan mo, yung mga maliliit. O ano nangyari ngayon, hindi ka lalago. So yung crisis of belief is a point where you realize the task is big and you are not capable of fulfilling the task unless meron po tayong faith sa ating Panginoon. Yan, napakaganda nun, ano? Merong crisis of belief, but it requires faith and action. Okay, number six, you must make major adjustments in your life to join God in what He is doing. Napaka-importante nito. You must make major adjustments in your life. Kung sasali tayo sa Diyos, tayo ang mag-a-adjust, hindi ho ang Panginoon ang pinipilit nating mag-adjust. Naku, nakakalungkot ho yan. Paminsan po kasi ang Panginoon ang ating pinipilit na mag-adjust. Ano ho? May sarili tayong timeline, may sarili tayong gustong mangyari, may sarili tayong paraan kung paano mangyayari. Para bang bandang huli, Lord, bakit nagkaganito? Kasi bakit? Pinipilit natin na siya mag-adjust sa halip na tayo mag-adjust. Eh palagi ko nga pinapaalala, hindi naman lahat ng good idea ay God's idea. Kaya paminsan, yung bang parang dalangin tayo ng dalangin, tapos magtatampo tayo sa Panginoon, dapat tanungin muna natin, kalooban ba niya yan o ikaw lang nakaisip niyan? Baka mamaya ikaw lang nakaisip, tapos hinahanapan mo ang Diyos ng isang bagay na hindi naman niya pinangako, hindi naman niya pinagagawa, hindi naman niya nais. Naisip lang natin, di ho ba? We have to check. Importante ho yun. Kaya tayong mag-a-adjust sa Kanya so that we can join Him in what He is doing. And then number 7, you come to know God by experience as you obey Him and He accomplishes His work through you. Napakahalaga ganito. Yung salita na dati naririnig, nababasa, ngayon po ay nagiging karanasan. Nakikilala natin siya by experience habang tayo ay sumusunod. Yung dating sinasabi nating tapat ang Diyos, mapagmahalan Diyos, hindi na lang siya mga salita, kundi mga realidad na ating nararanasan, mga realidad na ating nakikita. Bakit po? Kasi nandun tayo sa point na tayo po ay sumusunod sa Kanyang pagtawag. Kaya paminsan po, talaga darating talaga yung sinasabing crossroad of faith. Kasi ang laki-laki ng task . Kung tutuusin, malaki ho ang task. Ang laki ng pinagagawa ng Panginoon. At bakit malaki? Kasi hindi naman talaga dinisenyo nyo na gawin mo yan gamit ang lakas mo. Dinisenyo yan na ang task is God-sized so that you can experience what He can do at hindi yung kung ano yung kaya lang natin. Yan naman ang ministry . Kaya pagka ganon, mapapansin mo as you obey, yung mga accomplishment . Sabi nga ng Ephesians 3:20, more than what we may ask or think, higit pa sa ating mahihiling at inaasahan, o ganong katindi, no? At ang bottom line po, mga kapatid, pagka ganon ang pagkilos ng Panginoon, talagang mamamangha at mamamangha tayo sa Kanyang pagkilos. Natututo tayo as we obey. Kasi merong side niya na ating mararanasan . Parang yung mga Israelita nung nasa Egypt, ano? Sanay na sila . Alam na nila yung katayuan nila doon. Pero inilabas sila ng Panginoon sa comfort zone. Imagine, ha? Ang kalaban mo, imperyo ng Egypt, napaka makapangyarihan nung panahong yon. Kaya nagpadala ng Panginoon ng salot. Yung salot po, nagpakita na nung una, kayang-kayang gayahin ng mga magicians nung paraon. Pero later on, wala. Lahat sila suko na. So, pinapakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Yung mga Israelitang nasanay magtiwala sa provision ng mga Ehipto, natutong magtiwala sa Diyos sa wilderness. Nako, kung meron hong lugar na kung saan talagang matututo ka magtiwala, sa wilderness yon. Bakit? Kasi wala . Walang kahit ano. So unless you trust in the Lord, you will have nothing. Kaya napaka-importante po doon yung lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. At yan naman ang napakagandang bagay dyan. Pag tayo po ay nagtiwala at sumunod, mararanasan talaga natin yung kanyang pagkilos, yung kanyang paggawa sa ating buhay. At yun naman ang makikita natin dyan. Kaya napakahalaga po that we obey God. Kaya wag ho kayo magugulat kung sakali may pagagawa ang Panginoon at parang, Lord, ang bigat naman ito. Hindi ka dinala ng Panginoon doon para atrasan mo. Marami ho ganyan . No? Pagdating doon aatras na lang. Hindi mo mararanasan ang napakagandang pagkilos ng Panginoon unless you take that step of faith. Totoo yan. Minsan, maliwanag, kalooban ng Diyos to. Ayaw mo ngayong kumilos, kahit alam mong kalooban ng Diyos, ano ngayon ang nangyari? Nagugulat tayo. Bakit? Hindi mangyari. O kaya iba gagamitin. Bakit po? Ikaw sana yun. Kaso lang, ayaw mong humakbang. Gawain ng Panginoon yan. Mangyayari at mangyayari yan. Pero gagamit siya ng iba. Kasi ikaw na ayaw humakbang, ayaw mo magpagamit. Kaya bandang huli, hindi mo naman pwedeng mapigilan yung pagkilos ng Diyos. Gagawa siya, pero hindi ikaw ang kanyang gagamitin. Kaya napakahalagang reminder ito, no? Kagaya ng ating pinag-aaralan, we're talking about the Lordship of God o yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. And we really need to understand kung ano po nangyayari sa ating saloobin. At the same time, kailangan nating maintindihan din paano ang pagkilos ng Panginoon para maintindihan natin it's not just about the task. It's also about developing you and me as we follow God. Kaya habang sumusunod tayo, hinuhubog din tayo. Hindi ho yung iisipin nyo, susunod ako para exempted na ako sa problema. Hindi po, magkakaroon ka rin ng problema kahit sumusunod ka. Bakit? Because in the context of those problems, we will experience God's faithfulness and work. Sana po ay naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
3: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
5: Adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instruction sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namon ng inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyo pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: Bangun ang imo ikaayong lawas ang amon prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuhoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.

0: Maayong hapon, Bacolod. Good maayong hapon sa tanan nga listeners, members, and viewers sa nagkakalainlain nga bayan sang Negros Occidental. Ini ang inyong programa, PhilHealth, Your Partner in Health. Welcome sa aton programa, kung sa diin ginatalakay natin ang mga programa kag serbisyo sang aton PhilHealth para sa aton ikaayong lawas. Ako gali ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sang membership section sang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, ang inyo mangin kaupod sa sining hapon. Kag sa sumungman nga hapon, kami diri sa PhilHealth, nagakalipay gid kaya makahatag naman kita sang dugang impormasyon parte sa benepisyo and importansya bilang isa ka miyembro ni PhilHealth. And so, no, sa aton mga members, viewers, and listeners, if may ara ka mo sa mga pamangkutanon nga gusto ninyo matagaan sang sabat, pwede gig ka mo ka-contact sa amon cell phone number 0915-322-5976 sa liwat 0915-322-5976. Kag sa ato naman mga members nga nag-scroll-scroll no sa ilang Facebook, pwede ka mo ka-check sang aton nga program pamaagi sa official Facebook page no sang aton nga radio station, ang 1233 Radio DYVS Facebook page. And sa ato naman yung mga avid listeners, mga always nagasubaybay kag nagaupod gid pamati sa aton programa kada Webes 5:30 PM. Kung madumduman naton last week, kita nag-istorya parte sa aton nga yakap program. So ato nabalaan no nga ang yakap kali bag-o ini siya nga programa naton sa PhilHealth, which is intended para sa tanan naton nga mga miyembro. Kag ang PhilHealth yakap gali no, mas pinabaskog ini siya nga PhilHealth konsultasyong sulit at tama. So amuin ni siya gali no ang pangalan sang PhilHealth yakap sang una, and subong no gin-rebrand ini siya nga PhilHealth yakap ukon yaman ng kalusugan program. And ang PhilHealth yakap ini siya no, isa ini siya ka programa sang aton nga gobyerno nga nagatinguha nga atipanon ang mga Pilipino para mangin malayo sa masakit. And tinutuyo no sang aton nga PhilHealth yakap nga baguhon ang health seeking behavior sang aton mga Filipino citizens. Kay ti kita yung mga Pinoy na anad kita nga kung diin lala na ang masakit, amo pa na iya ang pagkadto naton sa mga physician or mga doctors. And kung manitisira ninyo no ang aton mga benepisyo diri sa PhilHealth, magamit lang naton kung magkadto na kita sa hospital. So gusto naton baguhon ina no, kag mas matagaan sang maayo nga serbisyo ang aton mga miyembro. So pamaagi sa aton nga PhilHealth yakap, ang aton mga yakap clinics amo ni sila no ang magamonitor sang ikaayong lawas sang aton mga miyembro para ma-maintain sang mas maayo ang ila ikaayong lawas, and para maagahan ang pagdiskubre sa mga balatian kag matagaan man sang gusto nga pagbulong agud indi na maglala kag indi na kinanglanon dalon pa sa hospital. So sa aton mga members no, nahibaluan naton nga ang yakap gali konsulta program ni siya sang una. And so we have known no nga sa aton konsulta program sang una, we have 15 ka laboratory tests nga pwede naton ma-avail free, and 21 drugs and medicines libre man. And so subong sa mas pinasangkad naton nga programa nga PhilHealth yakap, pwede na kita subong ka-avail sang 15 ka laboratory tests including CBC, urinalysis, fecalysis, lipid profile, fasting blood sugar test, creatinine test, chest x-ray, ECG, mammogram kag iban pagid nga mga laboratory test free man ina siya. And also we have added 6 ka cancer screening test pareho sang mammogram, breast ultrasound, low dose nga chest CT scan, alpha fetoprotein, liver ultrasound kag colonoscopy. And from 21 ka drugs and medicines, right now you can avail 75 ka klase sa mga bulong nga pwede naton ma-avail sa aton nga mga gamot facility. And gusto namon ipahibalo sa amon mga members, libre ini siya ninyo tanan ma-avail sa aton mga PhilHealth yakap accredited facility. So sa bilog nga Negros Occidental, we have a lot na subong no nga mga accredited yakap providers diri sa Negros Occidental. And diri sa Bacolod lamang ay ara kita nagakalainlain ng mga yaka providers pareho sa Bacolod City Health, ang aton nga regional hospital, amuman ang Bacolod Queen of Mercy Hospital, and may ara man kita mga private clinics pareho sa Medicines Clinic and Laboratory, amuman ang ICM Manila Clinic and Laboratory. And para sa ibalo sa aton mga tagapanamati, ang aton nga PhilHealth yakap, this is intended for all PhilHealth members. Whether healthy ka man or may ara ka sang ginabatsyag nga balatian, pwede kagid ka avail. Kinanglanonan nga dapat PhilHealth registered member ikaw. So kung ikaw hindi pa PhilHealth member, magkadto lamang sa pinakamalapit nga PhilHealth office sa inyong lugar agud makaparehistro ikaw or ma-declare mo ang imo mga qualified dependents for them para maka-avail man sa aton mga yakap benefits. And ang pinakakinanglanon tagid para makaparegister man kita sa aton nga yakap providers is ang aton nga PhilHealth ID o kun ang aton nga PhilHealth identification number. And so kung ikaw isa na ka membro kag may ara ka na sang PhilHealth identification number, pwede kagid makaparehistro sa yakap through different ways. First gid, pamaagi sa atong eGovPH. So you can register no through eGovPH by accessing no sa imong nga mobile browser. Just type philhealth.e.gov.ph/home. And another way para makaparehistro sa yakap is ang atong nga PhilHealth member portal. So magrehistro lang sa atong PhilHealth member portal and dira makapili ka sa imong nga PhilHealth accredited facility. Or you can go no sa pinakamalapit nga PhilHealth office sa inyong lugar agud makaparehistro sa yakap program. And para sa kompleto nga lista sa atong mga yakap accredited nga mga clinics, pwede mo gid ini check through our official website www.philhealth.gov.ph. And the best way no on registering no sa atong nga yakap program is by going to the nearest nga PhilHealth office sa imong lugar agud makaparehistro sa yakap program. And after mo marehistro, ikaw pagatagaan sang yakap confirmation slip which is to be presented sa aton mga yakap clinics if mag-avail na ikaw sang imong yakap benefits. So again, we have 3 options to register. Pwede nga member initiated by using no sang aton nga members portal o kon pag-access sa egov.ph. Pwede man through assisted nga registration by going no to the PhilHealth office nga pinakamalapit sa imo or by the PCARES o kung mga personnel naton no mga PhilHealth personnel nga assigned sa aton mga hospitals or by third party assisted nga registration. So pwede nga si employer ang magaparehistro sa imo sa yakap or pwede man nga through the LGU or by going straight sa mga yakap clinic of your choice para makaparehistro. And once registered na ikaw no into the program, you can get an appointment no sa imong facility nga ginpili or pwede man walk-in no if nag-accept walk-in ang imong selected nga yakap provider. And once no may ara ka na appointment sa imong accredited yakap provider, ang physician sa aton facility amo ang mag-check up sa imo and that is also free. And after that, ang physician sa aton facility amo ang maghatag sa recommendation of whatever nga laboratory ang imo nga i-avail. So you can avail no sa mga 15 ka laboratory tests and the 6 cancer screening tests sa aton mga yakap clinics. And once magwa na ang imo result kag ma-read back na sang physician ang imo nga resulta, siya naman na dayon ang mag-recommend kung ano-ano nga mga bulong ang kinanglanon nimo igaim nun. And you will be availing no 21 cas and medicines sa aton nga mga yakap clinics. And also no, you can avail of the 75 ka mga klase sang bulong sa aton mga gamot clinics if may ara recommendation sa aton nga physician. And ang mga gamot facility naton, sila ni ang mga accredited nga mga facility or mga pharmaceutical clinics or mga pharmacy kung sa diin naton no kuhaon ang 75 ka mga klase sang drugs and medicines after the recommendation sa aton nga mga yakap doctors. And sa subong no diri sa aton sa Negros Occidental, may ara na kita no credited nga mga gamot facilities kag ongoing ang registration sa mga aton nga mga pharmacy para mangin fully accredited na sila nga mga gamot facilities. So hopefully no by the end of 2026 madamo na kita accredited nga gamot facility diri sa Negros Occidental kag pwede na naton ma-avail ang 75 ka klase sang mga bulong. And we have a budget of 20,000 pesos no para sa mga bulong and medications for the whole year na ina siya. And you can avail mga antimicrobial ng mga bulong o kung mga bulong para sa infeksyon, mga antithrombotics o kung mga bulong no kontra sa paglapot sa mga dugo, mga anti-medications kag mga chronic obstructive pulmonary disease ng mga medication, mga anti-diabetic kag mga bulong kontra sa mataas nga cholesterol, kag mga anti-hypertensive ng mga medications kag iban pa. And samtang no jutay pa lang, PhilHealth gamot ng mga accredited facility, we can still long avail the 21 drugs and medicines sa aton mga yakap clinics. And so no, amuin na siya tanan ang aton ging istoryahan last week, pati sa aton nga yakap program. Kag before kita no mag-proceed sa aton nga topiko sa sininga hapon, yari anay ang mga malipot nga pahibalo.
1: Ani may kamhalbuna of PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang maging miyembro sang PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind nga kun ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag maospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.
0: Nagabalik ang atong programa, PhilHealth, your partner in health. Inigiha po ng inyong partner, Partner Rick Arabello, sang membership section sang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Kag sa pagpadayo no sang aton topiko sa sining hapon, kita naman subong ang mga istorya parte sa registration and the enrollment of the persons with disabilities or PWDs into the National Health Insurance Program o kon NHIP. Kay ti no, sunod sa atong Republic Act 11223 o kon Universal Healthcare Law, tanan nga Filipino dapat membro na ni PhilHealth. And included na di rin no ang aton mga persons with disability o kon mga PWDs. Kag may ara kita sang Republic Act 11228, which is the act providing for the mandatory PhilHealth coverage for all persons with disability or PWDs. So buot silingon, mandatory PhilHealth coverage for all persons with disabilities. And this shall be automatically covered under sang atong National Health Insurance Program of the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. And so, sino-sino bala ang pwede naton makonsider ng mga person with disability o kon PWDs? So, sunuo sa atong Section 2 of the Implementing Rules and Regulations of the Republic Act 11228, Definition of Persons with Disabilities, these refer to Filipinos who have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments which, in interaction with various barriers, may hinder their full and effective participation in society in equal basis with others. Puot silingon ang mga PWDs nag-refer inisya sa tanan nga Filipino citizens nga may ara sang long-term nga physical man, mental man, intellectual or sensory nga kakulangan nga nagabalabag or nagahinder no nagapabudlay sa ilang makafunction sang normal parehas sang iban nga tao. Sila nino ang mga tao nga may ara sang sablag halin sa pagkabata o kung pwede man no through accidents or nakaagom sang kapansanan tungod sa pag-aksidente o kung pagmamasakit. And ano-ano bala no ang mga types of disabilities? So pwede no nga hard of hearing no kung budlayan siya makapamati, mga intellectual disability or learning disability, pwede man nga mental or physical disability o kung mga orthopedic balano nga disability, mga psychosocial nga disability, speech and language nga kakulangan, mga impairment para sa visual disability, mga rare diseases, kag mga cancers. Kag ang ini nga mga disability, no, pwede ini siya nga congenital or inborn, no, pareho sang autism, ADHD, mga cerebral palsy bala, no, kag mga Down syndrome, or pwede man nga acquired siya nga disability, pareho sang nga chronic nga mga illness, no, pareho sang cancer bala, mga rare diseases, or pwede man through injuries from accidents. So, amoy ni siya, no, ang mga causes ng disability and the different types, no, sang disabilities. And kung ikaw may amoy ni, no, ng mga klase sang disabilities, paano ikaw bala, no, makaparestro as a registered nga PWD member? And so, no, may ara kita sang advocacy campaign para sa pagparestro sang aton mga PWDs. And nasulat, no, sa Section 6 of the Implementing Rules and Regulations of Republic Act 11228 Advocacy Campaign, the DSWD, NCDA, and the LGUs are mandated to conduct nationwide advocacy campaigns to encourage persons with disabilities to register and request for issuance of identification cards in accordance with the NCDA guidelines. Subuot silingon ang aton nga DSWD or Department of Social Welfare and Development kag aton nga National Council on Disability Affairs o kon NCDA kag ang aton nga LGUs. They are the ones, no, nga ginagaan sang mandato nga magkampanya nationwide para ma-encourage man ang aton mga PWDs nga magparestro bilang isa ka membro sang PWD kag mag-request ng ila identification cards in accordance man sa aton nga National Council on Disability Affairs nga mga guidelines. And after, no, kung ikaw makaparestro na sa aton mga LGUs kag matagaan ka na sang imo nga PWD ID, ikaw naman dayo, no, igarestro sa aton nga PRPWD. Ano naman ni ano ang PRPWD? So base sa ato nga Section 5 of the Implementing Rules and Regulations of Republic Act 11228 PRPWD, the DOH shall maintain an updated database of persons with disability including their health and development through its Philippine Registry of Persons with Disability or PRPWD. Kung sa yuron ang PRPWD o kung Philippine Registry of Persons with Disability, isa ini siya ka database kung sa diin ginarestro ang aton mga qualified nga mga PWDs and gina-required ini siya, no, sa aton DOH nga i-update annually gid or kada tuig ang aton mga PWDs. Agud ma-check, no, ano ang status sa aton mga PWDs kag diri man gina-mirror ini siya, no, real time if may mga ara sa mga updates sa ating mga PWDs and para magamit ini siya for the enrollment, no, sa ating mga PWDs into the National Health Insurance Program, especially, no, diri sa aton sa PhilHealth and para, no, sa availment sa ating mga PWDs ang ilang PhilHealth benefits. So kung ikaw isa ka PWD kag may ara ka na sa PWD ID, no, kaga na list down ka na and upload na ang imong record sa ating Philippine Registry of Persons with Disability, you can then be included, no, sa ating National Health Insurance Program. Kay ti base sa

ano man ang ilang edad kag gender, babae man o kung lalaki, basta rehistrado ka sa DOH PRPWD, automatiko nga madala ka na sa aton nga National Health Insurance Program sang aton nga PhilHealth. Kag indi lamang no nga ikaw mismo nga PWD ang maparehistro sa aton diri sa PhilHealth. Kay ti ang imo nga qualified dependents kung ikaw married kag indi active member ang imo nga spouse, indi siya employed no, kag wala siya sang iya mismo nga kagwalingon nga PhilHealth number, pwede mo siya makarga as qualified dependents. Amo man ang imo nga kabataan nga nagaedad 20 years old and below, pwede mo sila makarga man sa imo nga PhilHealth accounts as your qualified dependents. And so, aton ibaloon kung paano bala magparestro ang aton mga PWD sa aton nga PRPWD, kag kung paano sila no magpa-under sa aton nga PWD nga kategori o kung indirect contributors nga kategori diri sa PhilHealth. So, nasulod no sa aton nga Section 4 of the Implementing Rules and Regulations of the Republic Act 11228 Registration Process. It is stated no nga PhilHealth in coordination with the Department of Health or DOH, the National Council on Disability Affairs or NCDA, and the local government units or LGUs shall utilize the PRPWD as basis for registration as principal member in the NHIP for persons with disability. So para mas maintindihan naton ang proseso, una gid si LGU ang magarestro sa ato nga PWD sa ato nga DOH PRPWD nga database kag mag-issue man sang PWD ID. So kung ikaw isa ka PWD, magkadto lamang no sa aton nga barangays agud matagaan kamuno sang guidance kung diin makadto para makaparestro as PWD kag ma-issuehan sang aton nga PWD ID, and as well as para ma-upload ang inyong mga records sa aton nga Department of Health's Philippine Registry of Person with Disabilities. And after that no, ang aton naman nga DOH ang maghahatag no kay PhilHealth sang access sa aton nga PRPWD. And tanan no nga update sa aton nga PRPWDs nagareflect ini siya real time ukon insigida dayon para in kaso nga kinanglanon ma-access gidayon naton. So kung ikaw PWD kag nagparestro ikaw, after your registration ang imong ngalan mag-appear na dayon sa ating Philippine Registry of Persons with Disabilities. And after that no, si PhilHealth naman ang mag-match sang datas kag mag-validate and mag-assign no sang unique ukon imo na ginya mismo nga PhilHealth identification number or PIN kag magatag sa imo as member no sang PWD under the indirect contributors natong nga kategori sa PhilHealth system. Kag tandaan tagid no nga ang mga PWDs lamang nga nagparestro no sa DOH PRPWD ang pwede ma-enroll bilang isa ka membro sang PWD sa PhilHealth nga system. Kag ang mga PWDs tabala nga natagaan no sang PWD IDs halin sa LGU pero wala pa yan nakaparestro no sa PRPWD, pwede man sila naton japo no ma-enroll as indirect contributor sa atong nga system and i-enroll sila naton as financially incapable. Agud nga wala man sila sang pagabayaran. So ang ila himuon, magkadto sila sa ilang respective nga LGU nga social worker officer or local nga DSWD offices. Agud matagaan sila sang certificate of financial assessment tag as financially incapable. Agud masilod man sila naton no sa aton nga indirect contributors nga kategori. And tandaan tagid no, basta ikaw PWD and na list down imo pangalan sa aton nga DOH PRPWD, libre na siya ang imo PhilHealth. So wala ka na sang monthly contribution. But if ang imo pangalan no wala na list down or hindi makitaan sa aton nga DOH PRPWD, pwede ka gid makakadto sa inyong nga local nga DSWD offices agud ma-assess kamo kung paano maparestro ang inyong records sa aton nga DOH PRPWD o kung para ma-issuehan kamo sang aton nga Certificate of Financial Assessment tag as financially incapable agud maparestro man kamo namo no sa aton diri sa PhilHealth nga system as financially incapable
kag wala man kamo

0: sang pagabayaran, monthly contribution. Kay Tino, nasulod sa ato nga Section 7 of the Implementing Rules and Regulation of Republic Act 11228, PhilHealth Premium Contributions, na state diri nga premium contributions for all persons with disability shall be paid by the national government, provided that the premium contributions of persons with disability members in the formal economy shall be shared equally by their employers and the national governments. So buot silingon, wala na sang may ginabayaran ng monthly contribution ang isa ka PWD once ma-enroll sa atong DOH PRPWD or as financially incapable, which is assessed no by the local nga DSWD officers naton. Kayang ilang nga monthly nga contribution is subsidized by the national government, but for those naman yang mga PWDs nga employed, ang ilang nga monthly contribution ginatunga ini siya sang aton nga employer kag sang PWD. So sige lang gihapon bayad ang aton nga PWD sang iya share kag ang iyang employer naman o sang ilan ng mga share until such time nga miara na kita sang appropriation nga magakover sang aton nga employee share sang aton mga PWDs, which will be provided no sa aton nga General Appropriations Act. And gusto nato no ipaibalo sa aton mga members nga ang isa ka PWD kag iya man yung mga qualified nga dependents, pwede nila magamit gilayon ang ilang mga PhilHealth benefits tungod sa ginatawag naton nga immediate eligibility. So hindi na kinanglano no pareho sang una nga kinanglan tagid maghulat sang anom ka bulan bag-o magamit ang aton nga benepisyo. Kay ti isubong niya, once member ka na ni PhilHealth, pwede mo na magamit gilayon ang imong nga PhilHealth benefits. Ini tungod no sa aton nga immediate eligibility. Kag para naman sa aton mga members no, mga tagapalamati naton nga miyembro ni PhilHealth, amon kamo always gina-remind nga mangin responsable man kita nga miyembro ni PhilHealth. Although may ara kita sang immediate eligibility, gina-remind kamo namon nga mag-update di kita sang aton nga PhilHealth premiums. Agud magamit naton sige-sige ang aton nga benepisyo anytime nga gamiton naton. And siguraduhon man nga updated ang aton nga membership data records diri sa PhilHealth. Agud ang aton mga benepisyaryo, si Mrs. kag ang mga kabataan, pwede gid makagamit man sang aton benepisyo anytime nga gamito nila. And also, i-check man nga PhilHealth accredited ang imo doctor and hospital nga kaduan, kag siguraduhon man nga nabuhin sang insakto ang aton mga PhilHealth benefits sa aton mga bills before kita maguwa sa hospital. And sa aton mga members, ang pag-request ng MDR and ID, free ina siya, wala sang bayad. Magkadto lamang sa pinakamalapit nga PhilHealth office sa inyo lugar, agud maka-request kamo sang inyo MDR and ID. Kag diri sa Bacolod, ang aton nga PhilHealth Leo Bacolod, located kami in front of AMA College along San Agustin Drive with telephone number 433-3694 or pwede man makipag-angot kamo through our official email philhealthlhiobacolod@gmail.com. And for more informations about our current programs, pwede kamo ka-check sa amon official Facebook page PhilHealth Region 6. Kag aside diri sa amon sa PhilHealth Leo Bacolod, mayara kita PhilHealth Express located sa 3rd floor sang Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Kag mayara man kita PhilHealth staff sa sulod sang Malasakit Center sa aton nga Corazon Roxin Montilibano Memorial Regional Hospital. Kag sa aton mga miyembro nga yara sa norte nga bahin sang Negros, mayara kita PhilHealth Sagay located malapit sa Sagay Bus Terminal. Kag may aramang kita PhilHealth Express San Carlos, located sa 2nd floor sa San Carlos Public Market. And sa south nga bayan sa Negros, may aramang kita PhilHealth Kabangkalan, located naman malapit sa bag-o nga Kabangkalan City Hall. And so, sa aton mga members, viewers, and listeners, madamo gid nga salamat sa pag-upod na naman sa amon sa subong episode, kag kabay pa nga madamo kamusang natunan parte sa aton topiko sa sining hapon. Kita ay naman kita liwat next week, every Thursday, 5:30 p.m. Diri lang gihapon sa inyo istasyon, 1233 Radio DYBS. Kag diri sa aton programa, PhilHealth, your partner in health. Sa liwat, ini ang inyong partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless us all.
1: labad ani isa naman kidisyon sa programa PhilHealth, Your Partner in Health. Tubto sa masunod nga Webes, sa parehong nga oras kag istasyon.

0: ka. Ito, binilin pa nga kita ng black at red rice para iwas sakit sa puso, cancer, at diabetes.
1: Ilan sa mga pigmented rice ang NSYNC RC638, 640, 642, 644, 646, at 730.
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Okay, so magabali kita, nagutod kita kag ina sa atong pagpangagdanga. Tuuhan ang kunon, batuno natong si Jesus. So basi mamangkot ka di, Pastor, ano da sun kay nabaton ko na si Jesus? Abyan, pangita dira within your communities ang isa ka Bible believing church. Kag isugi dira sa alagad sa Ginoo kung paano gingamit ang radio ministry, ang Facebook Live, ini ang Paris Broadcasting, ang Radio DYBS, ang Radio DXKI, kung paano nimo nakilalaan si Jesus, kag kung paano nimo siya gintuuhan, okay? And grow with the church, no? Another thing, kung naluwas ka, sugiri ang iban kay Jesus. So remember, holiness in the last days. This is a holy order, number one. Number two, holiness in the last days is also a holy outpouring. O, di indira ang outpouring, Pastor. O, silindiri sa verses 16 to 18. Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. So be joyful. Be pray. Magpangamuyo ka. Kagmangin mo pinasalamaton. Hindi nasagi ko mudira. Anong ginahimo naton subong? Gadugang ka lang stress sa imo kaugalingon. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. So when we say it is a holy outpouring, we need also to pour out our devotions unto the Lord Jesus Christ. Amo ning ginabalya, rejoice ever, be joyful. You know, we are heaven bound. So bisan ano ang matabo sa sining kalibutan na kaibalo kita no nga ni Jesus, no one shall pluck them out of my hand. My Father is greater than all, and no one shall pluck them out of my Father's hand. Be joyful, be prayerful, pray without ceasing. Mga kauturan, may mga pariente pa kita, mahal sa kabuhi, mga kaabyanan, na wala pa yan nabutang sa ilang pagtuo sa kay Jesus. Let us pray for them. Let us still pray for the peace in Jerusalem. Let us pray na kabaygid i-allow na sa atong Father in Heaven nga magabalik na si Jesus, ha? Sa pagkuha sa imo kag sa akon nga nagtuo sa iya in the coming rapture, ha? You know, very controversial ini nga doktrina sa mga Bible believing church, no? Kay damo man mga gambal sila nga ti Bible-based man sila. Pero wala siya gapating na may rapture. No? Pero kita yan nagapating. Siling sang 1 Thessalonians chapter 4 verses 14 to 17 nagasiling. 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them which sleep in Jesus will God bring with Him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we be with the Lord. Sulat pagin ni Apostle Paul, wherefore, comfort one another with his words. Ang 1 Thessalonians 5:11, wherefore, comfort yourselves together, and edify one another, as also ye do. So as you can see, holiness in the last days, it is a holy order. It is a holy outpouring. And then number three, it is also a holy oversight. No? Verses 19 to 22. Quench not the spirit, despise not prophesyings, prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil. No? Nga, no? We need to oversee. Dapat may, dapat we, you and I will be guarded accordingly nga, because deceptions, deceivers will come. Di ano bala subong ang pinakarampant? Fake news. Nadumduman ko, awarding night anay ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Negros. Oh? Ang isa sang isa kabantog nga KBP nga member diri nagambal, no? Nya bisan hindi taya bantog kasubong sa mga vlogger nga bisan panghi nila sa puno sang saging gina live nila kagang ila nga mga viewers minilyon, pero sa gayapon hindi kita ya dapat mag-compromise sang aton value system. We still need to speak the truth. So ti anon mo man lang na ya, damo-damo katuod na balaan, damo-damo sang imo sumulunod, prong imo content binutig. No? Iyamuhat. You know, wala sing si Jesus nagpanginmatay sa cross ng Kalbaryo. He is the way, He is the truth, and He is the life. Pero subong, deception is rampant. Deceivers are outpouring. Madamo-damo sa mga kabutigan ang ginapagwa, no? Sa social media, even sa mainstream na media. Nga, kaya ang aton kaaway, He is the father of all lies. He is a liar from the beginning and is an accuser. Therefore, amuini ang holy oversight, no? Quench not the spirit. Despise not the prophesyings. Prove all things. Ha. Kay kita ya kung kaisa, kabalo nagikita nga fake news, i-share pa na natun. Bisan again, bisan daw ano kadamo sang imo na hibaluan. Pero kung ining imo na hibaluan lunsay kabutigan, it doesn't count. It will not help. So, because if it is a lie, it is still an appearance of evil. So, silindiri sa verse 21, prove all things. Hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. So, mga kauturan, mga kaabyanan, we need, para ano, Pastor? Para maluwas kita. Hindi. Bangod kay naluwas na kita. This is why nga ang aton kinabuhi, dapat matadlong ini, nga mag-serve ini, nga mangin iwag sa mga katawhan. Ano ba lang ang balang Jesus? Matthew 5:16, let your light so shine among men so that men may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So this is why you and I, we are examples sang unbelieving world. Di paano kita karon magiging good example kung kita ya mismo ang mga butigon man, kung kita man mismo ang mga dayaon man, scammers, may mga predators in the pew, anong ginambal natin sini? Yung gisa mga scammer, tibo ka nami, magbaligya sang hindi amo, kati masing, ti Christian ko mo, leader ko, gali kay scammer, butigon gali. So remember, mga kauturan, perilous time shall come and we need to be aware of all those things. Holiness in the last days. This is a holy order. This is a holy outpouring and a holy oversight. Sulitun kuliwan. Quench not the spirit. Despise not prophesyings. Prove all things. Hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. Oh, I hope and I pray, nga ikaw kag ako mangin seryoso pagid kita sa aton pagpangabuhi bilang mga Kristiyanon, because we see the day approaching. Jesus will come, and he will submito niya kita nga mga nagbutang sang atong pagtuo sa iya. Let us pray. Father in heaven, salamat gid sa imo dako nga gugma for giving us your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Thank you so much for your word na nagahatagin sa amon sa mga life lessons to learn. Kabaygid ang amon kinabuhi, mangin kaaya-aya, kag mangin good example, that our light will shine among men, so that men may see our good works and give you all the glory that only belongs to you. Oh, that we pray as we continue to await for the coming again of our Lord and Savior, Jesus Christ. May this earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Abyan, utod, ako inyo alagad sa kahanginan, Pastor June Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Kung mayara ka mong mga comments, mayara ka mong mga questions, or mayara ka mong mga prayer requests, you can reach me at my phone number 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: At ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay himbing sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin, at minsan, akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganoon din naman tayo, nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Try and try until you succeed. Yan ang isa sa mga usong quotation noon, lalong-lalo na sa panahon nung kami mga estudyante, no? Kapag nahihirapan sa eskwelahan, try and try until you succeed. Huwag tumigil, maging persistent. Hi! Magandang araw. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. Yung persistence, ito rin naman ang instructions ni Jesus sa kanyang mga disciple. Paano nga ba maging persistent sa larangan ng pananalangin? Silipin natin yan mula sa Luke 18. Nagkwento si Jesus ng parable sa mga disciples niya para turuan silang mag-pray lagi at huwag mag-discourage. Sabi niya, sa isang bayan, may isang judge na walang takot sa Diyos at walang respeto sa tao. Meron ding biyuda doon na laging pumupunta sa judge. Sinasabi niya, "Bigyan niyo ng hustisya ang kaso ko." Sa simula, hindi siya pinapakinggan ng judge. Pero sa katagalan, napag-isip-isip ng judge, "Kahit di ako natatakot sa Diyos at wala akong respeto sa tao, ibibigay ko sa biyudang ito ang hinihingi niyang hustisya. Kasi ginugulo niya akong lagi. Kung hindi, may i-stress naman ako kasi di niya ako titigilan." At sinabi ng Panginoon, makinig kayo sa sinasabi ng masamang judge. Di ba, ibibigay ng Diyos ang hustisya sa mga pinili niya, sa mga nagpe-pray sa Kanya araw at gabi? Patatagalin pa ba niya bago siya tumulong sa Kanya? Sinasabi ko sa inyo, ibibigay niya agad sa kanila ang hinihingi nilang hustisya. Sa parable ng persistent widow, ipinakita ni Jesus ang isang babaeng walang kapangyarihan, walang koneksyon at hopeless sa kanyang situation. Pero dahil persistent, walang sawang lumapit sa hukom, nakamtan niya ang justice. The judge there was described a judge who neither feared nor cared for what people thought. Sa learning with Jesus na moment gamit ang parable, pinakita niya ang kaibahan ng Diyos sa judge. Ang judge, walang takot sa Diyos, walang pakialam sa tao. Kumikilos lang dahil napilitan sa pagpupursige ng widow kasi ayaw na nga niya maabala pa siya. Yung judge ay selfish, walang malasakit, lagi lang nakatingin sa sariling kapakanan at naibigay niya yung justice dahil gusto niya matapos na yung problema nilang dalawa. Yung problema ng widow at siya na ginugulo ng widow. Samantalang ang Diyos, makatarungan, mahabagin. Siya mismo pinagmumulan ng hustisya. At ang Diyos ay matalino. Hindi niya kailangan na pilitin natin siya. Ang Diyos ay kusang nakikinig sa panalangin natin ng mga anak. At ang kanyang pagsagot sa ating mga panalangin ay nasa takdang oras. Ang Diyos ay mapagmahal, maawain, maunawain at tapat sa kanyang mga pangako. Ang kanyang kalooban ay laging mabuti at ang kanyang timing ay laging tama. Dito tinuturo sa atin ni Jesus, maging sa kanyang disciples at that time, na kailangan nating magpursige sa pananalangin. Tayo na nakatira sa imperfect world, we need to pray unceasingly. Manalangin tayo dahil kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng Diyos sa buhay. And the sovereign God will answer our prayers hindi rin based sa ating persistence, kundi sa kanyang kalooban, sa kanyang timing at sa kanyang layunin. And we all know for a fact na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin at ang kanyang sagot, oo, hindi, at maghintay. Pwedeng hindi agad dumating yung iyong panalangin o yung hinihingi mong justice, pero darating ang araw na ito na sigurado. At hindi lang ito paalala tungkol sa justice, paalala rin ito tungkol sa pananalangin na ang Diyos ang tunay na judge. Hindi siya natutulog, hindi siya nababaliwala, hindi siya namamanipulate, at higit sa lahat, ang kanyang desisyon ay laging makatarungan. Kaya kung ang pakiramdam natin, parang tahimik ang Diyos sa bansa, parang walang ginagawa ang Panginoon. Bakit? Sa dami na ng mga nakahilera, na mga iniimbestigahan, wala sa kanila yung tunay na kasagutan. Pero isang paalala na ang iniiwan sa atin ng Panginoon, merong hustisya. Hindi siya natutulog, hindi siya nababaliwala, at higit sa lahat, laging makatarungan ang ating Panginoon. Luke 18:7, will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? Sa kwento ng persistent widow, malinaw na ang pupursige sa panalangin ay paulit-ulit, araw-araw nating ginagawa. Matthew 6 verse 9, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung sa palagay mo ay madali lang manalangin, subukan mong ipanalangin itong Mark 6, 9-10. Or sa verse 10 in particular, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. how difficult it is to surrender to the will of God, especially if we have that specific something in our mind. Idinadalangin mo ang perpektong kalooban ng Panginoon, pero iba pala yung gusto mong resulta. Ang ating default ay magkaroon ng control sa bawat sitwasyon. Pero when we pray this, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, surrendering to the will of God is one of the most difficult thing to do. When we surrender to our God through persistent praying, binabago tayo ng proseso. Binabago ng Diyos ang ating puso. Sabi nga po sa Romans 5:3-4, suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Kung ang sagot naman pala ng Panginoon ay pwedeng hindi, pwedeng maghintay, o hindi naman pala namamanipulate ang isasagot ng Panginoon nang ayon sa gusto kong mangyari, eh bakit kailangan ko pang mag-pray? Kailangan po natin, lalo na kung ganito ang ating mindset. Yung bang naiisip natin, mas mataas, mas alam natin yung tama kaysa sa Panginoon. Bilang isang ina, alagang-alaga mo ang iyong anak. At kapag ito ay nagkasakit, gayon na lamang ang iyong panalangin. Not knowing, o minsan nawawala sa ating understanding na kung gaano natin kamahal ang ating anak. Aba, mas mahal pa ng Diyos kaysa sa atin. Bilang mga nanay, bilang mga tatay, ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay. Natututo tayong tanggapin ang kalooban ng Diyos, hindi lang ng sarili nating kagustuhan, dahil sa paulit-ulit na pananalangin. Persistence aligns us to God's will. Your will be done on earth as it is in heaven. At kapag patuloy tayong nananalangin, kahit parang ang tagal ng sagot ng order natin, sinasabi natin, Lord, kahit hindi ko pa po makita yung solusyon sa ngayon, naniniwala ako, hawak mo na ang lahat. Alam mo na ang katugunan. At ang pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon, ang pagkilala sa Kanya na may control at tayo ay nangangailangan ng katuwiran ng gabay ng ating Panginoon is an accomplishment. Persistent prayer aligns our hearts to the will of our God.

0: Tayo po ay manalangin, Panginoong Jesus, marami pong salamat dahil ikaw po ang mas nakakaalam na higit kaysa sa amin. Mas malawak po ang iyong kaalaman, mas malawak ang inyong karunungan. Salamat po dahil itinuro niyo po sa amin yung totoong kahulugan ng pag-surrender sa kalooban ng Ama. Not my will, but your will be done on earth as it is in heaven. At kayo, Panginoong Jesus, ang tunay na halimbawa nito. Ang tunay na representation ng persistent heart na nagpapatuloy sa pagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng maraming mga kawalan ng katiyakan sa mundo. Tulungan niyo po kami, aming Ama, na huwag pong manawa na manalangin at mag-effort upang kami ay magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo, makilala ka namin ng lubos, so that we will be able to appreciate your goodness and how you have helped us in our lives. Mahabag ka, Panginoon, sa aming bayan. Dinadalangin po namin ito ng paulit-ulit. Kayo po ang magtuwid sa mga likong pamamaraan ng mga tao sa pamunuan. At ang panawagan, Lord, na managot ang mga tao na gumagawa ng masama para sa nakararami. Ang aming panalangin ay ang inyong hustisya ang sa amin ay magpala. Marami pong salamat, aming Ama. Salamat po sa kapayapaan na ibinibigay po ninyo sa amin. Salamat po sa kalakasan at sa kahinahunan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Luke 18 ay makapagbibigay po sa atin ng panibagong perspective ng quotation na "Try and try until you succeed." Totoo ito, pero sa pananampalataya, mas malalim pa. Ang tagumpay, hindi lang nakukuha sa paulit-ulit na pananalangin, paulit-ulit na pagsubok, kundi sa paulit-ulit na pagtitiwala sa Diyos. Kaya hindi lang ito try and try until you succeed, kundi pray and pray until the Lord's will succeeds. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay, hindi ito yung nasunod yung gusto natin, kundi nag-align o natupad ang kalooban ng Panginoon. At ang iyong nais na laging mabuti ang nais ng Panginoon, laging tama at laging makatarungan. Magandang araw po, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat po sa inyong pakikinig sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: The Good News Bible in Romans chapter 12, verse 11 says, "Work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion." In Revelation chapter 3, God is never pleased with lukewarmers, those who are neither hot nor cold. Today, Bishop David Sobrepeña shares to us another how-tos, how to keep your spiritual fire burning.
1: Sa Romans chapter 12, verse 10 to 12, sabi po, "Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, and then rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer." Dito naman po sa NIV, ganito po ang sinabi, "Be devoted to one another in brotherly love, honor one another above yourselves, never lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer." Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila sa aming buhay. Pinapakita mo, Panginoon, ang iyong kadakilaan, kapangyarihan, Panginoon, sa iyong pagpuprovide ng pangangailangan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat ang iyong mga biyaya, pagpapala ay malaya mong ibinubuhos sa mga nananawagan sa iyo at nagtatapat sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po na iunat mo po ang mapagpalang kamay sa aking mga kapatiran na dumadaan ng iba't ibang klasing mga pagsubok, kahirapan at mga challenges sa kanilang mga buhay. Lord, I pray that you will bless them. Bigyan mo sila ng lunas sa mga kapatiran na may karamdaman, pagalingin mo po sila sa pangalan ni Jesus. At mga kapatid, Panginoon, na walang trabaho o kaya nahirapan sila sa pananalapi, bigyan mo sila ng idea upang maiangat ang antas ng kanilang buhay at kabuhayan. Lord, above all, inadalangin ko po na ang iyong salita ay maging gabay bawat isa sa amin. Hamunin mo kami, Panginoon, na maging maalab muli ang aming paglingkod sa inyo. Lord, basbasan mo ang bibig ng iyong lingkod at pandinig ng iyong mga anak upang iyong pangalan ay maitaas. Hallelujah sa aming kalagitnaan. This we pray in Jesus' name. Amen. Sabi po sa ating nabasa ay never lacking in zeal, but keeping your spiritual fervor serving the Lord. Alam niyo po, napakahalaga po na yung atin pong spiritual fire ay nananatili sa atin pong mga buhay. Napakahalaga po yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung maalab ang iyong paglilingkod sa Panginoon, if your spiritual fire is burning, oh, temptations may come, but it's easy for you to overcome them. When trials come, man, you can face them because the spiritual fire in your life, the fire of the Holy Spirit, will help you overcome them. So, balit, pag nanlalamig na, pag hindi na maalab, hindi na maapoy ang ating puso ng spiritual life natin, aba, ang kabaliktaran palagi nang nagdadabog, kunting bagay lang nagtatampo na, o kaya kunting criticism lang na marinig, nako, nagagalit, mapagsabihan lamang, At kung hindi ka maraubdob ang iyong paglilingkod sa Panginoon, when the spiritual fire is gone, when you're getting cold, oh, yung mga pagsubok, napakahirap. Yung mga pupuntahan ng mga lugar, napakalayo. Yung mga bagay na gagawin natin, kahit na hindi mahirap, kahit na madali, napakahirap. Yung pagkakaloob, nako, ang hirap dumukot. Why? Because your spiritual fire is gone. At ikaw ay nanlalamig sa Panginoon. You see, mga kapatid, mga bagulang, God is not pleased with lukewarmness. In fact, ang Panginoong Jesus ay kinamumuhian niya ang malahininga na temperatura ng ating spiritual na pamumuhay. So sabi niya sa Church of Laodicea, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Yun ang sabi ng Panginoon. The Apostle Paul says to us sa atin pong text ngayon na kailangan na magiging fervent tayo. Fervent in spirit. Now, from the Greek word zeal, apoy, maapoy. Alam ba ninyo, there are levels of fire ng init sa apoy. Pag nakita mo yung apoy ay yellow, mainit yan pero hindi masyadong mainit. If you see a fire color red, that is hot but it's not the hottest. If you see a blue flame, it is hot but still not the hottest. Ang pinakamainit, marubdob na apoy ay yung puti, yung white hot. Kung kaya't, kung yung mga nagwe-welding, pag maputi-puti na yung sindi o yung apoy ng kanilang welding rod, pwede niyang ikat ang steel. Because that is hot. So the word zeo means be white hot for God. Amen? Na talagang maapoy tayo sa Panginoon. Unang-una sa lahat, ano ba yung mga elemento? What are the elements that dampen your spiritual fire? Do you know what will rob you of your zeal and spiritual fire? Unang-una, people. Not just unbelievers, but Christians, believers. Yung mga kasamahan natin sa church ay nagiging sanhi kuminsan na ginagamit ni Satanas na maging katitisuran. Sabi po sa Deuteronomy chapter 1, verse 28, our brethren have discouraged our hearts. Ano yung mga bagay na maaaring makatisod, makadiscourage, makaapekto sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Tulad ng mga bulong-bulungan, mga gossips, mga negative attitude, mga negative talking, mga slander, paninira. Ito po yung mga nakaka-discourage na mga gawain. And sad to say, kahit among Christians, ay may nangyayari na ganun. Okay? So we need to avoid people who will infect you with spiritual virus. Kaya sabi po ni Apostle Pablo, now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learned, and avoid them. For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. So, ano ang ating gagawin? We need to infect or influence people with the love virus. With the love virus. Meron pong isang verse na nagsasabi, for the love of Christ constraineth us. If you are gripped with the love of Jesus in your heart, you cannot help it but spread it around. Can you say amen? You cannot help it but help people that are in need. Ang tanong ko sa inyo, sa ating lahat, what are you infecting others with? Brothers and sisters, let us all spread the love of the Lord. Amen. Pangalawang sanhi is the cares of this world. Sabi po sa Mark 4:19, the cares of this world and the deceitfulness of riches and the lust of other things entering in, choking the word, and it becometh unfruitful. Yung tayo ay nagiging asyadong materialistic, aburido sa mga bagay-bagay ng mundo. We're busy trying to acquire wealth and riches to the point that we neglect our spiritual needs and to tend to the fire of God in our hearts and in our lives. Meron pong isang example dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. The example of Demas. Sabi po ni Apostle Pablo, for Demas have forsaken me, having loved this present world. Anong ibig niya sabihin niyan? Having loved this present world. Mas lalo niyang inibig. Binigyan ng kahalagahan ang mga bagay-bagay ng mundo. Maaring mga ari-arian, maaring mga kaaliwan ng mundo, maaring mga properties. Naging busy siya sa paghahanap ng salapi, ng ginto at salapi. You know, hot pursuit of material things. If unchecked, can lead us astray from God's will. Okay naman na tayo maging busy sa gawain natin. Kasi meron ding salita ang Diyos na nagsasabi, occupy, do business till I come. Ito po ang napakahalagang alalahanin ninyo. If you and God are partners in business, and if you make God number one in your life and in your business, yes, you can be busy pursuing your business and enlarging your business. But if you remain faithful to the Lord, hallelujah, wag mong kaligtaan ang salita ng Diyos. Wag mong kaligtaan ang pagsisimba. Wag mong kaligtaan ang pananalangin. Mas lalo kang pagpapalain ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos na ipagkait sa iyo ang mga mabubuting bagay. Pangatlo are the storms of life. Problems and difficulties come in various ways and sizes. Mga problema na matitindi at kuminsan kahirapan, sari-saring mga at patong-patong na mga problema. Subalit mga kapatid, mga magulang, dito tayong manatili sa Panginoon. Kung meron mga bagay na nangyari sa buhay mo, huwag kang magtampo, huwag kang lumayo sa Panginoon. Pagkos, ikaw ay dedicate, lalapit ka sa Panginoon, tatakbo ka sa Kanya, mananalangin ka sa Kanya, magsusumamo ka sa Kanya, luluhod ka sa Kanya, at God in His timing ay ipagkakaloob niya sa iyo ang iyong mga pangangailangan. Hallelujah. So pangalawa, how do we keep our spiritual fire burning? Sa papaanong paraan natin maintain ang marubdob at maapoy, maalab na ating paglilingkod sa Panginoon? Unang-una, remove the spiritual ashes out of our lives. Alam niyo, the residue of burnt wood affects the fire and may be used to put off the fire. For example, kung gumawa ka ng bonfire o ang kalan mo ay, ang ginagamit mo ay charcoal o kaya kahoy na panggatong, after several minutes ay marami ng mga ash, abo, di ba? So, kung hindi mo tanggalin yun, yung apoy ay mamamatay. So ang gagawin mo, susungkitin mo, aalisin mo yung mga ashes, yung mga abo, upang patuloy na umapoy. So anong klaseng spiritual abo, mga ashes na dapat nating tanggalin? Remove the ashes of insincerity and hypocrisy. Sabi ni Apostol Pablo sa ating text, Romans 12:9, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Ano pang dapat nating tanggalin? Remove the ashes of envy and jealousy. Yung pagsiselos, yung envy. Dahil merong isang kapatid na mas maganda ang kanyang pananamit kaysa sa iyo, o kaya magara ang kanyang sasakyan kaysa sa iyo, o kaya yung bato sa kanyang singsing ay kumikintab, mas makintab kaysa sa iyo, o kaya yung mga hikaw, o kaya yung mga gamit niya. Naiinggit naman tayo kuminsan. Wag, hindi niyo alam, baka utang lahat yun. Dalhin mo na lang sa Panginoon. Sabi mo, Lord, pinagpala mo si sister.

tapat sa salita ng Diyos. And then, another way for you to keep your spiritual fire burning is to maintain meaningful fellowship with fellow believers. Katulad ng mga life groups, katulad ng mga cell groups natin, mga Bible study groups natin, where men and women are gathering together to pray for one another and they, you know, share the Word of God together to strengthen their faith and their fire. Hallelujah. Wala pong Lone Ranger Christian. Kailangan po na maging kasama tayo. Meron tayong mga accountability groups, meron tayong mga prayer groups where they can pray with us and encourage us in our faith, in our journey through life. Ano pa ang ating gagawin upang maging marubdob ang ating paglilingkod sa Panginoon? Keep yourself full of God's Word and prayer. Sabi po sa Acts chapter 2 verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, yun ang salita ng Diyos, and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Itong dalawang ito ay napakahalaga upang mag-survive tayo at maging malakas tayo at maapoy ang ating spiritual life, yung pagkapuno ng ating puso't isipan ng salita ng Diyos at pagkapuno ng pananalangin na walang araw na tayong lalabas sa ating mga tahanan na hindi tayo nanalangin. At bago tayo matulog, manalangin tayo sa Panginoon. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. And then, kung ating sabayan ng panalangin, let me tell you, magiging maalab, maapoy ang iyong spiritual life. Amen? Importante yung salita ng Diyos sa linggo na ating papapakinggan. So, balit, hindi po makapag-maintain ng iyong spiritual fire. Kailangan din po na kayo'y kumain na sa ang salita ng Diyos, na basahin ninyo ang Biblia at manalangin. Can you say amen? Can you imagine kung ikaw ay kakain lamang ng isang beses sa isang linggo? Aba, mangangayayat kayo. Nang ilan sa inyo, kakaroon kayo ng ulcer. So meron po mga Kristiyano ngayon, meron sila mga spiritual ulcers. Dahil payat na payat sila at hindi nakakakain ng salita ng Diyos. Pang-apat at panghuli. In order to keep our spiritual life burning, we need to keep our first love fire glowing. To keep the first love fire glowing. Meron pong isang church sa Revelation, the Church of Ephesus. Sila ay merong wastong doktrina at sila ay may sigasig sa gawain ng Panginoon. Ang kanilang attendance ay perfect. So balit, merong pong diferensya ang kanilang mga puso. Napabayaan nila ang kanilang unang pag-ibig. Sabi po dito sa Revelation chapter 2 verse 4 and 5, nevertheless, I have somewhat against you because you have left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works or else I come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of its place except thou repent. Ang problema

0: ay yung kanilang unang pag-ibig na hindi na marubdob, hindi na maalab. Thou hast left thy first love. Maalala ba ninyo, nung kayo'y una pang na-born again, oh, you fell in love with the Lord Jesus Christ, palagi mong hinahanap ang mga fellowship, hindi mo mahintay ang Linggo na darating, ahanap ka ng mga Bible study, at, you know, masigasig ka, nais mong ibahagi sa iyong mga kaibigan ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. You are full of zeal because you are in love with the Lord. Pero dumating ang panahon, ilang taon na naglipas, na wala yung first love mo. Yes, dumadalo ka pa rin, nagsiserve ka pa rin, pero oftentimes nagdadabog, may mga reklamo, pahirapan, dahil wala na yung first love. So anong sabi ng Panginoon? Remember from where you've fallen. Ito yung process na dapat nating gawin. Unang-una, alalahanin natin kung saan tayo nahulog. Alalahanin mo yung first love mo sa Panginoon. Nung maalab ang iyong puso para sa Panginoon at iyong paglilingkod sa Diyos. And then, number two, repent. Repent, magsisi ka sa kawalan na ng pag-ibig sa Panginoon at mga bagay-bagay para sa Diyos. And then, number three, repeat and do the things you did at first. In other words, ang gagawin mo lang, alalahanin mo, magsisi ka, at babalikan mo yung mga dati mong ginagawa para sa Panginoon nung punong-puno ka ng passion at pag-ibig sa Panginoon. When you do that, you are on the right track of being on fire once again for the Lord.
1: I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.
2: If you prayed that prayer, we believe you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211. That's 0999-955-4211. Or follow us on Facebook. You may also visit our website, www.wordofhope.ph. That's www.wordofhope.ph. A Word of Hope can be heard Mondays through Fridays from 7 p.m. to 7:30 p.m. That's Mondays through Fridays from 7 p.m. to 7:30 p.m. here at 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. God bless you.

0: kakabyan. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ama responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mayong aga mga utod sa Ginoo. Welcome sa isa ta naman ka edition sa Early Morning Prayer Devotion. Upod sa inyo kubos nga lagad, Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship diri sa Barangay Tangob. Ngayon nga teksto sininga aga, kuha na ton sa mga sermon sa aton Ginoong Hesus sa ginatawag nga Beatitudes, no? Beatitude. Na dapat mangin attitude or character or panimuot sa isa ka tumuluo or anak sang Dios. In Matthew chapter 5 verse 3, amo nang ginasiling sa English sang pulong sa Ginoo. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kamay Panginoo, magpakamaayo sa iyang mga pulong. Ang word ring blessed or sa Greek niya nga makarios, but silingon sina bulahan siya, inablang mafulfill ang kabuhi as a Christian sa sina nga tao, no? That's the word blessed. Kag often times ginagamit in even the Old Testament ining word nga blessed namuning tao nga nagalakat sa dalanon sang Dios. In Psalms 1, namuning tao nga nagasalig sa Ginoo. Kag diri sa aton text siya sa siningaga, amo ni siya kuno ang tao nga poor in spirit. Ano ni siya ang ginamin sa Ginoo nga poor in spirit? Mga utod, mga abyan sa kahingiang anginan nga nagapamati sa aton, ining poor in spirit may kaangtanan ini sa aton spiritual nga kahimtangan sa panulok sang Dios. Inablang kun sa diretso pang istorya ng kung nirelate mo sa bala sa pinansyal, no? Pigado ng spiritually bankrupt, no? Amo na sang iyang panggit. But silingon, mga utod, kung magatubang kita sa Ginoo, rablang ginaako tanga wala-wala ta. Ginaako ta bala nga kung sa aton niya kaimtangan kag kapasidad hindi kita makahimo sa mga bagay nga mabaton kita sang Dios, no? Hindi ta mabakal ang pabor sang Dios. Wala kita mahimo para maluwas aton kaugalingon, no? That's the words nga ginasiling dire nga poor in spirit, nga hindi ka bala magpabugal, nga hindi mo kilanlan i-prove imo kaugalingon para i-accept ka sang Ginoo. But all you have to do is to accept that you are nothing, that you are hopeless, no? Ikaw kag ako, that we are helpless before the sight of our God. Amo na hambal sang pulong sa Ginoo nga kinanlan ta magpaubos, kinanlan ta magkilala sa aton pagka makasasala. Kiti ang Biblia klaro man gatudlo nga tananta may sala, tananta may nature, Adamic nature nga ginpanubli sa aton una nga ginikanan. That's why we are called sinners. Kabalo ka mo ya nga hindi kita ya gahimo sala bangod kay hindi kita matawag, I mean, nga makasasala bangod kay ano ta gahimo ta sala, no? Kundi baliskad mga utod, gahimo kita ya sala kay makasasala kita by nature, no? We are conceived in our mother's womb in sin, kung si Haring David pa. That's why ang Balang Jesus, bulahan ang tao nga poor in spirit, bulahan ang tao nga nagakilala sang iya pagkawala-wala sa atubangan sang Dios, especially in a spiritual condition, no? Nga wala kagid bala sarang mahimuaw. That's why ang kaluwasan gani sang aton kalag by grace through faith, siling sang Ephesians chapter 2, bugay ini sang Dios paagi sa pagtuo. Hindi ini aton nga ginapangabudlayan, regalo ini sang Dios. Kag wala sa aton ang sara magpabugal sini. I remember the story of Isaiah in Isaiah chapter 6, when Isaiah saw the Lord lifted up, high and lifted up, in Isaiah chapter 6, because ang king that time si Uzziah died, napatay siya. Kag wala sila king, no? And they are facing trouble against the invaders, no? Nakadto sa temple kag didto gin pahayag sa Ginoo ang iya nga presensya. Kag dito nakita ni Isaiah kung ano siya kawaiwai sa tubangan sang Diyos. Silingin na da, "Who is me?" Kailo ako. "For I am undone," tapos gid ko. "I am a man of unclean lips, for mine eyes have seen the Lord of hosts." So kabay pa mga utod, makita ta aton ka ugalingon sa tubangan sang Ginoo. We are spiritually bankrupt. We cannot save ourselves. We cannot pay for our own sins. We need someone, the Lord Jesus Christ, no, to pay for our sins and for us to be forgiven and matawag kita ng anak sang Diyos. Siling sampulong niya. Kasug po niya da, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Kay ara para sa ila ang ginarian sang langit. Hindi ka man niya makakadto sa langit, hindi ka man niya masakop sa paghari sang Diyos, kung hindi kaya luwas, kung hindi kaya niya anak, kung hindi kaya forgiven. Ti may kaangtanan, ginigali ang poor in spirit sa aton kaluwasan, sa aton spiritual condition. Kung ikaw nagpamati subong, tama na nga pagpalagyo sa Diyos. Tama na nga pagpangamupaninguha para mabaton ka sang Diyos. Batunon kita isang Diyos, bisan kita sang kita makasasala pa. No? God demonstrated His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Akua na lang, ikaw makasasala. No? Batuna si Jesus sa imong tagipusoon kagkabuhi. Kaginulusili ang imong mga kasalanan. Kay Bibliyaya, klaro ka siling, nga bisan sino nga magtuo sa iya, hindi na mawala, kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So, sa ato niya, nga dugay na nagtuo sa Ginoo, may we remain in this kind of attitude, nga humble tabla, no? Kay hindi na pwede magpabugal kita because God resisted the proud and give it more grace to the humble. We should always depend on God because even ang aton kaluwasan started from God, maintained by God, and will be finished by God someday. No, kung magatubang kita sa iya, sa kamatayon man, o kung sa rapture. Kabay pa ang Ginoo, magpakamayo, utod sa imong pagpamati, sa iyang mga pulong. At this moment of time, let us proceed sa aton nga mga palangamuyuan. Let us pray. Our Heavenly Father, salamat Lord sa siningaga, sa pagsugpon sa amon dula mga kabuhi. Ari kami subong, nagpalapit sa imo, nga balaan nga presensya, nagatugyan sa amon pila ka mga palangamuyuan. Napangamuyuan amon ang mga broadcast domestic station sa FEBC Philippines, una diri Ginoo ang 702 DZAS sa Agapay ng Sambayanan, Manila. Nagpangamuyo kami sa padayon Ginoo nga pag-cover sa ilang mga reporters sa impeachment sa amon Vice President, na ma-fulfill nila ang ilang God-given assignments, nga matagaan mo sa Lord sang good health, discernment, knowledge sa paghahimo sang ilang mga buluhaton na assistation. Sugpon pa dire Ginoo ang 98.7 DZFE, The Master's Touch Manila. Nagapray kami sang guidance sa ilang small but committed team. Nagapray kami Lord sang ilang smooth and stable operations as they continue to communicate Christ through classical music. 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Nagapray kami sa ilang need of a production assistant and a production technician. Nagapray mo kami sa mga issues sa ilang transmitter. Nagapray kami sa wisdom kag strength sa ilang technical staff, kag diligence sa ilang mga talents and broadcasters in editing and mixing programs. Care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Nagapray kami Ginoo sa ilang completion, sa ilang ongoing construction, sa ilang transmitter, genset housing, kag safe nga hauling. Additional manpower and more partnerships, successful Kairos course, successful in sustainable special and values formation program in Kabangan High School, successful in sustainable journalism training program in school partners for the ongoing talks with partners for program sponsorship. Nagpangamuyo mo kami Ginoo sa Ilaagmata Family Matters Theology University, Makabuluang Buhay. 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Pamuyo kami Ginoo sa ilang preparation sa ilang anniversary this month of September. Nagpray mo kami sa dugang person nga maging part sang sina nga team nila sa paghimo sa imubuluhaton diri, especially sa Bacolod kag sa Negros. We pray over God sa ilang wisdom, good health and guidance, unity in carrying their daily duties, mga sponsors nila or programmers and talents and even donors. Pamuyo mo kami Ginoo sa Up 987 DYFR FM Life Changing Cebu. We pray for the urgent need of an announcer, producer. Gapangay mga kami Ginoo sang imong support sang provision Ginoo sa ila monthly provisional needs as well as wisdom and strength sa ila tanan nga staff. Nagpamuyo mga kami sa 97.5 DYFE FM unang tugon ng Pamayanan Tacloban ang ilang mga plano for the first quarter activities of fiscal year 2026-2027 as they strive to communicate Christ and reach communities in Tacloban. 1116 DXAS, your community radio Zamboanga. Nagpray kami sa ilang sustenance and sa ilang transmitters and stable internet connection para sa ilang smooth and uninterrupted broadcast sang Gospel of Christ. And prayer man Ginoo gyapon nga mag-grow ang ila partnership and financial support from local churches. Wisdom, knowledge sa mga staff, good health nga ma-fulfill nila ilang mga roles and duties. 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice, Cagayan de Oro. Gapray kami sa continued guidance, provision and sustenance upon all their staff so they can continue in proclaiming the gospel of Christ. Ang 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao. Gapray kami sa protection, good health, provision sa ilang mga staff and their families. Ang wisdom para sa ilang network and program Unplugged 2.0 kag Blessing Rehab, especially ang mga women attending their Thursday Bible study. 106.9 DXGR FM Radio Gandingan, Cotabato. Nag-pray kami Ginoo sang ilang barm election programming and for a peaceful, clean and orderly barm parliamentary elections this coming September 14, 2026 throughout the barm region. Nag-pray mo kami Ginoo sang ilang Bless the Muslims or BTM on September 11, 2026. They will be praying with partners in commemoration of the September 11 terrorist attacks. We pray for good health, protection, and strength, and financial provision sa tanan nga DXGR staff, volunteers, and their families. 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. We pray kami sa ilang mga updates nga pagahiwaton sa different churches. Kaya nag-pray mo kami Ginoo sa ilang mga staff sa Gyapon as they experience hazy skies. Dala ini sa sitwasyon dito sa Indonesia, wildfire. Nag-pray mo kami Ginoo sa ilang mga ginahimo ng mga steps Ginoo in reaching out their communities. Pamuyo kami Ginoo sa haze amotokina Ginoo nag-apekto man diri sa amon sa Negros. Nag-pray mo kami Ginoo sa RSSI, no? Na nag-apekto man ini sa amon mga farmers, ASF, kag nag-pray kami Ginoo, ikaw gin magpakamaayo even sa amon mga brothers, mga iban Ginoo nag-struggle dito pa sa pagbangon sa Nepal, kag sa paglupok man dito Ginoo sa isa ka-active volcano. We pray for God nga kasa sa Indonesia, we pray for God nga ikaw gidang mag-bless Ginoo kag magabulig man sa ila. May you continue to use and to bless your servants, missionaries, pastors, and even their families here and abroad to propagate the love of God which is in the Lord Jesus Christ sa ginatawag yung gospel. Lord, salamat God for today. Continue to use us and to bless us. All glory and praises belongs only to you. In Jesus' name we pray. Amen. Mga utod, salamat sa inyong pag-join. Iningin nyo kubos ng alagad. Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Good day and God bless us all.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Hini nga dinalan nga aton yin basabag ugid lang, amuni ang dinalan sang si Jose nakatalupangod sang iyang kaimtangan initanan plano sang Dios. May ara kita nga dinalan sa Black Sulatan nga nagapanumdom sa aton nga ang Dios gali buhi nga Dios nga may plano sa aton kabuhi. Inagamit naton ang ginsulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma kapitulo 8:28 nga nagasiling ang Black Sulatan kay balugid kita ng tanan nagapanghikot sa ikaayo gid naton sa labi na gid sa tanan nga nagaygugma sa iya. For we know all things work together for good. Ni tanan hangpan naton ang aton balang sitwasyon ng aton ayhan nga mga pagtilaw after nga makita naton ang tinutuyo ili sang Dios. Ti sining ginhambal ni Jose nanungod sa iya kaimtangan dito sa Ehipto. Dito yan na realize kung nga nag-sugot o kung nagpanugot ang Ginoo nga si Jose makalabot dito sa Ehipto. Una, iya experience sa iya mga utod. There was an evil intention sa iya kabuhi during that time. Sang ginsugo siya sang iya abay nga si Jacob nga makadto sa iya mga utod dito sa Latagon. Ginakatuan mo itong Shechem, they used to feed the animals in that place. Siguro nagdala dito si Jose sa ila pagkaon. Kabalo man kita gani sa istorya dira sa Genesis nga si Jose amuni siya ang kadto sa iya amay halin sa iya mga utod kag magreport ini sang ilang mga mga sinutel sa Latagon kag ang iya ni mga utod daw nagaakigid ni sa iya. Isa sa mga rason din ang mga utod niya nangakig sa iya tungod nga si Jose kintagaan sang iya amay sang ining coat of many colors. Special ini nga coat nga ginhatag sa iya. Siguro malahalon ini siya, pero lang siya lang yung gitagaan sini. Isa pa, si Jose, nagadamgo ni siya. Sa iya damgo, ginasugid niya nga nagayaob ang iya mga utod sa iya. Di daw, masiling natin daw may bahin man si Jose nga mangaking sa iya mga utod. Tungod ayan sining iya nga pagpanugiron sa iya mga utod nga magyaob sila sa iya. Ti kabalo kita sang istorya dira nga luyag nila gani patyon si Jose sang pagabot ni Jose dito sa ila kag mayo man kay yang utod nga si Simeon tapos nga ginaboy sa dito sa bubon batak to siya kagin beligya nila siya dito sa mga Ismailites kay nagaagi sila kag nagapakadto sa Ehipto sa pagnegosyo ti daw maayo man to nga natabo sa to kay ti nakakwarta pa sila kag wala nila mapatay ang ilang utod. Nagpatunga gani dito si Huda nga hindi dapat yid patyo ng ilang utod, hindi ibutang na lang sa bubon. Kaya nagauna-una si Huda nga makabalik pa siya kag mapagwaya pa ang iyaman nga utod kasi Jose. So, una diri makita natin ang tinatawag natin nga jealousy. Haragid ang tinatawag natin hisa sa katawo. We know that jealousy, siling ganit sa Proverbs chapter 6 verse 34. For jealousy makes a man furious, and he will not spare when he takes revenge. Amogid eh? Nagkakalalain gining isa katao kung na siya napunaan sang kahisa sa yating puso. Kag may araman ganit kitang
hinaambal ini ang aton Ginoo nga is a jealous God. Ang aton Ginoo nagakwani ni saya, nagakaakig man ni siya kay maimon ang aton Dios. So diri makita naton nga ang Dios ganit naton luyag ya siya lang gid simbahon. Kag this is a godly jealousy. Kag dapat lang gid siya lang gid ang yauban kag wala na sang iban pa. So dapat naton alagaron ang aton Ginoo more than sa iban pa nga mga ginatagaan naton sang special attention. So sa kay mga utod diri ni Jose yara gid ang ina nga balatsyagon na imon sila kay tungod sang may the father played the favoritism sa iyang family. Now, well, after that, of course, ang istorya pa gindara nga gindalasa dito sa balay ni kay Potiphar, isa ka opisyal sang Ehipto, kag nangin na sining sina gani nga dinala dira sa balang kasulatan na aton dira mabasa nga siya nangin paborito man siya nga servant ni Potiphar tungod nga maayo ang iyaya nga pagkabuhi dito. Maybe he's an honest man, mapisan, industrious. Kag the Bible tells us that it was because the Lord was with him. Kaupod ya ang Ginoo. Di yara dira makita naton nga ang sikreto gili ni Jose kung gaan nagkabuhi siya nga balaan, matarong, bisan pa gani sa tunga sining pagtemptar sa asawa ni Potiphar nga nalagyo siya ya, kay hindi siya magasugot nga maghimo sang balaot sa iya sa asawa ni Potiphar. Kagkabalo makita sa istorya nga sa pagpalagyo ni Jose, inawida niya ang damit ng bayo ni Jose kag nagsingiton siya nga ginsiling niya nga si Jose may there was a bad intention sa iya sa paglugo sa iya. But again, this would remind us also nga sa bahay niya ni Potiphar's wife para ganyang the last of the flesh. Kay suno gani sa dinalan sa Blanca Sulatan, si Jose was beautiful. He was handsome. Kag very attractive gid sa iya. Then, dito na nag-umpisa ang the last of the flesh sa asawa ni Potiphar. Kag isa may nikapag paanumdom sa aton nga ining matayang gid naton ang ining pita sang unod kaya mo ini makalaglag sa aton. But you know the third here nga iyang evil predicament ni Jose sa iya sitwasyon na bagsak sa dito sa prisuhan. He fell into that prison kag nagkabuhi nga ba o kabudlay gid siguro sa tunga time ang ilaya prisuhan hindi katulad subong sa aton kay ang aton yung mga prisuhan daw maayugid ang kaimtangan mga sa mga priso kay ti manami ang ilaya nga mga ginaistaran kag in fact pinisla na gani na hindi na sila mga prisoners. They are people who are deprived of freedom ginatawag pa sa ila. But this time, I could imagine this time nga si Jose sa tunga sang iya katutom, kaayo. May araman siguro sa iya, tipusoon ang mga pamangkot sa iya. Apang sa iya yung experience sa aton diri nga na tunan na nungod siya kabuhi. Nga si Jose, naka-interpret siya sang damgo, sining the butler and the baker or the cupbearer and the baker nga siya nag-interpret siya na kag suno sa iya ini tungod sa Dios sa Ginoo ginbalik ya gihapon ang iya nga pagdayaw sa Ginoo ang pag hatag sang acknowledgement gid sa Ginoo nga mo ang naghatag sa iya sing kaalam to interpret their dreams. Kag later kabalo kita sang istorya nga si Pero nakadamgo sa dito siya sa Nile River, nakita niyang pito ka mga baka ng mga tambok, kag nagwa man ang mga baka man ng mga arikutoy, mga niwang, kaging kao nila ni mga tambok ng mga baka. Kag si Pero nakita sa mga interpreters about this. So,
wala gid sa maka-interpret sang iyang damgo kundi si Jose lang gid. The result of that, tungod si na he was promoted, muna ni diri ang dinalan kung nga si Jose nakamitlang sining pagpatawad niya sa iyang mga utod. Kay nakitaan gid diri ni Jose ang pag promote sa Ginoo sa iya. Kag una to ni Blackie na batian nato na tong the Lord was with Joseph, sing balik-balik ina sang mga dinalan dira sa iyang istorya, the Lord was with Joseph, the Lord was with Joseph. He was blessed spiritually, but also he was blessed materially. Nagsilinga diri sa Genesis chapter 41, verse 41. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Grabe, ang blessing diri. Kagihatagan sa sangsingsing, tinagaan man siya sang robe, sang golden chain sa iyang liog, and he had him ride in a chariot as his second in command. Kaga mga tao nagasinggit nga the people shouted before him, make way, make way, pagyanyo siya. Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. That was God's promotion to Joseph. Now the story tells us, tungod sina sa pagpakamaayos ang Diyos sa iya, mayara na siya sing gahom sa iya. When his brothers came to ask for food, to make this long story short, nakita nila siya kag siyempre ara gid ang balatyagon nga utod, mga utod diyan na nigibi si Joseph kag ini mga utod diyan man bag-o yan nila makilala siya, na experience man nila ang kabudlay sa pag-abot nila dito kay gintilawan sila ni Jose. Ginbalik ang ila mga kwarta dito sa ila mga sako, ipabilin dito si Simeon kag nagarequest si Jose nga pagadalon to si Benjamin ang iyang utod sa kay Rachel, favorite niya kina yung utod, kay duha man lang sila yung anak ni Rachel sa kay Jacob. So, sang gindala na dito si Benjamin sa iya, at dito hindi na ginapunggan ni Jose nga magibi sang tudo-tudo git kaginako sang iyang utod si Benjamin, kagimpakaon sila. Kag inabalang actuation, sang nagibi na si Joseph, sang gimpangako sila, kag gimpakaon sila, kag later ginatagaan sila sang special place in Egypt, kag dito sila gindala ni Jose. Initanan this act of forgiveness, ang pagpatawad ni Jose sa ila, sobra-sobra gid. Kag amoy na ang ginsiling niya diri kay ina sa Blanca kasulatan, nga si Jose na that Joseph said, God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, to save your lives by a great deliverance. So now it was not you that sent me either, but God, and he had made me a father of Pharaoh and lord of all his house and a ruler throughout all the land of Egypt. Katahumbla sina ang ginhambal niya, hindi kamo ang nag padala sa akon diri, tungod ginbaligyan niyo ako, but God allowed that agud nga magabot ng tion nga kamo pagaluwason tanan kay tagaan niya ko sini nga posisyon gahom diri sa Ehipto. So katahom sa iyang nga pagpatawad no se kabay kamo man nga yara sa inyo man nga mga tigpusoon ang kaakig, tadaan no wala gid sang kalinong, lagi kalipay kung ato na uptanin ang kaakig sa aton tigipusoan. Just let me remind you of the Lord Jesus Christ. Ang aton Ginoo nagkariman diri sa saduta. He came to seek and to save to those who are lost. Kita man nakatubang sa tining Diyos nga balaan nga nakasala kita, na ang aton gani ang padalungan gani ang dito sa kalaglagat sa impyerno tungod sa aton pagka makasasala. Apang si Jesus nagkari kag siya nagpatawad sa aton nga mga sala, nagpatulo siya sang iya dugo agud lamang ikaw kag ako
may kaugasan sang aton mga sala. Ang aton lamang dapat imbuon, siling sang aton Ginoo, maginulso lang kita. Repent. Maginulso ka sa imong mga sala. Patunay ikaw nga hindi ka gid makaluwas ang imong kaugilingon. Kag ang aton Ginoo nagsaad nga kun ikaw lamang maginulso, kakilalaan mo siya nga imo personal nga maniluwas. Batuno nimo siya sa pagtuo nga siya imo maniluwas nga nang matay siya para sa imo. Kag nagsaad gid ang Ginoo nga siya magpatawad kag maghatag sa imo sang kabuhi nga wala gid sang katapusan dito sa langit. Ginsaad na sa aton Ginoo Jesus. Kay ginigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay hinatag niya ang iya bugtong anak ang bisan sino nga magsalig magtuo sa iya. Hindi mapahamak kundi may

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Aga sa tanan, dalayaw ng Ginoo sang sini naman nga bag-o nga adlaw nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kaya kita nagatamyaw gid sa mga kauturan naton nga naga-join sa aton kag nagapamati sa ubong sa aton sa kahanginan sa Negros Occidental, ang iban sa ila diri man sa Guimaras kag iban sa ila diri sa Panay Island. Kaya ginatamyaw tagid ang tagsitagsaman nga naga-join sa aton via online and Facebook Live. Kag kita nagapasalamat gid nga ang Ginoo naghatag kag nagagamit sang sining medium of technology good maka-encourage kita kag makalabot kita sa mga katawhan nga indi naton malabot, no. Ako galing niyo lagad pasubong Pastor Zerda Nakar kag ini ang buhing paglaom kag diri kita subong nagapamulandong sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 nga malampulong sang Dios diri, "Trust in the Lord with all your heart. Do not lean your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths." According to Psalm chapter 18, verse 30, "This God, His way is perfect. The word of the Lord proves true. He is a shield of all those who take refuge in Him." One verse again, Isaiah chapter 55, verses 8 to 9, gamay lang a portion sa sininga verses 8 to 9, naghambal din ang pulong sang Diyos, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways,

0: declares the Lord. Most gracious and heavenly Father, thank you for this wonderful opportunity. Kaya bisan nga dako nga pribilyo sa amon Ginoo nga maka pamalandong kami sa imo nga pulong. Salamat Ginoo nga tubtob sa sini nga mga tinion ang imo nga pulong Ginoo available sa amon nga mga katawhan mo. Kagkabay pa Ginoo nga paagi Ginoo sa imo nga pulong. Maintindihan namon ang mga gakatabo sa amon nga kabuhi. Kagabay pa magtubo pa gid ang amon nga pagsalig kag pagtuo sa amon nga Dios kag manluluwas nga si Kristo Jesus. O Dios, gamitay mo nga pulong, pasayloa kami Ginoo sa mga sayop kag sala nga nahimo namon sa imo tubangan sa ngalan ni Jesus. Amen kag amen. Now, ang pagsalig naton is easy when everything makes sense, di ba? Kung rasyonal ang mga bagay-bagay, kahapos sa imo magpati. Kahapos sa imo magtuo. It is easy to trust God kung nakita mo nga may ara sa mga opportunities, di ba? It is easy when the answers comes quickly, kung ara ng sabat sang Diyos. Kahapos magsalig kung ara man ang aton nga finances nga sufficient. It is easy to trust God when the future looks promising. Pero ang pamangkot naton, what happens when the road becomes uncertain? What happens kung aton nga kabuhi or sa mga bagay-bagay kaltabo sa aton nga kabuhi mangin uncertain? So ano ba lang matabo kung maghambal ang Diyos sa aton nga maghulat? Or no sa aton nga mga pagpangamuyo? Or magpili sang another direction sa aton nga kabuhi? Amo na gani nga ang pagsalig becomes real because no ang mga sitwasyon nga kalatabo sa aton it becomes uncertain, no? Amo na gani nga diri sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 nagatudlo ini sa aton nga magsalig kita sa Ginoo rather than dependence on human wisdom. Kag ini nga passage does not promise that God's people will understand everything. Instead, nagatudlo ining Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, nagatudlo ini sa aton nga ang kaalam sa Diyos is greater than our knowledge and wisdom. We can trust God because of who He is, di ba? Siya ya Diyos, siya ya ang Lord, siya ya ang Creator, siya ya ang all-powerful, all-knowing, omnipresent. Kag ang aton nga pagsalig is not based on our ability nga makapredict kita sa mga palabuton. Ari pagiday, ang aton nga confidence bilang mga Kristohanon, bilang mga anak sang Diyos, our confidence is based on the character of God. Amo na gani abi ang manigugma, we can trust God because He is faithful. He is wiser than us. Kag He is working according to His purpose. So kanami bala nga may Diyos kita kung amo na gani kunyari ka di subong nagapamati ka kag wala kaya relasyon sa Ginoo, honestly. You cannot trust God. You cannot trust His character. Hindi mo mamatsyagan ang pagkamaalam sa Diyos, ang pagkamatutom sa Diyos. Kag bisan man sa iyang transformation nga nagatrabaho sa aton nga kabuhi. So amo na gani, why should we trust God? Because number one, the first reason nga makasalig kita nga ang Ginoo masaligan gid, because number one, because God is faithful. God is faithful. Nga nagapahayag ini nga klase nga character does not change. Bisan man ang aton mga circumstance nagaliwat-liwat, di ba? When we are confused, God remains faithful. Kung kita nahadlok, God remains faithful. Kung kita nga mga nagapaabot sa pagsabat sa pangamuyo or delayed ayhan nga pangamuyo, God remains faithful. Bisan man ang future naton uncertain, God remains faithful. Kag diri sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, nagapahayag gani isang character sang Dios. Naghambal gani diri sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Now, ang reality sa aton kabuhi abiyang manigugma, nga ang sirkumstansya nga kalatabo sa aton nga kabuhi, nagabag-o. Pero amo na isa sa mga realities, nga ang aton Diyos nga ginasaligan, wala nagabag-o. Wala nag-change. Kung ano siya ka may gugmaon, kung ano siya ka matutom, kag ano siya ka gracious sa mga nanligad nga mga katauhan, nanligad nga mga generations, same God, the same yesterday, today, and forever. Umuna hambal ni A.W. Tozer, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Meaning, the more naton maintindihan ang character sa Diyos, yes, hindi naton ma-fully comprehend, hindi naton matungkad ang character sa Diyos, but we can understand. Maintindihan naton ang character sa Diyos. The more clearly we understand God's character, the more firmly we can trust the Lord. Now, amo na gani nga sa adlaw nga tanan, importante gid bilang mga tumuluo kay Kristo Jesus nga nagapamalandong kita sang iya nga pulong. Kay ang iya nga pulong, hindi lang niya mga doktrina, kundi mga promisa man. Amo na gani abiyam ni gugma, kung kita may ginaatubang nga mga kabugatan sa aton nga kabuhi, amo niyay, remember God's faithfulness. When you're facing uncertainties, God remains faithful. So again, remember this principle and truths, that God has been faithful before, God is faithful now, and God will remain faithful sa aton nga kabuhi. So again, brothers and sisters in the Lord, why should we trust God? Because number one, because God is faithful. Secondly, because God is farsighted, hindi siya yan nearsighted. Ang butsilingon sini, nga nakakita siya bisan man sa palabuton abiyang manikugma. So in fact, diri sa Isaiah 55 verses 8 to 9, kung may time ka mo nga makabasa sina sa Isaiah chapter 55 verses 8 to 9, nagaremind ni sa aton that God's thoughts and ways are higher than ours. So aton nga perspective, yes, limitado. Pero ang perspective kag panguna-una sang Ginoo is not limited. Sometimes we want answers, di ba, right away. But ariay, because God knows everything, makasalig kita sa iya. God knows what anong gakalatabo sa aton nga sa entire sang lawas ta, anong gakalatabo sa iban nga pungsod. Nakita niya kag nahibaluan niya kung anong gakalatabo nga mga detalye. God knows everything. That's why, brothers and sisters in the Lord, we can trust because God is far-sighted. God is far-sighted. Thirdly, God is forming our path. The third reason nga makuha naton nga nga makasalig kita sa Diyos, because this reason, God is forming our path. Umunahambal sa Proverbs chapter 3 verse 6, and He will make straight your paths. Kaya gini, hindi po silingon sini nga ang Ginoo nagapromisa lang sang kabuhi nga wala sang difficulties. Ang point niya diri ni King Solomon is this, that a straight path is not necessarily easy path. Di ba? Ang path nga ginahambal diri is directed by God. God is not wasting our experiences. Yes, kabalo kita nga may mga problema, may mga kabugatan, may mga butang naton mga sitwasyon kita nga kung kisa mag-give up na gid kita. But you know what, brothers and sisters in the Lord? God is developing us and transforming us according to His will and purpose. Amo na gani, ang Ginoo, ginagamit niyang ining mga difficulties, mga delays, mga closed doors, in order to develop us, in order to teach us, in order to redirect us. Kag bisan man gani ang mga trials, ining mga pagtilaw nga ginalaw niya sa aton, ginapabakod niya kita, bisan sa aton nga pagsalig sa iya. Bisan man gani sa Romans 8:28, nga nag-remind ni sa aton that God works all things together for good. Pero ini siya conditional ning klase nga verse. Kaya nga aman, all things work together for good to those who love Him. So kung ikaw, tumulo kay Kristo Jesus, may mga problema ikaw, no? Here's the verse. All things, God works, all things work together for good to those who love Him. So, abiyang manigugma, instead nga mamangkot ka, why is this happening to me? Nga katabo ni sa akon, Lord man. Amuning tsakto nga pamangkot, Lord, what are you teaching me paagi sa sining sitwasyon? Paano ka mag-shape sa akon, Lord? Or, Lord, how can I honor you paagi sa sining sitwasyon? So again, brothers and sisters in the Lord, why should we trust God? Because of three reasons. Because number one, because God is faithful. Number two, because God is far-sighted. Number three, because God is forming us. Brothers and sisters in the Lord, masaligan mo gid ang Ginoo, not because you understand everything sa iya nga ginahimo, pero masaligan mo ang Diyos because you know kung sino siya. Amo na gani, nga when you cannot understand His hand, trust His heart. Remember His heart. When you cannot understand sa mga sitwasyon mo subong, remember His faithfulness. And thirdly, when you cannot understand the direction nga imo ginaagyan subong, remember His wisdom. Kagtungod sina, God, the God who allowed these things, will direct you the right paths. Kamay pa, nangin blessing ina ng mga kamaturan. Ako inyo alagad, Pastor Zerda Nakar, kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Mainit naman nga pagabi-abi sa imo abyan sa matutom gid ikaw nga nagapamati sa Hour of Hope. Pastor Daniel Salcedo sa Hinobaan Baptist Church ang inyo managwali. Of course, ginadumdum ta sa masaming aton mga abyan, mga utod naton sa Ginoo, padayon nga nagabulig kag nagaampo sini nga programa. Sa liwat nagaagdagid kita sa inyo, mga questions kag prayer request, padala lang kamo sa sini nga numero 0919-228-2263. Ginoo, langit no namon nga Dios, nagapasalamat kami sa liwat nga makapamati naman kag makashare sang imo mga pulong. Gapasalamat kami Ginoo nga ining amon pulong manginsadsaran sang amon paglakat upod kay Kristo. Manginsadsaran sang amon Ginoo pagginawi kag relasyon namon sa iban nga mga tawo. Kagilabi na gid nga ini magalipay kag magamotivate sa amon magbatyag kami kaluoy sa mga tawo nga wala pa Kristo. Kag subong man magapasiga sang amon suga sa pagbulig sang balaan nga espiritu. Ginoo, naghangyo gid kami sang imugid pag-ayo sa amon mga utod nga may mga balatian. Salamat suga taon mo ang ilang mga kinanglanon. Kag sa may kasubo ang imo paglipay, sa may mga pagtilaw, pabatsyag Ginoo sa ilang imo presensya kag tagaan sang kasulbaran. Labi kag labaw sa tanan nagapangita paglaon, makadangat sa paginulsol kag pagbaton kay Kristo nga manluluwas. Buligi kami karon sa pagtuon sa iyong mga pulong. Patuno namon ini nga may bukas nga tagipusoon. Kagwiling kami malipayon sa pagtuman sang iya mga mandok. Amon ing amon pagtugyan, patawaram kami sang amon mga sala sa ngalan ni Kristo Jesus. Kabay pa. Tiguluhan nato ng aton pagpamalandong sa sining adlaw, amo ang pagdayaw. Verse 20, Ephesians chapter 3, Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. And to him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Utod, isa inisang mga doxology o pagdayaw ni Apostol Pablo sang iya na diskubrihan ang mayong balita. Hindi niya mapunggan ang iya kaugalingon, kundi nga dayawon ang aton manluluwas. Ang Diyos nga nagtugas ang tanan, ang Diyos nga nag-provide sa aton sang paglaon, ang Diyos nga nagapatigayon sang iya himpit nga kabubuton sa aton mga kinabuhi uton. Amuna nga, kung may ara pa nga object, amuna ang una nga punto, sang aton mga pagpasalamat kag pagdayaw, sang mga butang aton ginatamasa subong mga material kaglabi kaglabaw sa tanan ang mga espirituhanon pareho sang pagpatawad sang aton sala sang ligoon nga paglaom ara kay Kristo kag subong man sang kasiguruhan sang langit sa tapos sang kamatayon magalambot sa aton ini nga mga bagay nga hindi makita kag hindi mo mapabilihan sang kwarta magatulod sa aton nga magpasalamat kita sa Dios. Amen. Now, may isa ko blaka dinalandre nga basahon sa inyo kung ano gid mga utod kadalom sa ginasiling naton pagdayaw nga ginahimo nila sa Old Testament. Puwerte ini mga utod. Bless the Lord, ye His angels. That's Psalm 103, verse 20. That excel in strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of His word. Bless ye the Lord, all ye His host. Nagahambal ini mga utod sang mga anghel, nagahambal man ini sang tanan nga mga tinuga sang Ginoo sa universe, sang iya kasuldadusan. Ye ministers of His that do His pleasure, bless the Lord, all His works. Makita kag indi makita, in all places, sa ibabaw sang duta, sa kahanginan, sa kabituunan, kag sa dalom sang duta, dalom sang tubig. All places of His dominion, bless the Lord. Now specific siling sang manugsalmo, si King David, bless the Lord, O my soul. Amen utod. Ano pa ang aton masiling sa aton kinabuhi? With regard sang aton relasyon sa Ginoo? Sa tapos nga ginhuman niya ang sigurado nga paglaom sa aton,
sa tapos nga ginamanan niya kita sang palabuton na the best beyond our imagination. Tindi ta makonceive mga utod sa aton panghunahuna. Ang isa ka lugar nga nagaigpat-igpat siling sang bugna nga pareho sang salamin. Kagang iya mga kali, puro nga bulawan. Ang himaya sang Diyos ang iya kapawa. Kagtubtub sa walay katubtuban, dayawo naton siya. Indi ta ma-unfold, indi ta matungkad ang iya mga attributes to perfection throughout eternity. Siling sang pulong, sa adlaw kagabi ang mga tinubos, ang mga special nga creations ang Ginoo, nagasiling sila, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created." Amen. Amo na utod na kun sa Ginoo. Kun may isa pa ka persona diri sa universe, nga tagaan naton sang tanan nga pagdayaw, pagpasalamat, pagpakadako sa aton kinabuhi. Wala na sang iban ang aton Diyos nga makako, nga nagtuga kag nagtubo sa aton, kag nagahimo sang iya kabubuton sa aton kinabuhi adlaw-adlaw. Himo naton ini nga mangin isa ka constant nga occupation sang aton kinabuhi ang magpasalamat sa iya sang iya himpit nga bugay para sa ato. Amen. Isa kadako mga utod nga sala nga mangin ungrateful kita sa Diyos. Hindi bala? Ang masunod dire, "Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think." Now ang ikaduha naton dire nga maobserbaran, amo ang sufficiency sang Ginoo. Sa tanan naton nga ginapangayo, ginahuna-huna kagsubong man sa pag-supply sang aton mga kinanglanon. Ang muna utod, "Exceeding abundantly above all that we asked or think, He is able to do." Ang muna siling ni San Pablo. Now, the of course, mga utod, tungod kay ang Ginoo bala sa iya gahom, hindi ginaya matupungan. Kagupod sina sa gahom sang Ginoo, ang mo ang iya paghigugma, kaluoy, kagkabalaka sa aton nga iya mga ginhimo. Ari iniutod ang ginatawag nga providence nga ginatudlo sang pulong sang Ginoo bilang aton nga doctrine. Ang Diyos nagapangita sang kaayuhan sang tanan-tanan niya nga gintuga. Tilakip na dira ang iya nga provision sang aton mga kinanglan. Kita man aton diri kung anong medium, no? What we ask or think. Utod ti amo lang na ang ginahangkat sang Diyos aton. Pangayo. Pangayo nga may pagtuo. Pangayo nga sinsiro. Pangayo ka utod nga may expectation, may paglaom sa imo kinabuhi. Kay ti utod, it is logical nga kun mangayo magkita sa Ginoo tapos wala magid sa aton bungog nga sabton sang Ginoo, gina-discount naton ang iya mga hangkat sa aton. Asked, seek, and knock. Hindi bala sa isa kasinulatan dira sa New Testament, naghahambal ang pulong, niya wala kamo, kaya wala man kamo nangayo. Niya pero may iban sa inyo nga nangayo, wala man kamo gyapon gintagaan sang Diyos, kaya ang inyo motibo, hindi kabubuton sang Ginoo. Tiyan mo na utod. Sa paghambal sang Diyos, what we asked or think, nag-refer ini sa iya sufficiency. Panumdumon tabala. Sa kadamuon sang mga tao nga gintuga sang Diyos, diverse ang ila makinanglanon, kagsubong man kapispisan, kahayupan, kagsubong man kaisdaan, kagiban pagid nga may kinabuhi nga gintuga sang Diyos. Nagkalain-lain ang ila kinanglanon, dira ginpakita sang Ginoo nga siya bastante sa paghimuno kag pagsugata sang kinanglanon sining iya gintuga. Amo na abyan ang hangkat sa aton, palapit kita sa Diyos. Amen. And finally mga utod,
ang himaya sa iglesia?

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Mayong agagid sa aton mga tagpalamati, inaman ang Yukubos nga lagad, Pastor Ricky Calopez from True Life Missionary Baptist Church, mapaantep pala pantep dalaga. Hambal gid sa inyo sang mayong aga. Dalayaon ang Ginoo sa inyong matahong nga kagahon, naging tagaalam kita sang dugang nga kabuhi sa pag-alagad sa iya. Nadalayaon man ang mga kauturan nato nga nag-travel subong sa ilang mga pakadto sa kaalubrahan, pakadto sa ilang mga ministry, pakadto sa ilang mga pagdulong sa mga kabataan. Nadalayaon ang Ginoo nga nagapamati kamo sa inyo mga radio sa inyong radio nga program, no, sa Radio DYVS, sa inyong car stereo. Subong sa mga kauturan nato nagapamati sa ilang mga cellphone. No, aras sila panimalay, nagakapi-kapi, nagapangguna, nagapanghilamon, no, nagapanglaba, no.

0: Ang ginagawa. Sa mga taga-kabayan, tanan nga nagapamati, hindi na kamo masaysa. Nang nilya, mayong agagid sa inyo dira. Kagsubuhan, good morning man sa atong mga kautoran dira sa True Vine na to. Good morning, Gid. Kag True Vine Bacolod, sa kay Pastor Aster, kag sa mga brotherhood. So, sa buwan, sa ara kita dira sa Magalyon, na may ara kita nga fellowship, kag may ara kita nga brotherhood fellowship. So, dalayaw, ang ginawa, magatipon-tipon naman ang mga brotherhood sang B-Money dira sa kay Pastor Melvin sa Magalyon Missionary Baptist Church. Dalayawan ng Ginoo na mag-fellowship kita, mag-encourage sa isa-gisa, mag-lip up sa isa-gisa. So, amuna no, ang we pray nga ang Ginoo gid mag-protect, mag-guide sa ating pag-travel, no, sa bilog nga Southern and Northern Brotherhood Fellowship. So, to God be the glory. Kaya so man, may nga agagid sa talagang mga member dira sa True Life Missionary Baptist Church sa Mapa Antipolo. We're so happy kag may mga blessing nag-abot sa ato, no, nga dira ang dalan aton baka ito dira gali sa Mapa. Bao, kalayo ho na. Seminto ho na. So, no, so amogin ang pagpasalamatan naton sa Ginoo, bla, no, kay way kita kabalong nga binaton forever na ang batsi, grabe na kayo ang dalan, pero pasalamat kita sa Ginoo kay simintohon na da, no, sa atong government sa Mapa. So buman gina-great ko man sang mayong aga ang mga kauturan naton nga mga pastor sa Pontevedra Pastor Prayer and Fellowship. So, kaupod na itong kahapon, no, ang mga kapasaranan dira sa may Pontevedra, nag-fellowship, nag-matis ang pulong sa Diyos, nagpangamuyo, kag nag-enjoy gid sa mga ministry, no, mga testimony sa mga kauturan. So, dalayawang gid ang Ginoos na, kag mga kauturan, in spite sa mga problema naton, sinigatiyon, no, mga, ang gasolina, ang krudo, nagataas ng mga balaklon. Nagataas ang krudo, nagataas ang mga, ang gasolina, ang mga balaklon nagataas man, no? Grabe ang pagtaas ang kalibutan. Pero utod hindi na kita naya matingala. Kaya ang hambal sa Ginoo, perilous time will come. Gani ang himuunta lang magauyat lang kita sa Ginoo, no? Mag-commit lang gid kita sa Dios. Kaya ang Dios ya magabless gid sa aton sa matagadlong atanan. Gani dalayawon gid ang mga kautoran naton nga nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. So, buman mo yung aga gidira sa may Jerusalem, no? Kay Pastor Rico. Pastor Rico, dalayawang gitang Ginoo nga ginggamit gidira sa Jerusalem Missionary Baptist Church, kaupo ni Mr. and Mrs. Baplor, dalayaw ng Ginoo sa ministry nga ging hatag sa imo, kag madugay man nga tinuig, no, nga nagapalibot ka lang naglagaw-lagaw pero Ginoo nagkuagit sa imo baka do dira. We are the same situation. To God be the glory. Dalayaw ng Ginoo sila. So kung man dira sa isla higanti mayong aga gid sa inyo tanan, kag sa Iloilo, sa Estancia, mayong aga gid kay Pastor Bulhabo. We're so happy nga nagapadayon kamo, no, sa inyong moral recovery program sa mga school, kag subuman mga kauturan naton, mga kapastoranan dira sa Bago, nagapadayon naman sila sa moral recovery program sa mga school, kag dalayawon man ang Ginoo, no, sa aton nga walang forever dito kita sa kalapis ang nagligad, no? Kanami isang among nga travel kay ging dala kami sang Google baka to dito sa may alagyan sa mga karo. Lapit-lapit pa lang kalilibot. So, pero experience wise, dalayaw ng Ginoo kay kanami gid sang iyang ministry. Madamo sa mga kabataan na nagbatong kay Kristo Jesus nga persong manluluwas, madamo sa kabataan nga gusto mamati isang pulong sang Dios, gusto magtuon sa pulong sang Ginoo. We pray kay Pastor Lopez, no, mga Lopez sa principal dito sa Kalapi, kay sa inablos na bata ni Pastor Lopez, no, dira sa may Bago. Okay? Dalayawan gid ang Ginoo sa mga Lopez family, kay Pastor Lorito sa Cusol, no, kag dalayawan ang Ginoo sina. Kag nagligad dito man sa Cusol, madamo man sa mga kabataan nga nagbatong kay Kristo Jesus, kay lagid person nga manluluwas. But before that, magapangamuyo kita sa ilingas yon. Ginoo, salamat gid sa ining matahom na kaagahon. Salamat Lord sa imo Ginoo mga pagpakamaayo sa amon. Salamat sa protection, guidance, and provision na gihatag mo sa imo mga anak. Lord, we pray sa ining situation sa kalibutan sa amon nga bansang Pilipinas. Lord, nagagarot, yung nagagamo Ginoo, but Lord, tagay kami sa peace of mind. Kaya ikaw lang Lord na nag-control sa buwas damlag namon. Lord, we don't know for tomorrow, but we we know na ikaw Lord ang nagauyat sa amon Ginoo. Gani amay ang imo lang gusto sa amon kabuhi, may ara kami Lord nga commitment sa imo. Magapadayon kami even the world, no Lord, naga crisis, but you know what Lord, salamat sa peace of mind. Salamat Lord nga wala mo kami ginapabayan. Lord, we pray in the name of Jesus ang mga kauturan namon Lord nga malasakit. Labi na Lord ang isa namang kautol si Rafael Nelius. Subong Lord sa hospital, sa Queen of Mercy, we pray nga ikaw, Lord, maghaplo sa imo hamili nga kamot Ginoo. Lord, we pray, you're the great God, and you're the great God of healer Ginoo. Ikaw nagabulong, nagaayo, nagaisang wisdom ang doktor, ang mga nurses, ang mga family, sa pagatipan Ginoo sa iya. Lord, ikaw, kung ano, ang imo kabubuton sa iya Ginoo, ikaw gid magabless. Yan na may subuman sa amon mga spirituhanon nga kabuhi nga may mga masakit man. Lord, we pray, I bless you now. Lord, salamat sa mga tao naging gamit mong Lord sa pag bless you now, pagpakayo sa mga kasimbahanan, labi na Lord sa True Life. We pray, Lord, kay Mr. and Mrs. Dimadante, you know. Bless ang ilang family, ang ilang kabataan. Lord, we pray, ikaw, Lord God, magpadayon, panghikot sa ilang tigipusoon sa pag-bless kino sa ila. Gani amay, thank you God sa imong blessings ni aga. Salamat sa lunga kabuhi. Kag salamat Lord sa opportunity kag ihatag mo sa amon. In Jesus name we pray. Amen. Okay? Mga kauturan sa ini tion kag sa ining kaagahon. Ang ating na text makita naton sa Book of Daniel chapter 3 verse 16 and 18. Noong nagahambal diri, commitment in spite of the crisis of the world. Kabalo kita sang nagakaltabo sa ning kalibutan. Kabalo kita nagakatabo sa palabuton. Perilous time will come. Gani ang Gunoo nag-challenge si imo kag sa akon na magapadayon kita, no? Dapat may ara kita commitment in spite sa mga crisis. Like sa Book of Daniel chapter 3 verse 16 and 18. Shadrach, Meshach, and Abednego, no? Nagamaldi and answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve, able to deliver us from the burning fiery furnace. But if not, sabi niya, we will not serve the God. Okay? Utod, grabe ang commitment, no? Ni Shadrach, Meshach, Abednego. Kaya kung nga, nagdeklara riya si ano mo? Nagdeklara riya si King Nebuchadnezzar na dapat gid. Magluhod ka mo kag kung makabati ka mo sa trompeta, no? Magluhod ka mo sang akon niyang gimpobrang rebulto. Kag kung hindi ka mo magluhod, itagbong ka mo sa kalayo, sa fiery furnace, no? Kag ina, kramangid ka, init kayo. But you know what? Thousands of Israelites, except of the three person, no? Nagduko sila ya. Pero ini yung ang tatlo ka persona, Shadrach, Meshach, Abednego, wala agad dyan nagdako, wala agad dyan nagsunod sa layi sang hari, no? Sabi niya, we will not serve the gods. Nga hindi kami mag-serve sa imong nga Diyos-Diyos. Kautunan, mayang aga siliwat, brothers and sisters in Christ. Sa ini nga tinion, we are living in a world full of crisis. Tandaan naton. Everywhere we look, there are problem and challenges sa aton kabuhi. May crisis sa aton nga health, no? Amuna, bala ang dapat gidhalungan naton ang atong kaugalingon kay mabudlay magmasakit. May crisis in finances, di ba? Mabudlay sa pumangita sang obra, malahalon ang mga balaklon, no? Pagtugong mo sa una, pagtugong ka lang sang nagadrive ko, barato-barato pa sang gasolina, krudo, karinta lang, 30, subong 103. Crisis in finances. Crisis in families, no? Crisis in morality. Labi na gid, crisis in faith. So, madamo sa mga crisis sa inyong kalibutan na nagahatag challenges sa aton kabuhi. I don't know kung ano ang imong challenge, ya? Ano ang imong crisis sa inyong atyon? Many people lose hope, right? Many Christians become discouraged. Some stop praying. Some stop going to church. Some stop serving God. Utod, because sa ginatawag ng crisis. Crisis in faith, crisis in morality, crisis in family, no? So, madamo, But God is calling His people to remain sa iningaga. Nagapanawagan sa imo kag sa akon, His people to remain committed even in times of crisis. Grabe nung Diyos, kapanawagan pa sa ato niya. Dapat ato na obligasyon, no? Commitment means staying faithful to God no matter what happened. Diferente ang promises kag commitment mo, no? Dapat kung may commitment kita, nagabuot siya ano sina, nagastay kita, no? Faithful sa ato nga Diyos no matter what happened. Like I shared that music a minute ago, whatever happened sa ila, itagbong man sila sa fair furnace, itagbong man sila niya sa leon, no? Pero committed sila Japon to serve God. Ara sila Japon, wala naguntat ang ila pag-alagad sa Diyos. Wala naguntat ang ila pagduko, pagyaob sa Ginoo nga ila ginatuan. Lisayin man na sa ini nga aga sa imo kag sa akon, sila dili commitment means staying faithful to God no matter what happened. Commitment means serving God even when life is difficult. Wow, kanami utol ang challenges sa ining aga sa imo kag sa akon. May ara kita commitment nga magserbisyo sa Ginoo naton even ang aton kabuhi tamaan na ka difficult. Commitment means trusting God and even when do not understand. Maybe sometimes we forgot ang aton commitment. Silingan isang iban nga mga tumuluo, nalipatan ko ang akon nga first love. No? Therefore, kung nalipatan mo ang imo nga first love, nalipatan nimo ang imo commitment during the time when you accept Jesus Christ as your personal Savior. Commitment means trusting God even when we do not understand. Sa ining aga, sa ining tion, we learn how to remain committed sa Ginoo despite of the crisis sa ining kalibutan. Commitment means standing firm in faith. Utod, amo na galing, stand tindog kita. Firm, mabagod sa pagtuo. Kay siling sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, be beloved brethren, be steadfast and movable always, abounding in the work of the Lord. So the word may shake ang kalibutan, ginauyog, no? But our faith must not shake. Kung ginauyog ang imong pagtuo, kung ginauyog ang inyong kalibutan, utod, ginauyog, mauyog lang kita, pero hindi kita magpalayo sa Diyos. Problem may come, but our commitment remains strong. Crisis may come, but our commitment must remain strong. Like the three Hebrew men, Shadrach, Meshach and Abednego faced a great crisis. No, grabe. Ginatubang nila yautod ang great crisis mo. No, the king commanded everyone to bow down to the golden image, but they refused. How about us? Sa vaccinated bang gali? No, damo-damo na mga Kristiyano nagpabaksin. No, so they stood firm in their faith. Grabe, utod. They said, our God is able to deliver us, but even if He does not, we will still not bow. Grabe, no? Amunang hambal nila niya. Our God is able to deliver us. The same na utod sa imo. Our God is able to deliver us in yung mga problema sa kalibutan, kapigaduhon, no, crisis of health, a problem. But even He does not, He will not bow. No, grabing ilang commitment. That's the real commitment. How about us? May ara man tabala? No, real commitment sa ating kabuhi. Utod. Like for example, sa isa kakahoy, naging gintanom beside sa river. Can survive, no? Sa ginatawag na strong winds, but its roots are deep. But a tree without deep roots, kuno, will fall easily. Okay? Tuwad na. Kung wala ka wala ang gamot, wala nga hindi nga pang uyat gid sa kadalamnan, dasigid yung matumba. In the same way, Christian with deep faith dapat will stand strong during crisis. Paano tani ma-apply sa aton nga Kristohanon nga kabuhi? When problem comes, No, Silindri, kung magabot ang mga problema, do not give up. Right? Do not lose faith. Right? Do not stop trusting God. Right? Stay strong. Stay committed sa Ginoo. Amen? When problem comes, I will say it again. When problem comes, do not give up. And why? There are some Christian, when problem comes, nagpalayo sa Diyos. Instead, gani utol nga magpalapit kita, kay may problema kita sa Ginoo. Because God allows problem so that nga ikaw kag ako magapalapit kag magluhod sa iya. Don't give up. Okay? So utod sa ingatiyon, ikaw gid maga-bless, no? Ang magapakapadayon sa ingatiyon. And do not stop trusting God. Do not stop trusting God. Okay? So stay strong. Stay committed. Okay? Stay strong, stay committed because ang Diyos ara wala nagapabaya sa imo. Commitment means obeying God. Number two, commitments obeying God. Kay may kung may commitment kita, but sing ganun, we are obeying God, right? So, amo na yang gusto sang Diyos. Amo na ganun sa liwat, nagahambal gid ako na ang commitment naton, but sing ganun sina, in spite, we obeying God despite of pressure. In the book of Acts chapter 5:29, we ought to obey God rather than man. Sometimes, the word pressure us to do wrong, right? Tsakto ginaya. Gina-pressure kita sa kalibutan nga maghimo sa hindi intsakto. Ang atong mga friends nag-pressure sa aton. Ang society subong nag-pressure sa aton. Even ang kahadlok may pressure sa aton. But commitment means choosing God's over pressure. So kanami utod, Shadrach, Meshach, and Abednego face pressure from the king. So if they refuse, no, to bow, no, nga magduko sa iyang himo nga Dios, nga revolto, nga iyang itsura, nga kun ano man nakagwapo ni King Nebuchadnezzar, they will be thrown into the fire. Grabe nga challenge utod. But they still obey God. Pero ara Japon nagapadayon sila ya sa pagsunod, sa pag-obey, no, sa pag obey sa Ginoo. Imagine bala utod, no? Ang commitment gali ara choice taman mo kung magsunod ka o kung hindi. Pero kung may commitment ka, dira mo mapakita kung paano ka gid magsalig sa Dios. In spite some pressure sa kalibutan na nagahambal sa aton subong, ginauyog kita subong mga Kristohanon. Kag madamo na mga Kristohanon nga nagapalayo sa Ginoo, nagaupod sila ya sa baha sang kalibutan, sa unos sang kalibutan. Madamo sa mga young people subong, no, nagaupod sa unos sang baha sang sining kalibutan. Hindi na naton makita sa church, hindi na naton makita sa pag-alagad sa Dios. So commitment means doing what is right. Tama? Commitments even when it is hard. Biskan ano kabudlay. Even when no others disagree sa ibo kag sa akon. Even when there is pressure sa imo kag sa akon. We stay committed to God. Amo nang challenge ang ginuutod sa ingatiyon sa imo kag sa akon, sa aton tanan, sa aton mga kauturan, nga dapat galiutod ya magpadayon kita kung ano man na ang nagakatabo. Kung nagambal ang kalibutan, subong niya nga maghimo ka sang amusin eh, kag hindi na ayon sa kabubuton sa Ginoo, himuay ang tsakto. Himuay ang tsakto. Biskan kabudlay, biskan wala sa may nag-agree, biskan may naga pressure sa imo, padayon ng utod. Stay committed to God. Ang challenge sa Ginoo sa imo sa ining kalibutan, subong, ng mga kasuanon, stay committed to God. Amen? Commitment means serving God during hard times. In spite sa mga kabudlayan, ara ta Japon, makita ang nagaservisyo sa Diyos. Because in Job chapter 13 verse 15, though he slay me, yet will I trust him. Job experienced a great crisis sa yakabuhi. He lost his wealth, right? Kabalo kita sina. Nalos ang iyang mga kabataan, nalos ang iyang health, nalos ang iyang mga friend. Yet, remain committed to God. He did not curse God. Wala yagid-yaging curse ang Ginoo. He did not quit. He continued to trust God. How about you? Mambal ka ti pastor, hindi man ko ipras kay Hope. No. Paris kita tanan. May ara kita sang ginatawag, maka-experience kita sang ginatawag na great crisis. Sa atong health, kung may mga arthritis ka, may gout ka da, o whatever, may kung anong masakit ni mo, na-experiencean mo na. Tignan isa ganit tungod sa atong masakit, nag-stop kita sa ministry mo. No? Ay, hindi lang ko anay mag-alagad kay tungod may amo ko na. Ay, hindi lang ko anay mag-amunin kay may amo ko sa ni. But you know what, Job? Experience a great crisis. Nadula ang iyang kabataan. Pero ano? Ara sa Japon. Nalos ang iyang amang God. But yet remain committed to God. Kag dirita maprubutod, in spite of sang nagakatabo sa kabuhi in Job, he did not curse God. Wala yagit-yaging curse ang Ginoo. He did not quit. Wala yagit silang quit. He continued to trust God. Nagapadayon sa Japon sa pag-alagad sa Diyos. Uto, during difficult times, like sickness or financial problem, some people stop serving God. But committed Christian continue to pray, worship, and serve. Tandaan ta, no? They say, Lord, I will serve you no matter what happened. I hope amo lang aton mahambal. I experience this, no? Because of crisis, because of finances problem, I stop working in the ministry. I go to the world, nag-obra ko sa kalibutan, no? Kadako man sang damo man mataas sa mga position ang ako na naabtan. Pero never give. Nag-success because ang Diyos galing nagtawag sa ako. Naglala pagani, no? Nagproblema pagani. So utod siling sang Ginoo, siling ation. No? Kag I hope sa Ginoo ang Ginoo mag-challenge sa aton siling aga. Nga makambal ta, Lord, I will serve you no matter what happen. Do not stop serving God because of problem. Serve God in good times and in bad times. Serve God in blessing and crisis. Okay? So, amuna, ma-apply ito sa ating kabuhi. Nga, ang Ginoo, ang commitment mo sa Ginoo, nagapadayon during hard time. Okay? So, commitment requires courage. In the book of Joshua chapter 1 verse 9, nagambal na riyan. Be strong and of good courage. Be not afraid, for the Lord thy God is with thee. Commitment requires courage because crisis brings fear. Fear of failure, fear of sickness, fear of loss, fear of the future. But God tells us to be courageous. Amen? Shadrach, Meshach, and Abednego had courage. They were not afraid of the fire because they trusted God. How about you? No? A firefighter runs into burning building to save lives. He is afraid, but he still acts because he is committed to his duty. How about you, Christian? In the same way, Christian must have courage to stay committed to God. Do not be afraid of crisis. Do not be afraid sang ano nagkakatabos ng kalibutan. God is with you, and God will strengthen you. Stay committed. Commitment brings reward of victory. Amen? If you're in heaven, di ba, kung may commitment kita, brings blessing tomorrow. So, Shadrach, Meshach, Abednego were thrown into the fire, but God protecting them, they come out of the furnace unharmed. They committed brought victory. So, brothers in Christ, sa inyong atiyon, huwag ko kabalo sa imong kabuhi. Ang challenge sa Ginoo sa imo. na dapat gali kita ng mga kastuhanon, hindi naton pagtulukon ang nagakatabo sa kalibutan. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kadamo sa mga promises sa Biblia, even 1 Peter chapter 5 verse 7, nagabal, casting all your cares upon Him because He cares for you. If you're committed to God, give it to the Lord. If you trust God, give it to the Lord because you trust God. Right? Utod, ang Diyos nagapahanumdom sa imo sa ningaga. Don't stop. Don't give up. Continue serving God because God is with us. And Joshua chapter 1 verse 9, be courageous. Utod, Joshua, Isaiah chapter 10, 41 verse 10, hindi kita magkahadlok, hindi kita magkakulba, kaya ang Diyos kaupod naton. Gani utod, kung ano man ang nagkatabo sa imong kabuhi, isin nga si On. Kung ikaw ara sa dilemma nga daw mapalayo na ikaw sa Ginoo, tungod sa problema, tungod sa crisis, tungod sa health, tungod sa financial problem, kung ikaw nagapamati sa inisabong, ang Diyos nag-remind sa imo, naghambal sa, don't quit. Be committed to the Lord and trust God. Amen? So, ganito ito, kanami isang Ginoo sa iningatiyon sa aton because this message is for us. We don't know for tomorrow, but because ang gusto sa Diyos sa imo kag sa akon, mag-aoyat lang kita sa nag-aoyat sa buhas naton. Kaya ang Diyos amugid ang nag-aoyat sa imo kag sa akon. We don't know kung anong nagkatabo sa pilakadlaw, but ang importante, magasalig ikaw sa Diyos. Padayon lang sa pag-alagad. No? Kaya ang Diyos naghahambal, ara ko, hindi ta kapagpabayaan. Utod, ang Ginoo ay nagapanumdom sa imo, sa ngayon, no? Amo lang challenge ang Ginoo sa imo kabuhi, kag sa akong kabuhi. In Revelation chapter 2 verse 10, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. No matter what crisis you face, no matter what crisis nga imo ginatubang, no, stay faithful. Stay strong. Stay committed. Trust God. Because God is faithful and He will never leave you. Commitment in crisis is the proof of true faith. Wow. Kalami isang mga blessing sa Ginoo sa ating kabuhi. Saliwat, no matter what crisis you face, stay faithful. Stay strong. Stay committed. Trust God. Because God is faithful and He will never leave you. Commitment increases in the proof of the faith. Our brothers and sisters in Christ, God wants you to be committed. Wow. Kung ikaw yung utod sa inyong atiyon, kung ara ikaw sa dilemma, ara ikaw sa problema, nga daw magpalayo ka na sa Diyos, mag-stop ka na, no? Ang challenge sa Ginoo sa imo, commitment serving God during hard time. Commitment means standing firm in faith. Commitment means obeying God despite the pressure. Utod, hindi mo na mahimo ang commitment kung ikaw wala pa relasyon sa iya. Kung ikaw wala kabulo, kung di nga makadto, when you die tonight, ang Diyos naghahambal it. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tuuhi si Kristo, patuon na sa ngayon mo person nga manuluwas. Hambala sa Ginoo, salamat kid sa imong gugma nga ikaw namatay sa cross of Calvary. Pasudlas sa imo sa gipusoon, hambala sa Lord, I trust you. When I die, kaupod ko ikaw sa imo praiso. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mga yui, kapatawaran, ang imong sala. Kaya ang Diyos willing gid mag-forgive ka maghatag sa internal life sa imong kabuhi. Nagdiri naman, natapos, hindi naman ang inyong kubos nga lagad, Pastor Ricky Calopez sa True Life Missionary Baptist Church. Gakita na kita sa sunod niya Friday. God bless you.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Again, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:05 in the morning.
1: Buong taon na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Kaliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Maayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Wadang waga, Pilipinas. At good morning world. Nagalbik ang programa, nga kaupod ninyo sa pagandong para sa pagbago. Hindi ang oras na, Pilipinas. Yanan, it's a Friday morning and a Friday morning and dula atun nga. Atun nga sound effect. Sini nga. Rana, rana. And salamat gid no si Ginoo sa iyang ginaubra ka ginahimo sa atong kabuhi. Uy kagapon ha sa aton yang anniversary celebration damo nag-attend mga biyanan, and we have visitors all the way from Iloilo. Grabe mga biyanan, no, from Oton Iloilo. Uy shout out nato ng Panimalay Castor, sila ni Ma'am Georgia Castor, oh, sila ni Ma'am Teresita Juliesa. Nga, nag-upod gin sa aton kagapon, nagbiyahe gin sila, nagtabok gin sila dagat. Oh, shout out sa inyo, tanan, plakpakan natin. Si Pastor Jume Gutierrez, ara man dito kagapon, oh, plakpakan natin. Oh, plakpakan natin. Nagigidula-dula. Kuplito. Si Tita Mary, ara man to, plakpakan mo natin. Yay! Damo to mga biyanan. Iba nga mga kaupo na ito nito kagapon. Sadya nito kagapon mga biyanan. No? And we had fun. We had prayer. May mga pakulo man. Mga natawag na mga trivia. Dason may mga prizes. Dason, pinaka-importante sa tanan, may pagkaon. Damo ito sa pagkaon, mga biyanan. Oh, may nagdala, gali, rice, mga biyanan. Sige, kung tanan yung gintuntuon, kung itong madala ko, last swab lao. Wala na ako kadala, last one. Nag-ano na lang, piyaya na ito yung dala ko kang chicharon. Pahay pa, Iprano pa sa aga, gapuknit na chicharon. Chicharon kag kape. Oh. Galing kay tanan gitutuod kung madala ko bla alaswa. Galing kung madala ka alaswa, dapat ikaw man ma-provide sa suludlan ka alaswa. May ara naman na mga paper bowls mo, no? Pa Brother Joel. May ara naman. Wala ko na paminsiran masyado. Kung tani, no? Dalalas po. Damo gito tani, mga alas po. May mga una nag-abot, mga minan. Basta mga alas city na ganis ang aga. Ang una ginayag abot niya, mga senior citizen. Oy, palagpakan natin mga senior citizen. Ha? Mga senior citizen una nag-abot. Kay balaan niyo. May istorya sina sa likod eh. Ang senior citizen mga biyanan, nagadugay ka sa kalibutan, nanganubo na ang iyong mga tulog. Awa na ka matuuran. No? For example, isang hubinon ka pa, o isang bata ka pa, kapila ka gin magtulog sa isang kanda, isang baby ka pa blahaw. O, na naobserbahan ko gin ito. Siyempre, may baby kami, 1-year-old ang niya baby. O, matulog na sila, kanadugay-dugay, katulog na sila. No, samtang nga nag-edad, nagabuhin naman ang tulog. Si Inday, gatulog ni siya 7 p.m. Oh, ang bugtaw yan niya 5 a.m. Imagine, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Mga 10 hours ang tulog niya. 10 hours. Dason, up doon ko na sa disradyo. No, so, mga alas 7 ang aga, matulog naman na siya. O mga isa duha ka oras. Kasi balaw, mamahaw, mahampang-hampang, lugay-lugay, matulog naman na siya. O mga bata, nag-edad na, o, pag dako-dako mo na, buhay na, hindi ka na matulog hapon, kaya gusto mo na lang mahampang. Isang naka-eskwela ka na, bawa, jutay na lang, hindi matulog. Isang naka-obra ka na, naka-pamana ka na, naka-pangasawa ka na, o, tekon senior citizen ka, though medyo gamat-amat gabalik. Pero, ang imuya tulog ya, though gatimprano. Pin pa sa mga senior nga naanad, bila sa una, subong. Okay, sa una ya, pagdulom ya, panihapon na gina ya. Di wala naman tulayin lingaw sa una, tapos panihapon. No. Paano tulog sila sa una, tapos panihapon? Kay wala kurinti, wala ano.
Malantaw TV, gro, kadali eh. Malantaw balita, malantaw siya ka teleserye. So, matulog na. O, ito yung bugtaw, alas stress. O, di, kapag bugtaw, alas stress, naligo na, naglakat na dayon. Kag nakaabot na, dito sa ato niyang anniversary kagapon. O, palakbak na natin yung sinin niya nga. O, na nag-abot. Ang taga-Iloilo, gani, siling nila ba, o, Wastor, alas 4 kami nagsakay dito sa ano, ginpulawan gid nila. So kagapon damo to pagkaon. Amo lang dumduman ko eh pagkaon. Aton nga speaker si Pastor Jerry and a lot more programmers nga nagadto. So, may mga programmers, may prayer and a lot more mga biyanan. And kasadya lang gid no, kasadya lang gid. Kag kanami man sa aton nga venue. Oh, by the way, salamat sa City Harvest Church no kay Pastor Pastors Palmares. Oh, kay gin accommodate nila didto. Kag gin pa-experience nila sa ila mabugnaw nga lugar. Biskan ano kainit sa guwa mga biyanan, wala ga init sa sulod sa City Harvest Church. Perti katugnaw ang ang hindi man gidperti, check to one lang. Daw, sugid mo nga. Sugid-sugid mo nga. Check to one lang. Pero kanami lang doon, sang experience bala. Hindi kagid pamalhason, hindi kagid ma... Ginpamalhas lang kami mga biyanan, sang pagsiling nga, oh, pwede na magkaon. Oh, dito, hindi pamalhas na kami. Kaya iti, grabe ang pudyo tanay, box out tanay. Ano ka pa, may ara ka pa inner battle na makaon ko ni hindi. Nag-diet ko bala, kaunon ko ni hindi. No? Galing kay hindi gidya, isa sa mga hindi madula mga kabiyanan, whenever may mga kaon-kaon, ang rice. Huh? No? Ang rice, hindi gidya madula mga kabiyanan, may ara gidya nagdala isa ka tab nga rice, kag isa ka tab nga sudan. Hindi ba doon lang rice? Kung ganito, talagang tuntuon ko itong last wawa. Oy, salamat, salamat gina sa nag-attend. Palakpakan ng mga sarili. Sa nag-attend, nag-gadto rin ko. At nag-share sa ilang mga bugayo. Pertik Alwan sa ato niya mga sa inyo tanan mga kabiyanan. Pertik Alwan. Sa mga wala nakakadto, may next year mo naman ah. Oh, planuho naman ni siyang ato niya mga... Ato niya nga mga staff dito sa DYBS. Kung maano naman next year, o basta yan, next year, yeah, paligo na sa dagat. Pero amo lang nag-iapon, 7 to 11. Oh, sadya lang mga biyanan. But anyway, antes tawag pala yun ha. Alas 8:14 mga biyanan, mamati kita na isa sa kambahan. Balagat mo rin, mabalik pang oras na, Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas sa 7:19 mga kabayanan. Kumusta na kumada? Ano nang inyong mga helikopter na? Ano nang inyong mga lobrahon? By the way, storyhan to karoon ining two-thirds vote sa Senado, mga binan, regarding sa impeachment. Balik Senado ta. Balik Senado ta, mga kabayanan. May bagong important detail nga ginhimo ang Senado sa nagligad nga Wednesday. Nagligad ng gimbitar to sila sa nga ginatawag na Amike Curie. Curie. English sila nga, Friends of the Court. Nag-invite sila, Friends of the Court. Apat kabilog mga kabiyanan. Ilang gin-invite. Okay. Gusto nila mag-mangkot man kung ano ilang point of view. Sa siling sa mga Pilipino, point of view. Baliktad. So, ilang point of view, mga kabayanan, regarding sang interpretation, sang two-thirds vote sa Constitution, mga kabayanan. Kadako ining issue eh. There was a ruling in July, pagsugod gin sa impeachment, no, by the presiding officer, the senator, judge, the presiding officer kasi Chis Escudero, mga kabayanan. Siya nag-atag ruling that the two-thirds votes is 16. Okay? So, it was talked about na debatihan nila. But that was the ruling. Amo na nagdaog na ruling, mga kabayanan. Okay? So, but then, siyang Wednesday, kasi nagligan lang nga Wednesday, oh. Ito yung Friday, subong. Wednesday, gin-overturn nila ang ruling kagin-islan nila. Paano na nag-inislan? Ano nang bago nga two-thirds subong? Soryanda ni Karon. Okay, but before that, mamati kita na isang dlagan sa itong panahon. Para sa Piyak Alinya, si Sir Melvin Fierro. Maayong aga, Sir Melvin. Kamusta?
2: Yes, mga aga, Sir James. Kasi sa Taranta ko lamang update na sa pinakauling lakas sa ito niya panahon. September 25, kita po yung 2026, Biyernes, Adlaw. Sa mga last stress kina sing kagahon ang ginabantay nato ang tropical storm Queenie pinabana-bana base sa available data ara sa kalayon nga 1075 kilometers east of extreme northern Luzon. Tagbay kabas ko gonya hangin nga 75 kilometers per hora malapit sa sentro ta may pagmadustob-tob 90 kilometers per hora. Magagiyo ang bagyo Queenie northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 20 kilometers per hora kaga base sa forecast sa pag-asa. Hindi pa man sa direkta na mag-apekto diriya sa pungsod Pilipinas. Padayon nga nag-apekto man sa ato ng Intertropical Convergence Zone o kon ITCC nga nag-apekto man sa Visayas sa Mindanao. Maka-experience sa may mga lakta-lakta sa gyapong mapaulan kagpapangilat mga kagpapanaguog na dulot man sa ITCC nga mag-apekto sa Mindanao, Negros Oriental kag Sikihor, subuman pilamang kabahay sa Visayas, subuman Palawan. Localized thunderstorms ang ka-apekto sa Metro Manila kag pilamang kabahay niya sa pungsod Pilipinas. Ang Negros Island Region, takip ng Negros Occidental Kabakulod City, maka-experience kita sa nga kasarangan niya panahon kayo may matyansa sa gyapon sa mga lapta-lapta mga mapulang kagpapunilat man kagpapunagob na dulot man sa nga ITCC. Mahinay tubtub sa kasarangan ng uyop sang hangin gikan sa namin na nasilangan ang naga-impluensya sa kabukusan niya bahay sa ato niya nga probinsya sang kanagatan sa ato niya probinsya may kasarangan tubtub mabulubalod. Ang adlaw nagbutlak alas 5:37 kag magatunod alas 5:42 karon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura na sugod kita 25 magalabot kita 32 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong aga sa lawat.
1: Maraming salamat Sir Melvin Piero sa mga updates sa siningaga. Kagamana mabiyanan ang lagan sa itong panahon. O kag medyo may ginabantayan. May bagyo mabiyanan. May bagyo. Ang pangalan sa bagyo si Queenie. Queenie mga kabayanan. Okay? Si Queenie mga kabayanan. Okay? Amo nang ato niya nga ginabantayan subong bagyo mga kabayanan. Kung may mamangkot ka mausin, gani ang ato nga bagyo subong si Queenie. Okay? Kag si Queenie mga kabayanan, ara sa nasulod na sa ano nasulod na sa aton niya nga par mga kabiyanan. Pero, ang pamangkot malanpol ni Ayhan, kung hindi, no? Pariho sa mga nagligad ng mga bagyo, guro. Hindi ni guro maglandfall sa ato, no? Yanan. Ha? Hindi ni guro maglandfall sa ato. Nagsulod na sa'yo, nagtamwa na sa'yo sa Pilipinas. Daw pariho bala kay Jose Marichan. Nagtamwa lang, daso magwa naman sa dayon. Pero among himuon niya sa'yo ni mga biyanan, siyempre, tungod kay may bagyo, masuyop naman niya siyang mga ulan-ulan, mga biyanan. Oh, masuyop naman niya siyang mga ulan-ulan. Basi mag-ulan-ulan naman tadi eh. Basi mag-ulan-ulan naman tadi. But then, sa mga nagligad mo yung nadlaw, may pipila lang ka mga talithi, no? Pipila lang ka mga pag-ulan. Ambot sa inyo, pero sa College City, may pipila lang mga kapag-ulan. Hindi magiging naman nakabaskog nga. Grabe, ganyang baskog. Pang, yung ano lang, pang pabugnaw lang sa panahon. No? And, mga pabugnaw lang sa kaagahon, bala. Ang panami, tulog na ginatawag. So, ano si Queenie, mabinan, hindi dapat kabalakan kay hindi gini magtupa guro sa aton nga duta sa Pilipinas. Nagsulod lang siya sa aton nga PAR, no? Philippine Area of Responsibility. No? Sa aton niya nga square. Ay, square ano naman. Ang square, hindi, basta hindi na siya square eh. Kaya ang Pilipinas, iya na ka-China ang iban. Okay, so amo na mamaya na ng update sa ato ng adlangan sa panahon. Anyway, kanto kita sa ato pagpanamyaw. Ari na mga ato ng mga kaopdanan rin mag-greet na. Ma'am Rosalyn Pantunyal, maying aga, palagpakan ato. Ato ng first honor. Kag sa bilog nga pinimulay Pantunyal, kay Pastor Benji Alfonso and family of Shalumbia, kag kay Ma'am Ani ng Subic, kag Daday si Kawayan Baptist Church. Morning sa inyo. Sir John Huatas, maying aga. Sir Bibot, Ombion, sila yung ni Sir Bibot, why gid sa kuno kakadto mo? Kay Gabantay, Apo, o ang tawag si Naya, Apostolic Ministry. Amo nang natawag nga, 163. O, sa mga nakabalo, Bantay Bata, 163. Amo nang hotline sa una, kung may mga child abuse blaw. Galing kay ti, ginahimo na nga term, kung ikaw yan, nagabantay sang bata. O, ano ka subong? 163 ko subong. Sila nga nagabantay sang bata. Sila yung ni Sir Bibot. Listener, gid ako sa DYBS. Halin sang ara pa sa pahanok ko. Asta nakasilo na. Oh, nagpamati sa mga news, sa mga update about Senator's story and development. Ang istoryahan din ni Karusira. Ini nga kaglatabo subong sa Senado. Kay, ang iban, sila si Madalindi na gid-mention.

0: Sugar Sweet Bicoy at Tricia Violeta. Kala mo isang atong nga gina atong nga ginatamyaw dira sa Talisay City, mga biyana, no? Atong nga mga listeners tanan. Greetings from Sir Alberto Loreno. Ma'am Alice Melendez, mayong aga. Happy anniversary, DYVS. Uy, maraming salamat, no? Kag-dalayawan ginang aton ni Diyos. Sir Robert Tisulgon, mayong aga. Kay Ma'am Rema Joy Hechanova, good morning, God is good. Yes, always. Ma'am Isada Rosario, maayong good morning. Kay Tita Nancy Dulca, maayong aga. Sergio Zado Flores, good morning. Ma'am Corazones Siyoso, Ma'am Cheryl Batigas, shout out sa inyong tanan. Kay Pastor Jome Gutierrez, so kitanay kami kagapon. O kag sadya to sa kananay to sa oh. By the way, no, kay Migo Giovanni ang aton diri nga aton diri upod man sa studio, no. Happy birthday sa sininga.
1: Happy birthday.
0: Migo, ano ganing last name ni Giovanni? Ha? Armonio. Giovanni Armonio.
1: Happy birthday.
0: Oh, no? Birthday ni Migo Giovanni, ara to siya karon ni paninglon to sa pamahaw. Kay Ma'am Georgia Castor, oh, yan mo na sila, no? Kag sabilong kami ni Malay Castor, nakapuli naman ka mo, ma'am. Kamusta inyo nga biyahe? No? Sila ni ang aton niya nga kaupot kagapon, nga halin pagid sa Iloilo. No? From Iloilo City, sa uton ni sila, mga biyanan. Damo sila, mga biyanan, sa kapanimalay. O, oh, kag si Ma'am Teresita Juliesa, nga halin man sa Iloilo, o oh, aragid sila to kagapon. Ma'am Edimni Alvarez Galon, maayong aga. Please greet happy anniversary to Mr. and Mrs. Eddie Galon. Uy, si Sining Adlaw. Happy anniversary! Nga nagapadayon. No? Wala nagauntat despite siyang tanan. Well, ano man ito niya. Sa isa ka relasyon, mga kabiyanan, especially kung mag-asawa, ara ginayang pag-ilinaway. Ha? Kung ang inyong relasyon, wala ka mong ilinaway, sala na ang relasyon. Ara ginayang pag-ilinaway, mga kabiyanan. Kaya pareho balas ang timpla sa sudani mo. May parat, may aslom, may pait. Muna, inasagol-sagol at tanan, ginamix na tanan. Daw kapi. Oh. Pait ang kapi, tamis ang kalamay, creamy ang gatas. Hindi ba pwede nga puro lang gatas? O nga, masakit man na yung munchan, kapin pa sa mga lactose intolerant. No? Kung puro lang kalamay, di, laway man eh. May araw, pero may araw makasaho nga puro lang gatas inainom. Pero kung may kapi, may kalamay, may gatas. Dasun, ang iba niya, ginabutangan pa, sea salt. Ginabutangan sa iba, nutmeg. Oh. Ang iba, nagabutang pa sa ila kalamay, sing cinnamon. May galuto kalamay nga ginabutangan sa bagal, sa itlog ka manok. Ha? Ang eggshell, abla. Kapanamit ako no sa ano eh, kapanamit. O, pwede ko katistik mo. Pero kapanamit ako, no? Ang buta, Partner Joel, natistingan mo na na. Magluto ka bala kape. So, butangan mo itlog sa eggshell. Wala mo matistingan. Pero siling, mga biyanan, sa mga may kilala ko, wala nga nag-kapihan. O, nga may ara ko, no, eggshell ang ilang kape. Namit po. Ay nga, gadala sa inyo. Tara na. Kay... Upto na yung gina sa aton niyang relasyon, ang pag-ilinaway. Pero, ang importante, nga ginauyatan mo ang commitment. Wala mo ginbuyan ang imo commitment. Nga pagsiling mo, I do. I do, I die. Dumduman ko sa una ang palagwaon. Balaan po ito kung sino na. Basta sa ato na COVID sa Pilipinas, I do, I die, Diyos ko die. Sir Chivay, kasi noon ang artista na. No, Sir Edward White, na malamong kag si... ha? So, arang na, para ang imo nga decision to remain, to stay, is always commendable. Okay. So, palakpakan din nato ni mga nagalawig sa ilang relasyon. Kamerli, lumawag, may nga ga. kay Ma'am Therese Obahib. Good morning.

0: Kay Pastor Rodrigo Nyeri, siling, it joyous to be with you yesterday. Uy, si Pastor Nyeri, ara mo dito. Si Pastor Nyeri, bagets gini sa Birmi. Daw kanami gini sa iya mga pormahan sa Birmi. Daw kanami, daw ka fresh pala Birmi. Pastor Nyeri, madaming salamat sa pag-attend kagapo. No? Kay si Pastor Nyeri, ma'am yanan. Programmer man nato, ito, siyempre. Kung nagapamati, kamabala, Wednesday, sang aga. Oh. Amo na ang iyang asal mo, morning edition. Salamat gid, Pastor Nyeri. Kay Ma'am Ninette Pisaga, maayong aga, celebrating the 56 years. Thank God, ginagatagid sa good weather, kag safety travel sa mga kanakan. Yes, salamat gid. Pastor Mark Pisaga, maayong aga, dali sa inyo daran. Kay Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Sila niya, please greet Ma'am Leia Anong Nilo Ambi sa ila birthday sa Subong Adlaw.
1: Happy birthday!
0: salamat gid pa sa malipayo naman nga adlaw. Oh, God bless sa inyo tanan. Kay Ma'am Arlene Pinuela, maayong aga. Uy, may nag-comment, may dasyon na dula. Hindi ko maano. Ma'am Arlene Pinuela, good morning. Sa ato ma'am yan andra sa EB Magalona. Oh, sa EB Magalona Evangelical Church. Kay Ma'am Michelle of Sanon Family. Kay Nanay Elsa Castronevo and Family. Kay Ma'am Sonia Glaran Family. O kag sa aton mga kaabyanan diri sa may Santa Fe na yun, no? Bilog nga pa ni Malay Villanueva, kay Nong Ruben, kay Nang Jinjin, o kay Alina, kag sa kay Nang Lorcel Herasmo, ang adlo-adlaw gin nagpamati sa aton. Good morning, guys, inyo taran. Ma'am Jeneline Reichert, hambal ka na nila, Pastor, ang relasyon kuno daw prime water. Sa una lang namin. Hindi mo na nakuha ang ugot, man. Hindi mo na nakuha ang ugot, man. Oh, ang relasyon ko, no, sa una lang namin. Hindi magida. Hindi magida. Kaya ara na sa aton kung panamiyon aton kung hindi. Oh. Siyempre, may mga batasan kita tanan. No, muna yun, may mga batasan kita tanan. Ang lalaki, may lain batasan. Ang babae, may lain batasan. Hindi pa na sila magsauanay na... I mean, hindi pa na sila mag-discovery high. Sang uyabay pa lang. Siyempre, sang uyabay pa lang. Ginatago nyo na eh. Ginatago na nato eh. Hindi dapat napakita. Nga baho tagali tiil. Baho tagali ilok. Mamuna blaho. Iban pang mga batasan nato nga ginatago nato. Pero sa nang kasawahay na kita, tungkol kay ka muna, wala na. Wala na magagawa. Wala ka nang magagawa. Mahal mo na. Hey! Eh, bat adan. Dira nagagawa ang mga batasan nga hindi makaon. No? So, it's a choice between the husband and the wife to make it work. So, how can we make it work? No? Istoryahan, you can, for example, sa mga bana, pwede nyo, kamo ma-adjust, no? Or sa mga asawa, teach your husbands how to adjust. adjust lang, adjust. Amo naman na kinanglan sa relasyon, di ba? Adjust, adjust. Daw parang yung mula sa deal. Amo na gani, nga may ara kita, marriage contract because it's a deal. Amo na may kontrata, mga biyanan, kay deal na eh. Ha? Depende rin na sa inyo, Master Yanay, kamo. Kung sino ang ma-adjust, paano mag-adjust. Depende rin na. Kung palaw-ayon nyo, di malaw-ay gidi. Pero kung panamiod nyo, manami man, damo man ko nakita ang mga tigulang ng mga mag-asawa nga. Nami mo sila gihapon, pagkapatay sa asawa, patay man dayo ng bana. Nga man, but silingon, hindi sila magsuanay nga wala ang isa. Amo na yan. Pero kung sila nga bala, kada mapatay ka. Oh, ina ya daw law ay na ya nga law ay na ya pati. Ah, biskan ara na no biskan anon yung away niya? Anon yung away kung maglayas-layas ang bana, maglayas-layas ang asawa? May ara gid deep inside mo tigpusoon nga. Di na to sa ayhan man, pangitaon ko to bala. Okay, para awayon liwat. Di na to sa man, pangitaon ko bala kay awayon ko liwat. Tita Zoo, Valero, Tori Campo, mayong aga. Uy, si Tita Zoo, dito mang kagapo, no? Kaupod man natin sa aton nga celebration. Ma'am Bing Bing Almonares, good morning, kid. Siling ni Ma'am Jindalin, oo, Pastor, proven ko na kay Hambal sa bana ko. Primero lang kuno nami ang baho sa Amon Balay. Subong kung kuno baho na lamayo kag pinakas. Ha? Kay Galuto, Kuya Professor. Ha? Lalo kalo-kalo kag-uga. Ah, kapin pa kun mga Amerikano imo yang partner ya. Ayawan gina sila sa aton Pilipino. Kita mga Pilipino ya, mahilig kita sa baho. Ambot nga ah. No? Mahilig kita sa baho mga kabiyanan. Hindi na ya, hindi na laglag tuod niya, mahilig kita sa baho. Uga. Oh, hamot pa lang uga. Baho. Oh, ginamos. Hamot pa lang ginamos. Baho. Oh. Kasi kapin pa ko makadto ka mong sa mga Luzon, ikaw na lang mang indi mong, no? Makadto ka sa mga sa pasaka ka to sa bukid. Ang karne ginabulad lang nila, ginapalangawan, ginatanan. Tumutuon, pangkaksan lang nila sa mga ginaasinan lang. Oh. Kasi baho man. Oh. May mga binuro pagid nga apil ang rice di naman sa Pampanggaw sa pangkasinan. Oh. Ngayon buta pag gintisting ako, baho gadya panos ya, panos gadya. Pero damit sa ila. Oh. Buta mahilig din sa mga baho. Mga sa aton palang daan nga pangtimpla. Ambot sino ang gabakal di sa inyo sing patis? Ang patis ang fish sauce na bala. Fish sauce. Baho gid ay mga biyanan. Kung magluto ako, gluto ko gagamit ko yung patis fish sauce kay ara da ang umami o gag udadi. Naamit gid sa kumpara sa utan, may jutay kang baboy. Oh. So maggisahon mo sa utan ang ginatimpla ko fish sauce, no? Bahalag baho basta kay lami. Durian, no? Siling sa mga kilala ko, siling sa Amerikano, smells like hell but tastes like heaven. Mahilig din mga Pilipino sa baho, abot nga ah, no? Marang, siling sa iban, ang marang ya hamot na ya. No? Pero itiner bala sa rip bala marang bala kay magsakit inyo ulo. Kada bukas si sa rip magsakit ang ulo. Durian pang tinir sa kwarto kasakit sa ulo. Mahilig kita sa mga baho-baho. Ano ng Pilipino eh. Ma'am Clinor Richanova, good morning po sir. I love the topic till death do us part. Muna eh, chakto na. Oh, Ma'am Carol Vidal, good morning. Anyway, mamiyana, City Corinta na. Hindi sa magpadayon. Katukita na yung sa ito nga pabaon sa siningaga. Luke chapter 19 verses 1 to 10. Doon natin kung ano nga stories sa sining mga sining agama mabiyanan. And siling sang Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Huh? So the story behind this, the background was si Jesus Christ naglabay sa Jericho. Huh? Grabe ka-crowded sang syudad sang Jericho. Kay man ang mga tao gusto siya makita. Jesus Christ at this point was like a celebrity. Kundi siya mga kadtog, kagaupo ng mga tao nga man. Because people knew that wherever Jesus went, may pagkaon, kag may pagpangayo. Okay? And there are miracles. There were miracles, mga meron. So kundi in magkato si Jesus Christ, magrabe ang mga tao, gaupod gijaya, gasunod gijaya. Oh, may pagkaon, may pagpangayo sa mga masakiton. Ha? May mga milagro nga kagatabo. Ha? But there was one man who had a particularly strong reason to climb above the crowd. In this place called Jericho, there was a man named Zacchaeus, mamiyanan. Now, sino ni bala si Zacchaeus? Si Zacchaeus, notorious in isa klase tao. Kay man, sa siyudad sa Jericho, he was a chief tax collector. Ha? Kag ang mga tao, hindi nanamian sa iya. Ha? Manggaranon siya, pero ang iyang manggad mga kabiyanan, wala naghimo sa iyang respetado sa mga tao. Oh, nga man, anong background mo sila yung tax collector? Tax collector, so na mga kabiyanan, mga Hudiyo na sila. Ah, pero ang ilang ginaalagaran, hindi ang Israel, kundi ang Roma. Ang Roma. Ah, sa Roma sila nag-aalagad. Okay? Kay man, ah, eh, hindi sa Roma. Ah, sir. May mga kabiyanan tudra sa kabangkalan mga sa Roma. Ang ilang ang ginaaglagdan mga kabiyanan ang Rome, okay? Amo na ang ginaaglagdan nila. So, as the tax collector, ang ilang loyalty ara sa Rome and they asked money from their kababayans, mga Hudiyo man, agud ihatag sa Roma. Okay? But then, there is a specific action nga ginahimo sila nga ginapasubraan nila ang ilang nga ginasukot nga kwarta. Ha? Ginapasubraan nila. For example, ang taxi mo, piso. Oh, oy, taxi mo subong, dos ka nagsaka, amo na yun naman ito. Oh, something like that, balahaw. Okay? So, tungkol sa ngayang pagpangawat, tungkol sa ngayang pagkakurakot mga kabiyanan, nagmanggaranon siya. But then, his wealth did not make him respected. Now, so nabatian ni Zacchaeus, nga si Jesus Christ malabay sa Jericho, gusto yaman makita siya. But there was a problem, mga kabiyanan, kay si Zacchaeus, puwerte kaputot. Puwerte kanubo, mga kabiyanan. Okay? Hindi niya makita. Ambot akong he was at the point nga ang ginatawag na ito ba lang unano. Wala man nagambal sa Bible nga may araw sa dwarfism. But then ang description, he was short. Okay? So, di siya kakita. Kaya mga tao nagapalibot sa iya, di siya kakita kay Jesus Christ. So, si Zacchaeus naghimo sa isang kabagay nga daw ka kaladlawan, daw ka yamuhat, daw ka ano, nagsaka sa kahoy. No? Kagang kahoy nga ginsaka niya, amo nang itawag nga sikamuro or the sycamore tree. And there he was, sitting among the branches, no? Trying to catch a glimpse kay Jesus Christ. Then Jesus reached that place nga kung diin ara da ang sikamuro. Nagtangla si Jesus Christ ka nagambal siya, Zacchaeus, panaog na be. Yeah? Zacchaeus, hurry and come down. Now, something interesting, mga biyanan, because out of many people, si Jesus Christ, gintawag niya si Zacchaeus, nakilala ni Zacchaeus, gintawag siya ni Jesus sa iyang pangalan. Out of the entire crowd, Jesus stopped for Zacchaeus. Ha? Ang pinaka, ha? The most, one of the most hated persons at that time, ha? Sa ilang lugar. Then, another interesting thing nga ginambal ni Jesus Christ, naogda kay makatoko sa imong balay. And after hearing this, ang mga tao sa palibot, wala nila nagustuhan ang desisyon ni Jesus Christ. Ha? Kagsiling nila, he has gone in to be the guest of a man who is a sinner. Huh? But something happened inside Zacchaeus, mga biyanan. Nagdindog siya sa tubangan ng Jesus. He promised to give half of his possessions sa mga imol. And he promised to repay 4 times kung ano mga ginkawat niya. Huh? Kay man, ang iyang encounter with Jesus, nagliwat sa iya bilog na pagkatao, more than his feelings. It changed his life, mga biyanan. Kasi si Jesus Christ kin-declare niya that salvation has come to the house of Zacchaeus. May pipila kita ng mga lessons mo kuha, mga biyanan. Huh? Si Jesus Christ, nakita niya ang mga tinuga nga gin-judge na sa iba. Jesus na sees the person others have already labeled. No? Ang mga tao sa palibot, kintawag nila si Zacchaeus nga sinner, tax collector. But Jesus Christ saw a person who needed grace. Muna sa palibot na ito, mga tao, ang madumduman nila sa ato ng aton nga worst. Ha? Aton nga worst decisions, aton nga, tanan nga worst sa aton. But Jesus sees beyond the label, mga biyanan. Yeah. Well, it doesn't mean gin-ignore ni Jesus Christ ang wrongdoing ni Zacchaeus. But instead, gindala ni Jesus Christ ang bugay pagkadto kay Zacchaeus, agod nga siya mag-repent. And Jesus can find you in the crowd. This person, Zacchaeus, was surrounded by people. But then si Jesus kabalo kung diin siya. Ha? Kilala si Zacchaeus sa pangalan. Kilala ni Zacchaeus sa iyang story. He knows everything. especially sa mga wala na itong ginambal sa iman. Yeah? And real encounters with Jesus Christ, mga kaminan, produce change. Si Zacchaeus, grabe no, when he encountered Jesus Christ, wala siya, mag-book na namin kay Jesus, kid ba? Then nagbalik siya sa kaboy, no. Ang iyang encounter ni Jesus, naapektuhan ang iyang wallet, ang iyang relationships, ang iyang behavior. Di ba? Nagliwat kid siya eh. Huh? Because grace doesn't make us merely feel forgiven. Grace changes how we live. Mabiyanan. Kung ikaw nakapamati, kasubong adlaw, wala ka pa relasyon kay Jesus Christ, don't let your past keep you from coming to Jesus. Ministerya ko na sa Taytay Provincial, sa Rizal Provincial Jail. Mabiyanan niya, hindi na ko guro maluwas ang Ginoo because we were talking about salvation. Nagawali kami sa prisuhan. When I was in the seminary. Siling niya, hindi na ko guro maluwas ang Diyos. Ah, kay, ha? Amunin, himo ko ng mga krimen, oh. Hindi na ko guro maluwas ang Diyos. But you know what? No. Ha? Because Jesus Christ is willing to accept everyone. Ha? Ang bugay para sa tanan, mga kamiyanan. Ha? So come to Him and let His grace begin the transformation. Now, sa abot lang sa itong kabuhi, no? But then, mangkuto na itong, ano ay han nga party sa akong kabuhi ang nagkakinanglan sa pagliwat tungkol kina-encounter ko si Jesus? Siguro ang itong attitude, itong habit, itong relationship, I don't know. Pagay kung paano ito magandal kwarta, paano ito magambal sa mga tao, paano kita mag-respond kung na-offend kita, paano kita mag-settle sa mga conflicts natin. I don't know. Don't settle for simply knowing about Jesus. Let Jesus change you. And let knowing Jesus change you, mga kaminan. Alas 7:50, ang tisunan ito magpadayon, mamati kita na sa pipila ka mga panumdum. Malangkat malin, ibabalik pang oras na, Pilipinas.
2: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
3: Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteriyang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga simptoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit na kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito.
2: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Sobra ka ba sa timbang? Tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
1: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
2: Isang boss ang galit na galit sa kanyang staff dahil nagpa siya itong kunin mula sa ibang supplier ang services na kinakailangan ng kanilang kumpanya. Paniwala ng boss, mas mahal at hindi gaanong efficient ang napiling supplier ng kanyang staff. Bakit daw hindi na lang doon sa dati, samantalang doon ay mas mura, mas mahusay at high-tech ang serbisyo? Sa kasagsagan ng galit ng boss ay tumahimik na lamang ang staff nito. Lingid sa kaalaman ng boss ang services na kinakailangan ng kanilang kumpanya ay hindi kumpletong maibibigay ng dati nilang supplier. At ang available services naman ay di hamak na mas mahal kaysa sa nahanap na bagong supplier ng kanyang tauhan. Dahil sa naging pasya ng staff, nakatipid ang kanilang kumpanya at nakumpleto ang serbisyong kinakailangan. Ngunit nauna ang galit kaysa sa pakikinig at pangunawa. May nakapagsabing, "To be kind is more important than being right. Many times, what people need is not a brilliant mind that speaks, but a special heart that listens." Naranasan mo na bang maging tama sa isang sitwasyon pero sa halip na matuwa sa iyo ang ibang tao ay mas lalo silang nagalit? I'm not talking about instances when people persecute you for standing up for what is true. Pero may mga pagkakataon kasing ipinagpipilitan natin ang gusto natin at paniwala natin ay tama ito at the expense of relationships and making other people feel and look that they are utterly wrong. Begin with kindness and people will be more open to the truth that you want to share with them. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Paano nga ba natin maibabahagi ang kindness sa ating mga katrabaho? Tip number one, be kind in your speech. I have such a high regard for two women executives I know who always have kind words to say to the people around them. Kahit na sa napakahirap na sitwasyon, nakahahanap sila ng magandang bagay na sasabihin. They are eloquent and very articulate at ginagamit nila ang kakayahang iyon na magpahayag para i-encourage ang mga taong katrabaho nila. Kind words do many wonders in the workplace. Kind words can transform a demotivated employee to a vibrant team player. Tip number two, be kind to strangers. Ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 2, "Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it." Minsan, you are tempted to lose your patience on a person you don't know dahil may ginawa siya talaga namang nakakasira ng iyong araw. Huwag mong gantihan. Malay mo, in the future, magiging kliyente niyo pa sila. Be kind to strangers. And tip number three, be kind even when no one is looking. Maraming mabait kapag mayroon lamang photo opportunity. Pero kapag wala nang nakatingin, naglalabasan na ang tunay na ugali. Real kindness is doing good to people who cannot pay you back, even when no one is looking. God is kind to us despite our frailties and failures. Mabuti siya sa atin kahit hindi tayo mabuti. Such is the loving kindness of God that we should strive to demonstrate to others in and outside our places of work. Yan ang ating pro tips para sa araw na ito. Tandaan ninyo, be kind in your speech, be kind to strangers, and be kind even when no one is looking. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro tips. Maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, hindi natin pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.